0: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan, niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Kapalit sa mga D3
3: Bio. Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Ang benefits kung gainom ka D3 Bio, D3 Bio ha, dili ordinary nga plain D3.
3: Dili ordinary.
4: Diba, naamanay kagaw sa atong tinay, Sir GP?
3: Yes.
4: Ga-produce na siya og endotoxin. Ang tawag ana nga endotoxin, Sir GP, is lipopolysaccharides.
3: Pupo na siya sa probiotics. Gitawag nga lipopolysaccharides.
4: Lipopolysaccharides, o kung daghan kini sa imong dugo, pasabot nga daot na ang imong gut. Do na kanay leaky gut.
3: Pasabot nga nakalusot ni siya sa imuhang portal vein.
4: So ang benepisyo kung gasigi kag inom og D3 Bio, Sir GP, kay tungod kay naay MCT ang D3 Bio, medium chain triglycerides. Ga-travel kini padulong sa imong lymphatic system, padulong sa imong dugo, sa imong bloodstreams. Og kini nga MCT, gikuha niya ang proteins og kining mga lipopolysaccharides aron mamahimong chylomicrons. Og kining chylomicrons, Sir GP, mo form na pud ni og lipoprotein balik padulong sa imong atay aron limpyuhan og ma-convert na dayon into energy ang imong giinom nga D3 Bio.
3: Ang akong giganahan na ng D3 Bio, Doc, gawas nga ginapabalik niya ang mga gapalayo, iha pa jud ning pangitaon ang gitawag nga H. pylori bacteria aron malikaya nato ang sakit nga ulcer.
4: Correct.
3: Nya kato mga gi-ulcer diha, pwede jud mo muinom og D3 Bio. Makapugong sa mga bakterya og dili ra na gipabaga pa jud niya ang imong stomach lining.
4: Unya may mga mucus production pata nga makaprotektar sa atong lining, Sir GP.
3: Oo, aron matrap ang mga kagaw nga masulod sa itong lawas.
1: D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Ang siking gisulti ni mo, Doc Ramiel, nga herbal antibiotic, sibuyas, ahos, ughani, imong pigaan og tulo ka D3 Bio ug kana imong gamiton. Dili lamang kani antibiotic, antiviral pod. Dili tanang ubo ha, bacterial. Ang uban, viral. So maunay usahay, bisag mo inom ka herbal antibiotic, dili mawala kay man viral di ay.
4: So ang tip ana, ang imong herbal antibiotic, imong pug-an og D3 Bio.
3: Arong maging kampiyon nga kombinasyon, antiviral na antibacterial pa.
4: Ang D3 Bio hilo na para sa mga kagaw.
3: Correct.
4: Muna kung hilantan dayon, dayon matrangkaso ka. Pag D3 Bio din, Sir GP.
3: Ang D3 Bio, ako dyan yung ibalik-balik. Murarag na ay butika si mong balay. Kanabang mura kag naay stante sa imong balay.
4: Correct.
3: Mura jud kag butika ang benepisyo nga imong makuha sa D3 Bio sa kadaghan sa pwede niyang mabuhat sa para sa imong lawas. Kung naa kay usa ka box sa D3 Bio, gasakit imutian tungod sa acid.
4: Pwede mag D3 Bio.
3: Oo.
4: Mao nang kinahanglan jud ang inyong medical cabinet o box. Naa jud D3 Bio. I-appeal jud na usa na sa inyong nga priority.
3: Aka na. Og sa mga clinic pod, sa mga kumpanya, dapat na jud D3 Bio ha. Mo na ipikto sa D3 Bio sa imong kinabuhi, basta naadyo na sa inyong balay. Ang flexibility sa D3 Bio, malayo na ka sa subaw, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo, o dagan pa mga maayong benepisyo. Muna'y rason nga nung, ganahan dyan ko sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
6: Ako si Pili Kabugnason. Nakugyan natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na kong ipamati sa lawas.
1: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio!
4: Akong ipailaila Sir GP, ang superstar nga naa sa D3 Bio, Sir GP.
3: Ukit sa mana?
4: Maunang monoglycerides nga gitawag monolaurin ug monocaprin. Ang espesyalista nga si monolaurin ug monocaprin ang mga envelope nga virus. Og kining ma-envelope nga mga virus, mao ni mga virus nga mga nagka-aron ingnon nga immune system sila. Pero
3: disguise diay ya.
4: Oh, pero kung maagian ni sila sa monolaurin ug monocaprin nga naa sa D3 Bio, patay jud tanan, Sir GP. Antiviral, antibacterial, dili radiay sa monolaurin. Naa say kauban nga si monocaprin ang ato ang D3 Bio, Sir GP.
3: Mo ni nakanindot sa D3 Bio. So dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wala tay oras, Doc Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
3: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
1: gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:31.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya leaves, ni sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa to ang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: PDX mga kadidribayo. Hello! Hello, hello! Oh, sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw. Welcome, welcome mga higala sa bago na usab nga edisyon ng atong programang Kasayuran sa maayo nga panglawas. Of course, kauban kanunay Doc Hans Lim Nolo. Sa inyong mga paborito nga mga simyaan, sa atong mga suki nga mga tigpalamati o mga dili suki, mga viewers na to via Facebook Live diri sa Mindanao o Visayas, mga lungsod nga amon sa itong pagsibiyang karon, mga solid na to nga mga consumers nga kanunay gayon gainom gagamit sa Klinika DTX 500. Uy, nainom na ha. Gani na ra, no? Manangyayon, mga higala nga, kailangan pa bang i-memorize yan? Kada humanong kaon, nakainom na ang DTX 500. And of course, Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Pwede na ito ng isabay kada adlaw. Yan. Para hamis ang pamanit, batanon kanunay. Hayag ang pananaw, ligo na mga bukog. And of course, layo ta mga higala sa mga aneurysm. Delikado kayo na. Kay kung na'y aneurysm sa mga ugat, ballooning sa mga ugat, pwede ka nang mubuto. Eh, mag-lead ka na sa mga higala sa bleeding. No, mag-lead ka na sa pagka-stroke or either heart attack. So, Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C din. Of course, nakakapi na, no? Mga penataha, so wala pa ka inomog kape, mga higala. Katong wala pa ka pangape, wala pangapi mo, mga higala. Ganahan mo batsada kaayo nga herbal nga coffee. Naatay coffee nga batsada kaayo. Kape nga walay asukal. Pero lami. Oh. Gamit mo, mga higala, DTX Coffee Mix. Kining atong programa, tulumanon, mga higala, hatod ka na to sa itong mga produkto nga available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, sa mga gusto mo join ning atong programa, lihog kong send mga higala sa itong mga linya sa cellphone, open na siya. O kanang ayaw mo pag-hesitate nga magpadala sa inyong mga mensahe. Sa itong mga viewers ba yung Facebook, pwede mo magka-comment sa Facebook na ito nga live. Ang atong linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. Isend na yun kay ato ang basahon. Isgut ang tagadali mga higala ng pipila ka mga common bitaw nga mga balatian nga naa sa pamilya, nga naa sa sosyudad. Most common, hindi natamu antog layo mga higala, alitas mga most common nga sakit. Number one is kining hypertension, high blood. Daghan yun kayo ang may high blood. Pag mulapaw na ang atuang BP, blood pressure sa 120/80, mo 130 na na, mo 140 na na, it means nga may hypertension na ta. Usa sa upat ka mga Pilipino ang may high blood. So, yung anak ka taas ang risk kung ikaw usa ka Pilipino. Kay laban yun ni sakit sa Pinoy ning high blood. Number one, mga higala, because of our sa tuang gitawag nga kultura, no? Sa tuang diet, grabe. Sa ganito yung Pinoy diet, ang Pinoy diet is cargador diet. Cargado rice, cargado patis, cargado asin, cargador diet, cargado asukal, laban mga higala, daghan, sobra-sobra. So, usa nga to upat ka mga Pilipino ang may high blood. Gani, edad og 30, gasaka na ang risk nga makabato og hypertension. Another one, mga higala, tungkol ni panahon, no? Sa climate na to, diri sa Pilipinas, laban init, mga higala. Kung init ang panahon, ang ato ang lawas gakulang sa tubig. Nabinagyod ko nga ato ang trabaho. Gabulad ta sa init, gapasingota, eh laban yun ta mga higala magka-dehydrate. Kung ma-dehydrate ta, laban mga higala gasaka ang hypertension. Munidagan ma-heat stroke, no? Mild stroke, mga higala. Tungod sa klima o panahon. Ani, abi pila ka mga tips. O, anitas mga pipila ka mga tips, ha? Mga ka-DTX. O, number one, giyod mga higala. Di giyod pagkalimtan ang pag-inom, pagtumal sa DTX 500. Pati ang ato ang litribayo. Dilig yun na ito pagkalimtan. Kinahanglan na ang yun tayo imnon nga makatabang sa pagpakalma sa sistema sa atong lawas. Nga makatabang sa pagpanindo.
2: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kaayog porsyento nga mukunhod ang blood pressure kung moubos ang timbang sa usa ka tawo. For example, high blood ka, magbawas kag timbang bisag usa ka kilo lang duha sa pagdagan sa pipila ka mga bulan or semana. Dako kayo na siya og porsyento nga muubos ang blood pressure. Magbawas sa mga pagkaon nga parat. Kaligim parat mga higala. Number one nga, makapahay blood. Mga mantikaon nga mga pagkaon, bawasan nato ang paggamit sa asin, toyo, patis, bagoong, unsa pa. Mga dried fish, mga higala, ang parat kayo, likayan yun nato. Dayon, mag-exercise, walking, stretching, mga higala, walking, pasingot. Katulo or kalima ka beses sa usa ka semana, makatabang sa pagpakunhod sa hypertension. Nga kung may high blood, kinahanglan yun nga mainom yun ng tambal. Kung naatay mga medication, imnon yun na to. Kaya dili yun ta magkumpiyansa. Lisod yun magkumpiyansa mga higala. Sabi na init ang panahon. Inom yun ta. Pero, dili ta magsalig sa ato ang mga giinom nga mga medication. Ang problema manggod na to, magsalig manggod ta. Onya, mapabayaan na nato mga higala ang healthy lifestyle. Okay ra ni? Nabita ko'y maintenance. Di ba? Ayaw. Dili pwede. Nga mahimong lisensya ang pag-inom sa tambal, nga ato ang mapabayaan ang pagbahimsog sa panglawas. Kinahanglan na agyod ni. Healthy lifestyle, exercise, healthy diet, saktong ang katulog, inom sa saktong kadaganon sa tubig, likay sa stress. Hindi ka ni makakaliis ma-stress sa makapahay blood ba yan? Makapahay blood. Then na ay mga medication nga ginainom. Hindi pagkalimtan yun, no? Mag-klinika DTX 500. Mag-klinika D3Bio. Nakuntabang ba yan eh? Kaling ato mga suplemento. Nakuntabang ni mga higala. Wala nga sa mga nangutan na, sir, asa man taka-avail kapalit anang D3Bio. DTX 500. Na ani mga higala sa pinakadoon nga mga butika. Another one, ikaduha nga very common kaayo nga sakit. Gawa sa high blood sa pamilyang Pilipino is kining diabetes. Di ba? Muman yung most common nga sakit mga higala. Kung kita na atay may experience nga pagpaminhod, kanunay tang ginauhaw, kanunay tang sige, ihi, balik-balik sa CR, ganiwang ta, no? Mantasan nag-diet pero ganiwang ta, try na itong magpa-check up base na atay diabetes. Kung ato ang blood sugar mula pa sa 126 milligram per deciliter, paghuman sa napulo ka mga oras nga nag-fasting ta, taas na gihapon na siya. Makonsidered na siya nga na atay diabetes. Likay sa duha ka mga butang. Number one, mga tambok, mga mantikaon nga mga pagkaon o tamis nga pagkaon. Ang uban tamis ra ang gilikayan. Pero naay duha ka mga kinahanglan likayan sa may mga diabetes. Lili lang tamis. Mga mantika.

0: kaon nga pagkaon. Mamanay na Miss God mo nang gaantos mo na inyong diabetes.
1: Sa umaga pa bulat ang mata.
0: Oh. So, tamis og mga mantikaon nga mga pagkaon. The best gyud kaayo sa may mga diabetes mag-exercise regularly. Nga dili gyud magpadako. Once nga overweight ta, obese ta, nga naantay diabetes, dali kay mangingala. You know what mangingala? Grabe ning kinabuhi, no? Makurat na lang ta. Batanon pa maunta. Wala man nagmulo, pero nay diabetes. Yo, kasaka ang asukan. Grabe kalit lang. Kinabuhi mangingala. Hadlok ba yung kwanin diabetes? No? Makahadlok kayo. The same sa cases ako na-experience. Based akong mga minahal sa kinabuhi. Grabe nin diabetes. Once nga na akay gibatyag, no, niya, ma-admit ka, niya, diabetic ka, grabe, pas-pas ka eh. Sa lugo, manggod siya. Na amanggod sa lugo. Ang asukal kargado. Pag naa sa lugo, tangkalan lugo na to, muagig yun na sa tanang organo sa tong lawas. So kung diabetic na mga higala, maapiktuhan yun ang mga organo. Mag-cause yun na organ failure. Another one, gawas ng organ failure, mag-cause po nag-infection sa lugo, pati kapaspas. No. So diabetes, no? Mag-exercise, magbawas sa timbang. Ang usa sa nindot kaayo nga buhaton sa mga diabetic. Oh, mamati itong mga ka-DTX na to dira nga may diabetes. Gainom ng DTX 500. You try to adapt intermittent fasting. Very, very effective sa pag reverse. Kaniha, dili lang kay mukulhod ang inyohang asukal, ang sugar sa lawas. Kung dili mo reverse sa diabetes, intermittent fasting. You try it, mga higala. Fasting. Oh, tested and proven na niya. Naay mga pagtuon o naay mga clinical study nga ang fasting is very, very effective to lower down diabetes. Mag-fasting ta. Intermittent fasting, the best kay mga higala. Kung wala pa mo kabaloon saon pag-adapt sa intermittent fasting, you try to search sa YouTube o sa unsa pa na, laghan kaayo og mga pamaagi. As long as nga na ay 16 hours, 15 to 16 hours nga na ay fasting. Dayon ang may tabuan na 2 meals a day na lang ka. Oh, that's the basic principle. 2 meals na lang ka a day. Mas mahimo gani 2 meals pero less ka sa carbohydrates. You change your carbohydrates from white rice to brown rice. Then mas maayo mga cereals, oatmeals kana mas maayo na lang. Lagot mo no. Lindot kay mga saging no, lindot kay mga higala. Kana na lang nilungag nga kamuti. Mas maayo na nga kanon kaysa rice. You try it mga higala. Ma-reverse yun na ang inyong diabetes. So, usmo na ako, maglikay ha sa mga komplikasyon. Delikado kayo ang diabetes. Ano may standby sa mga higala kaya ito sa nintagaan ng pagdagan ni nga ito, mga pipila ka mga consumers. Nga natabangan na mga higala sa pag-inom o pag-tumar sa ito mga epektibo ng mga produkto na available sa mga botika o pharmacy sa inyong mga lugar.
2: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Purok City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga, mga DTBio, DTX, o Mighty C. Itisting ko pag-inom. Pag-tisting na ito, ginom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Makainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ngayon ang doktor nga biyae na nang inom tay. Akong gibiyaan mo na ni Tumarco sa Vitribayo o MyTC o DTE. Aloy sa Diyos, maayo kayo ang paglinaw sa akong lawas.
3: DTX 500, mabalis sa mga butika. Vitribayo, mabibili sa mga butika.
4: Hi, ma'am. Unsa pangalan, ma'am?
5: Lourdes Pantay, 51, Salcedo, Labrador. Sa wala pa ko na parahe sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Mahibulong na ang doktor kay wala mo ko sabi po, wala mo ko kabalo ng kidney din akong kuan sakit na pag-abot sa pag-CT scan. Akong kidney hubang. Nanatingala ang doktor nga ang uban nagbatoki hubag na gid akong kidney nang akong mga organs sa ilalom limpyo.
4: So unsa may nakaayo, ma'am?
5: DTX
4: nga medyo nawala-wala na.
5: Oh. Napag-operahan ako, wala gyud ko nag dit sabi sa ospital ko, inuma nang gyapon ko DTX. O ko lang sama sa doktor nga nag-maintain ko DTX na pagawas, ginisitahan ko ng antibiotic. O gyapon ko nag-inom sa ilang ginisita DTX sa gyud hanto kyo na palit na ako sama DTX gyapon.
4: So ma'am, unsa mo ika-advise sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Miloy ang klinika di alternative?
5: Daghan man ko gi-advise sa mga tao nga may pa DTX inyong balito na yung imintin kay kalusin sa ako lai basihan kay pag gikan sa pag-opera DTX na kong imintin o ilain.
6: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Vitribayo. Namuno yung akong gimintin kay kamera na akong kita nga drive ko. Badisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo gastuhon matag adlaw dinhina sa Vitribayo o DTX 500.
3: DTX 500, mabalis sa mga butika. Vitribayo, mabibili sa mga butika.
7: Ako si Corazon Rotraot, nagpuyo sa Barangay 24A. Sa una, naka-experience ko o arthritis, sakit akong tiin, akong kamot, akong tuhon. Pero galison ko o lataw. Dahil yun, daga na kayong mga synthetic na tambal akong ginainom, pero wala lang yapon. So, paminaw ko sa radyo nga DTX lagi na nag-try ko. Only nakapacheck up na ko na yung Dr. Linhi and I ingon siya na mag-inom ka o DTX na pasahay ang akong gapaliton DTX o Vitribayo. So, kaluwi sa Ginoo ang akong gibatik karon dili na yung sakit akong tukod na maglakaw ko.
3: DTX 500, mabalis sa mga butika. Vitribayo, mabibili sa mga butika.
8: Conchita Balagosta.
4: Usa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
8: Kanang kuan ay Vitribayo o kanang kung saan tayo sa DTX 500.
4: So, unsa ba i-feel day sa imong bana day, ma'am? Sa
8: kuan yung sakit. Yan, mura yung muminom ba? Makatumar, kita sa istit. Ani, ma'am, kuan kanang mawala yung sakit. Dili sa batang ba? Abdik ba siya? Basta maka-istit at tumar, ani.
4: So, wala pa na siya niinom, ano? Unsa diyang gibati, ma'am?
8: Yung luyahon siya.
4: Luyahon?
8: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan yang gitrabahuan ani.
4: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
8: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Na nambewan gyud ni ang kuan, may PC. Vitribayo o kanang TX 500.
3: TX 500, mabilis sa mga butika. Vitribayo, mabibili sa mga butika.
9: Pag may PC para
0: diba galimtan sa mga higala ha, ang alkaline base nga vitamin C ang ato ang mighty C kada adlaw. Oh, alang sa mga nagkaedad na pwede po ni sa may mga high blood, may mga diabetes, pansada kaining ato ang alkaline base nga vitamin C available ato dahin sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar. Another i-considered na to mga higala nga most common nga problema sa susyudad na to kaling pagtaas bitaw cholesterol, no? So na natay high blood, diabetes and cholesterol. Taas, mula paw na ganin asa sa 200 milligram per deciliter. Taas na gid na. O 300 na 400.
3: Sa mga butika.
0: Taas na ato ang gitawag nga cholesterol. Mas labing maayo mga higala na mag-control na number one sa diet. I-try ninyo ang diet approach. Kini-consider po nato niya. Kanang bitong pagkaon bitaw sa mga taas og calories. Number one, rice. Carbohydrates. Unsa pa? Mga pagkaon nga ginama sa harina. Taas kina silang mga calories. Taas og calories, 240 calories na taas na kaya na. And then, kuan, maglikay sa mga mantikaon, karne, daghan kay ni, mga tamis. Makapasaka usab sa gitawag nga cholesterol. Most common rabag yun ni, kaling problema sa cholesterol. Actually, sa Amerika mo ni number one nga tambal nga ginariseta, kaling mga tatin-tatin. Kamalo na mo, anak, no? Kanang tambal sa cholesterol mo na yung number one nga kinarisenta. Taas ang cholesterol. Muna nga, diet approach na. Pwede nga ma-reverse ang pagpakunhod, pagsaka sa cholesterol ko na ay sakto nga diet approach. Magbawas din ba? Mag-exercise pa singot. No? Another one is kaning sakit sa kidney. Nganong daghan ang may problema sa kidney? May kidney failure. Tungod kay daghan ang Pilipino nga nay high blood o nay diabetes. Kay kanang high blood o diabetes, mga pangga, mga ka-DTX, muna'y duha ka mga sakit nga gakos o kidney failure. Munang daghan ang may kidney diseases. Hindi kayo sa parat ng mga pagkaon. Limitahan ang pagkaon sa taas o protina. Karne yun, likaya number one. Mas maayo nga mukhaon tagulay, prutas, isda kaysa kanunay nga karne. Ang mga painkillers. Unsa man ang mga painkillers. Kanang atong ginainom nga mga pain reliever. Likayan yun na to na mga ka-DTX ha. Sige ho na to na madaot atong kidney. Inom sa daghan nga tubig. Cancer? Naapod ni, no? Ang cancer, mga higala. So, likay ta sa mga pagkaon nga magkapaingan niyo nga musamot or magka-cancer ta. Carcinogenic ang mga pagkaon. Laban ani ka ng mga ready to eat nga mga pagkaon, fast food nga mga pagkaon, karne, mantikaon. Mas maayo pa itong mukhaon sa mga dahon-dahon, gulay, isda. So, muna yung mga common ng mga balatian sa susudad sa pamilyang Pilipino. Number one, high blood, diabetes. Kaduha, ikatulo, taas ang kolesterol. Ikaupat, sakit sa kidney. Ikalima, iskaning cancer. So, tanawan ninyo ha. Mas maayo pang mukaon sa mga pagkaon nga gulay prutas kaysa kanunay ka magkaon og baboy, baka, hotdog, bacon, ham o longganisa. Mas common yung ginapakaon nato sa itong mga anak. Mamis, mas common nato yung ginapakaon. Breakfast, kini sila nga mga pagkaon is unhealthy. Dili maayo. Makahatag kinig problema labi na yun sa ito membros pamilya. Kaya di ba galimta ng klinika D3 Bayo ha? Ang D3 Bayo na ito uy, nay mga textures din na ito, no? Kalimot na ko mga higala. Before anything else mga higala, ito ni basahon ng ito mga textures. Ang pagtake sa D3 Bayo o DTX sabay ba? Yes, pwede isabay. Inom kag DTX 500 o D3 Bio. Pwede ni mo nang isabay. And before or after meal para sa bata. Sa bata, actually anytime eh. Ako, mga higala mo, inom kog DTX. Moinom kong D3 Bio. Bisan sa akong pamilya, akong bata, akong mga bata, anytime ko na sila ginapainom, ganahan silang moinom, ginatagaan naman doon ako. Wala may problema na, good guy. Ang D3 Bio, DTX sa bandit, food supplement panggul na. Murar na sila gakaon o prutas o gulay. Pero, gipaagi lang nato sa pag-inom sa food supplement. D3 Bio, usapon ko rana. Bisag unsang orasa. Walay tubig-tubig, usapon. Lami man. Lami istutunlan, no? Magkapanindot stingob. Oh, D3 Bio, D3 Xavandit. Us mo na ako, anytime pwede mo magkainom. Pero kung gusto yun mo nga kanang makuan, ma-sequence ninyo, pwede ninyo ni Imnon 1 hour after meal or 1 hour before meal or 30 minutes before meal o 30 minutes after. Ayaw ninyo isabay sa inyo mga medication, ha? O tagain ninyo ng oras. Anyway, atong oras limitado kay Musay Babay ko higala. Huwag mapon, the same nga oras o the same nga sibyaan. Tapos mo na ko, mga higala na to dali sa Dipolog, ang ato ang mga Clinica products. Available mga higala, mapalit ninyo sa pinakaduol nga mga butika. Anto lang mo sa mga butika, ha? Ay nako ninyo i-message, no? Kay gusto mo mo palit, no? Adto lang mo diri sa mga butika. No, asa man nga mga butika pharmacy diri sa Zamboanga del Norte, available lang ang mga product. Sa gihapon mo sa ibabay ko mga higala. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, kalimti ayaw. Nga ang lawas, dapat pagampingan, Dilipag, Abu Saran.
10: Yose sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. A dati, mataas ang sugar ko.
11: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
10: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
11: Okay.
12: DTX 500.
10: Sinuha nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
12: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
13: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
14: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
15: Feel the music, Star Radio.
16: Oras sa Star Radio, alas 9:04.
17: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
18: Ang pagkabana sa maayong paglawas.
19: O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
20: Mga ka-Dragon Fruit, kumusta? Uga, welcome na po sa 5 kaminuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa hatudog dalit ka nato sa ato ang pinakabago, ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams, mga suking tigpaminaw. Akong ihatag sa imo hadok, Alan, ang higayon, Doc.
21: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw. And of course, ka-Dragon Mail, maing adlaw usap sa mga listeners nato nga kanunay nagasunod sa ato programa. Bisaya, Soga, Mindanao. Ano na sa mga suking tigpaminaw inyong ubos, higalag, alagad sa kahanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay mo kalimot mga suking tigpaminaw, kaya nga ito usap nga mga produkto. Nagpahigayon nga ito usap nga company sa mga produkto o mga kapsula o guban pa para usap ma-purtiktahan nga ito usap nga maayong alawas. Aro usap ma-prevensyonan mga suking tigpaminaw usap. O gili usab angay kabalak-an nga anuman moingon ko ka Dragon Mail and of course ana-ana ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold ha? Kini siya ang mga sokin tigpaminaw nga duha ka classes capsule dako na kainisyag tabang para sa ato ang lawas no? The prevention is better than cure o alang usab sa mga dunay mga balati ano wala may balatian mga sokin tigpaminaw and of course dako na siya o ikatabang para sa maayaw nga panglawas ha? Pwede mong mutik ani duha ka kapsula o tang isa ka kapsula man mga sokin tigpaminaw isa sa Dragon o isa pod sa capsule kinini ang Dragon Food Plus Herbal Capsule 650 o 700 pwede nyo ipagsabay 1 hour after meal ha? Buntag o hapon okay mga kinahigala mga sokin tigpay now ay po kalibot usap sa ato sa mga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant ha? Doon ay dosi kaklase mga herbal niini nga nahalo ay mo kalimot usap nini kadako ni siya katabang sa mga kaiksuna na to nga taas kayo o sugar mga diabetikon gibawalan na sa ilang mga sokin doctors pag inom sa publikong kape kanina gyud ang kape para kaninyong tanan para kanatong tanan kape na herbal pa no na higala ang pinakanindot kayo ha ay kanisya nga to ang kape mga sokin to dasok na sa nutrient ingredients kanisya usap nga to usap nga Herdmark Stream coffee for men mga sokin tigpam now with all kinds of ginseng ay mo kalimot higala ana labi na gyud ni Mr. ni Busing mahiligon ay ni pag inom sa kape pampaligon higala sa ato ang alawas mga kanini karindot kayo nindot kayo ang combat your performance ni Mr. og ni Mrs. Kay ang ato ang Herdmark Stream mga sokin tigpam now muhatag ni siya udungang kusog kabas kong kaligon ana nga max ang resulta mga sokin tigpam now max saya max sarap ang resulta pag ikaw naka hard max ay mo kalimot usab ang ato usab nga body oil or dragon massage oil ha gi-extract ni siya para sa ato usab nga mga kaisuna no gi-extract gikan sa dragon alang usab palikon usab sa atong panglawas menindot kaayo dunay may pamaol dunay may varicose veins rheumatism and arthritis dako kay nigtabang ang ato ang dragon massage oil or body oil mga sokin tik paminaw ha amo na siya ang pinagrindot kay klase sa plus ang kainit ug ang kalanghalang manot suhot ngadto sa imong kanlorang lagbas usab sa imong kaugatan mao kana ayala ang pinagrindot kayo no dapoy uban na problema usab sa ilang skin di ba adunay mga ringworm aduna poy mga minor skin diseases baho man kag ilok baho man kag tiil higala sa mga atleta mga higala pwede niyo ni gamiton o ni napoy uban gusto sila nga muputi ilang aping ha muputi ilang aping puti ilang panglawas entero kini na pod ang atong gamiton ang K-Skin Glow Power Whitening Soap. Gusto mong maging kutis mistisa ang resulta? Kanina gyud mga sokin tigpaminaw. Wa na ilang katapat ini klase sabon. K-Skin Glow Power Whitening Soap o ang Dr. Ponji Soap. Okay na higala nga ito ang protocol sa Asset GSD Healthcare Pot Supplement Trading. Ay makalimot mga sokin tigpaminaw ha. Basta nga ito usap na asutanan. Doon natin mga asutanan. Labi sa ito usap na mga kaisuna na ito. Labi na sa mga matatanda. Ay makalimot sa mga matanda. Matatanda nga doon ay pumatik na ito sa ito ang panglawas mong tambok man or payat ha. Dili man tanan. Mga sokin tigpaminaw ha. Taas usap ang ito usap na kolesterol. Actually, may mga nagamonitor usap sa ito usap na mga pasyente ha. Mga tunay magbisita. Doon natin ay importante nga ito nga hatagad. Matagad na ito insakto nga asusyon. Ato usap na panglawas na binigit sa mga matatanda. Basta, Dragon Fruit ang imuhang tulong. Tumarang mga sokin tigpaminaw. Dragon Fruit Plus Capsule. Ato usap na Dragon Fruit. Basta, daily supplementation sigurado ang imuhang lawas. Palit o non.
1: Mag-Dragon Fruit Herbal Capsule na. Matag ay dalapit na sa tanang butika doon sa ilang mga lugar Visayas o Gambindanao.
2: Pagkakasubiyo mo na, huwag kasi wala na sumayong panglawas sa inyong panglawas.

Sa mga gusto ng tubo na

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
5: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang adlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nanong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
6: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
7: Many more.
6: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giwala? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
8: Donnell Brad, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o uban pa? Ani ana ang Donnell Brad. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa E&C Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
9: Jonel Brand.
10: Atong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
11: Pangalan o kumpletong address?
12: Daday Briones.
11: Naggamit ka sa Vitron tablet?
12: Oo, Vitron. Kung di ko katayo, inom ko anak. Nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang taning kalimutanon, mga nalang po yung ako ang ikuan niya. Mahalo ko, dali ka kang baka, inom ko magtanong, umakumang sa kaitang mahimot.
11: Limtanon, keka. Pero, pag-take niyo sa Vitron tablet, naulian.
12: Oo, naulian din niya.
13: Vitron tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
14: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
15: Ako si Mercedes.

0: sa sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Bilay. Ang magiging ang kumato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Magsige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadumi ang about sa ng Nance capsule, UAID food supplement. Kaya ako, gakong ba, naka-diabetic man, high blood chad, ipalit yung liyan na muna among ginamintin twice a day. Huwag ka lang lunch coffee sa mayo kaya na siya yun kay akong mana sa inom sa dana o buntag, udto, gabi. Until lang, sige siya may gamintin na ng product na lunch coffee o lunch capsule of UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na lang mong tabang kung yun ginang tabang ang imong produkto sa lunch.
1: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman o kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa Matag Lakay.

0: si Rinin Bulanas, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na kuy pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi. Sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapasal.
5: Ako galit si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, i-maintain mo na lang na kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, magkapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500, mapali sa mga butika. Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan, mao ang pagsabot, pag-atiman, ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa Matagla.

0: inyong natabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
1: Hard Mama.
2: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag hard mama. Extreme na.
3: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanay mutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
4: Donnell Brand.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
6: Mga pena ta!
7: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi. Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ko katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, parang makibalo mo unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
6: Mga pena ta!
2: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Sa ipagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder Insulin. Atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
9: Analisa Tolentino, talapta payaw sa mga sibugay. Ibu ang Wonder Squaling kay akong panas. Hangap siya. Nikmuhita po siya, hangap. Naulian.
8: Pila naman to niya ka bulan, bakaha o adlaw gianto sa iya ang gibating paghangap?
9: Isa kasi man na rato, yung gipalito na pag Wonder Squaling. Mato na, kuang good siya, naulian. Epektibo good ang Wonder Squaling.
10: Wonder Squaling, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyo mga butika? Mag Dragon Fruit. Go! Na! Dragon Fruit! Go!
4: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang nagpasalamat ko ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmed Pharma Corporation. Nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gito yung salamat, Ma'am Arlene. O sa grasya nga imong gishare ka na ako.
11: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa M's Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako atasan, binuhat kini sa mangustin na gisabulan o seaweed extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani, nibaktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan.
2: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ati ang

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Technically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
4: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Isay pangani mo, Nay?
9: Lucy Sardimio.
8: Lucy Sardimio, taga-asasaga, ma'am.
9: Toong.
8: Bila edad ni mo?
9: 78.
8: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
9: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
8: Ang imong bana.
9: Oo.
8: Sa mga imong bana, ma'am Lucy?
9: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
8: Nanghubag?
9: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya. Kuan man dayon ka ng kumura. Magmangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber, kay upiran man siya. Ya, di man siya gusto pa-opira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na lang. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga...
8: Nung sa mga yung til?
9: Nung hubag siya maayo.

0: kubag tanan.
1: Ano, kani yung inyong huwag abot diri, huwag sa abot diri. Kuan?
0: Punuan sa paha.
1: Nakapati yung Mr. Radyo nga, naaday, kalang amigos ko, pe. Siya na yung siya, asura yan na to. Dito nga, maudyan yung nakakuan niya, lungantod garon.
0: Ya, karon, okay na yung ba
1: na? Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw, apan magsungkod-sungkod pa, hinoon, apan dili pa.
0: Kailan na idadad to?
1: Kuan, 79.
0: So, sa mga naminaw karon ma, kung sa'yo ka istorya ni mo, okay.
1: Magamit sila ini, kang kambala, kay maudyan yung nakaayot sa akong bana nga, nang hubag na ginang mga, kuan, TL, di na dyan siya kabangon. Ang amigos ko, pe, mo'y nakaayot sa iya.
0: Amigos ko, pe, Regino.
2: Salamat mga idol.
3: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nans products, sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pato na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og Nans Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan ko na mo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang ni mo. Wala na dahil ng sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang Nans product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbs Med Pharma Corporation nga mo'y nagama sa Nans product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gishare ka
4: na
3: ako.
4: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
5: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
6: Many more.
5: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
6: Palit na!
5: Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
6: ENC Mart.
5: Your all-in-one store.
7: Anong paminaon ang testimonya sa Vitron Syrup?
8: Si Jane, masagbod sa KPL daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isha. Nga, bibili na ako akong mga anak sa akong ugangan. Nga, pagbalik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaanog maayo. Nga, gikuhaan na ako, gipalitan na ako og Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Nga, karon, daulian naman ang ilang lawas. Nindot ang ilang kaon, og tulog. Nindot ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
7: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika og sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 10:59.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Mga ka-Dragon Fruit, kumusta? Uga, welcome na po sa 5 minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa hatudog dalit ka nato sa ato ang pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams mga suking tigpaminaw. Akong ihatag sa imo hadok Alan ang higayon doc.
6: Yes, welcome sa mga suking tigpaminaw and of course ka Dragon Mail maing adlaw usab sa mga listeners nato nga kanunay nagasunod sa ato programa. Bisaya soga Mindanao. Ani na sa mga suking tigpaminaw inyong ubos higalag alagad sa kahanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay makalimot mga sokin tigpaminaw kay ang ato usab nga mga produkto. Nagpahigayon ang ato usab nga company sa mga produkto o mga kapsula o guban pa para usab ma murtiktahan ang ato usab nga maayong alawas. Aro usab maprebensyonan mga sokin tigpaminaw usab. O dili usab ang ngayong kabalakan. Nga naman, muingon ko ka Dragon Mail. And of course, ana-ana ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O ang Dragon Fruit Gold. Kinisya ang mga sokin. Tigpaminaw nga duha ka klases kapsula. Dako na kainisya ang tabang para sa ato ang lawas. No? The prevention is better than cure. O alang usab sa mga dunay mga balati. Ano wala may balatian. Mga sokin. Tigpaminaw. And of course, dako na siya o ikatabang para sa maayong nga panglawas. Pwede mong mutik ani duha ka kapsula. O tag isa ka kapsula man mga sokin. Tigpaminaw. Isa sa Dragon o isa pod sa capsule Dragon Food Plus Herbal Capsule 650 o 700 pwede nyo ipagsabay 1 hour after meal buntag o hapon. Okay, mga kinaigala mga sokin tigpaminaw ay pagkalimot usab sa ato sa mga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant doon ay dosi kaklase mga herbal ni ini nga nahalo ay magkalimot usab nini kay dako ni siya ikatabang sa mga kaiksuna na to nga taas kayo o sugar mga diabetikon. Gibawalan na sa ilang mga sokin doctors pag inom sa publikong kape. Kanina gyud ang kape para kaninyong tanan. Para kanatong tanan. Kape na herbal pa. Wala higala ang pinakanindot kayo ha. Kanisya nga ito ang kape mga sokin doon dasok na sa nutrient ingredients. Kanisya usab ang ito usab nga Herdmark Stream coffee for men mga sokin tigpaminaw with all kinds of ginseng. Ay mo kalimot higala ana. Labi na gyud ni Mr. ni Busing, mahiligon ay ni pag inom sa kape. Pampaligon higala sa ato ang alawas. Mga kanin ni karindot kayo nindot kayo ang combat performance ni Mr. og ni Mrs. Kay ang ato ang Herdmark Stream mga sokin tigpaminaw. Muhatag ni siya udugang kusog kabas kog kaligon. Ana nga max ang resulta mga sokin tigpaminaw. Max saya, max sarap ang resulta pag ikaw naka hard max. Ay mo kalimot usab ang ato usab nga body oil or dragon massage oil ha. Gi-extract kini siya para sa ato usab nga mga kaisuna no. Gi-extract gikan sa dragon. Alang usab palikon usab sa atong panglawas. Menindot ka ayo dunay may pamaol, dunay may varicose veins, rheumatism, arthritis. Dako kay nigtabang ang ato ang dragon massage oil or body oil mga sokin tigpaminaw ha. Kamuna siya ang pinag-rindot kay klase sa plus. Ang kainit o ang kalanghalang manutsuhot nga ito si mong kanurang lagbas usab sa mong kaugatan. Mga ka na ahiyala ang pinag-rindot kayo. No, na po yung ba na problema usab sa ilahang skin. Di ba? Adunay mga ringworm. Adunay po yung mga minor skin disease. Baho mangkag-ilok, baho mangkag-tiil higala. Sa mga atleta mga higala, pwede nyo na gamiton. O niya na po yung uban, gusto sila nga muputi ilang aping. Muputi ilang aping, puti ilahang panglawas entero. Kini na po ang atong gamiton, ang K-Skin Glow Power Whitening Soap. Gusto mong maging kutis, mistisa ang resulta? Kanina yun mga sokin tigpaminaw. Wa na ilang katapat ini klase sabon. K-Skin Glow Power Whitening Soap o ang Dr. Ponji Soap. Okay na higala nga ito ang produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay magkalimot mga sokin tigpaminaw ha. Basta nga ito usab nga iskutanan. Lalo na tayo mga isgutan na labi sa ato sa mga kaigsuna na to. Labi na sa mga matatanda, ay magkalimot sa mga matanda, matatanda nga doon ay mamatik na to sa ato ang panglawas kong tambok man or payat, ha? Dili man tanan. Mga sokin tikman, di ba? Taas usap ang ato usap mga kolesterol. Actually, may mga nagamonitor usap sa ato usap mga pasyente, ha? Mga doon ay mabisita, doon natin importante nga ito nga hatagang mahatagan na ito insakto nga solusyon ang ato sa mga panglawas labinigod sa mga matatanda. Basta Dragon Fruit ang imuhang tumalon, tumaron mga sokintik paminaw, Dragon Fruit Plus Capsule, ang ato sa mga Dragon Fruit Gold, basta daily supplementation sigurado ang imong lawas, palig o non.
5: Mag Dragon Fruit Herbal Capsule na, matag adlaw mapalit na sa tanang butika, duol sa inyong mga lugar, Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Basta nakastar, sikat!

0: si Lionel Gordo. Nga akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o GTX Bayo. Ngamunin akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanaadlaw. Basta na na yung mainom na ako. Ngamunin nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, ngamunin makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon mo tag-adlaw. Gingin na sa GTX Bayo o GTX 500.
1: GTX 500. Mabalis sa mga butika. GTX Bayo. Mabibilis sa mga butika. GTX 500.
2: Ako si Alex, nagkayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o GTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang GTX 500.
1: GTX 500. Mabalis sa mga butika.
3: Kita balagosa.
4: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay GTX Bayo o kanang unsa ba isa o GTX 500.
4: So unsa ba itil day sa imong bana day ma'am? Sa
3: kuan yung sakit. Iyan, murag ni Muminor, bawag makatumar. Bitaw sa istetani, ma'am. Kuan ka nang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-istet at tumarani.
4: So wala pa na siya nainom, ano? Kung sa diyang gibati, ma'am?
3: Nang luyahon siya.
4: Luyahon?
3: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahoan, ani.
4: So, ang sabi yung makaistorya ni ma'am sa mga taong wala pa na kagamit, ani?
3: Natong wala na kagamit, ani. Kagamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na.
1: GTX 500. GTX 500. Mabalis sa mga butika. GTX Bayo. Mabibilis sa mga butika.
5: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa Matagla.

0: sa dayong natabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Ako si Hermes Inlayagan, taga Purok Tres, Inlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras. Mo ako itong mga wal kang walo, usay gani kasi yan pangihi sa usay kagabi. Halos o anak ko itinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos ko, diutay lang mo at ko kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcase. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Yung anak ay epiktibo. Ang akong ikaw ang sa mga kaigsura ng tunaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
1: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
5: White Nights Dumaguete Pension House
4: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
5: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
4: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: Agi, agi, agi.
7: Naunsa ka din, ha?
6: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
7: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
6: Dili, uy. Gikan mong ko sa gym kahapon, pag-uli, nabasa pag-igugulan, dalang panuhot siguro ni.
7: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
6: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
7: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
6: Mauba? Unsa man na?
7: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
6: Dagana ding ingredients ani no?
7: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
6: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
7: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
6: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
7: Dragon Herbal Oil with Subaki.
6: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Ano ba espesyal nga okasyon? Una ba kay tao nga gusto ni mo malipay?
9: Sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
12: Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental.
13: Sayon ra kayo pangitaon.
14: Tapad lang sa pansuan.
15: Call or text 0966-348-9336.
16: Em's Flower Shop.
15: Flower Shop.
16: M's Flower Shop.

0: Yes guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
1: Merna bro mo.
0: Pila edad nay kusga nay?
1: 60.
0: Dugay na ka nagamit to Amigos Coffee nay.
1: Dugay-dugay na gyud pagsugod ani.
0: Pagsugod
1: gyud. Sugod
0: oo. Ano ni gamit man ka Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
1: Sa akong high blood, sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
0: Ah okay, sa una day nay
1: gato. 180, 200.
0: Mo na yung blood pressure ni mo.
1: Oo, bisag ainom pa ko para sa high blood.
0: Karon wala na kay lagi.
1: Wala gyud.
0: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
1: Wala pa yung tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
0: Jutay raman. Asa dapit din yung adere sa Tayasan ay?
1: Matuog.
0: Barangay yung?
1: Barangay, oo.
0: Sa mga naminaw, unsa ikasulti din mo nila na
1: ay? Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
0: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatuntan. So, salamat mga idol.
2: Amin ang testimonya kung unsa kay epektibo ang Vitron Drops.
3: Jubilin Bungkukan Galvador sa Sinabrogan. Valencia, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops, nang anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kasi sila ba, nalibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog ako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan, hello yan sa Ginoong. Abti kasi lahat itong atay nga kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para himsog o glabsik ang inyong mga anak.
2: Vitron Drops, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Nung may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live.
5: Got more 90s than you have scrunchies.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako atasan, binuhat kini sa mangustin na gisabulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani, nibaktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati siyong lawas, tistingin niyo o inom o Astasan, kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon. Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint, extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree, extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin.
7: This is Amapola Broadcasting System.
6: Gamit ang

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat, ipahin ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
2: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
3: Where every guest feels at home.
2: Visit us today.
4: Kung kamo masulugon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
6: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
7: Oh yeah!
8: Let's get it on!
9: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
6: Hard Mama.
9: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
6: Mag-Hard Mama. Extreme na.
10: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
11: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio

0: nutrition formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV more the bio-nutrition formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV more the bio-nutrition formula para sa mas matatag na puso. MV more the bio-nutrition formula. Take more, live more.
1: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign niya sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing. Pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing o stroke. Hinhawa o laom o angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go. Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Palit na sa ENC Mart. Anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
4: Ako si Nerica Tipay, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nunch Product, Nunch Capsule, UAID, kung coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa, ginatake ni Yatoy. Hiyang man siya sa product, kanang okay ang gibati, kanang nutrit siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nunch Product, o salamat Ate Arlene. Salamat kayo ma.
5: From grunge to boy bands and everything in

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
2: Radio. Oras sa Star Radio, alas 11:59.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa paayong panglawas.
5: O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
7: yes.
6: din ha, Doc.
7: Yes, may usab nga adlaw ka Dragon
6: Mill. Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc wow. Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news, mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no, ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
7: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? May adlaw usab diha.
6: Yes,
7: Mang adlaw usab sa mga listeners na to nga sa makunayon nagasuporta, nagapaminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan tawsa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga soking tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no, sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric. Mga sokin tigpod dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlawon ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw ayaw kalimot loy ang dilaw, no, kanunay og naasa ato ang produkto na usab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men. Mga sokin tigpaminaw nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no, nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butika o pharmacy ay makaulaw. Mga sokin tigpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kay tabang ni. Sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw, ka Dragon Mail,
6: yes,
7: dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto kay naadiri ang loy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya ay potasyum. 3%, no, ang potasyum, mga sokin tigpaminaw, nga naasa loy ang dilaw. Pang-adlaw-adlaw, pwede. No, nimo siya gamiton. Alang sa pag-active sa tuang panglawas ang nakalindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color active pod kaayo, no, aduna say antioxidant nga muhatag og dugang kusog. Mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity kana higala naa sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar. Wala ko'y oras.
6: Yes, mga ka-dragon fruit sa mga magliso din ha uga hatag og kalipayon, Doc Alan. Karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw.
7: Tama,
6: Doc Alan. Yes, Doc, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran, gamit na og inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan, nga dugay na ninyong wala na experience.
7: Okay.
6: Karon ma-experience ninyo mga suking tigpaminaw. para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
7: Okay.
6: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay yes. Tungod available na sa market Dok Alano, available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din ha, pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
5: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Latest news, latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
2: Star Radio.
1: Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 12:04.
8: Maigmunto na ito, tanan, sa makausap pa. Ani ang nasad kita, ningining ato ang tulumanon, bagong tulumanon. Ang ato ang pananawon sa Kristohanon na kinabuhi. Duyog ka na ito karon. Mao ang ato ang mga igsoon na ni Aron Diri sa ato ang barko sa istasyonan. Una si Iking. Hello Iking, how are you there?
9: Maing udto sa tanan, no? Sa atong mga tigpaminaw dinhi sa lungsod sa Tayasan ug sa uban pa nga mga munisipyo. So nahinaot kami nga anaa kamo sa inihang maayo ug maayo ang inyong pagpaniudto, no? So daghan kayong salamat sa pag-imbita kanamo dinhi sa Star Radio FM.
8: Lain sa dato nga guest and host mao si Marina.
10: May hapon sa tanan. Ay, may udto di ay. 12 pa man di ay.
8: May udto, Ma Marina. Si Iking, maani siya atong pananawon di sa maayong panglawas kay siya usaka ining nurse and midwife sa ato ang lungsod sa Tayasan, nagserbisyo. Usab, titulo niya sa ato ang simbahan na siya lector, na siya kaniyanto sa Kristan, na siya kaniyanto youth. Si Marina ba itong current na presidente sa ito ang youth din sa Tayasan, no? O usab ko yung nato, si Kidim, no? Si Kidim o siya ang ato ang giimbitar. Aron usab mo hatag ka nato sa pananawon diha sa agrikultura, no? Sa kinabuhi ng Kristuhanon, mga mag-uuma, kay gahapong adlawa, mauman ang pista ni San Isidro Labrador. So, siya itong ipakuyog, si Kidim, aron na mati punta niya sa mga pananawon, labi na karon kay Ilinyo diha sa paginabuhi, diha sa uma.
11: So, mayong muto ka na itong tanan, labi na sa itong station manager, si Sir Ayan Lahato.
8: Yes, Sir Ayan Lahato, the owner and station manager.
11: Labi na kanimo, Father Archie Turoy. So, maimuto ka na nimo o labi na sa atong nakauban. So, o sa akong mga kaigsunan sa Tibuok Tayasan. So, mayong pagpaniod to. I hope ka malipayon. Tantanan.
8: Marutaan na ito kung sa ito sundan nila. Kasi sundan ko.
11: Sa atong sundan karon.
8: Mayong isundan. Sundan ba ng upan?
11: Mayong ito isundan karon panahon na, labi na inwaron tinginit. So, dito magpalabi yung kaon sa mga tardi, labi na sa mga mantikaon. So, atong i-priority ang isda sama sa vegetable. So, muna ato ang lawi-lawi sa kita.
8: Muraga, so, mahali, mahali na mahalin yung mga baligyan ng mga utanon. Usab, kay imo na nang isugdan mga pag-greet nato no sa ato ang PPC president sa ato ang parokya sa Tayasan San Antonio di Padua, si Dong Miken, Kapitan Miken Abilia, PPC President, si Ma'am Emily Joy Torres, si Estelita Banduquillo, si Ria Di Baguio, si Ma'am Rica Baguio, uban pa si Jennifer, si Ma'am Bibi, Ma'am Alma, si Ma'am Elma, uban pa no, mga PPC officers, no? Ug sa mga naminaw sa konbinto, silang Tibilin, si Sister, ug sa mga igsoon nato nga naminaw, both dinhi sa tuang station na live sa Facebook ug sa radio, ninyong tanan. Salamat sa pag-tune in ninyo, usab ato ang pag-yukbo ug sa tuang pag hatag o pagtimbaya no, sa ituang LGU. Pinauluhan sa ituang halang doon nga mayor, si Mayor Susano Antonio D. Roberto III, ato ang Vice Mayor, si Mama Sus, si Sir Vice Mayor Susano L. Roberto Jr., kuyog si Kapika, si Mama Amy, sa mga konsyalis sa tuang lugsod sa Tayasan, si Rosalito Sunyega, Alan Luiso, si Kling Kling Labi, Labis, si Glinven Gabati, si Sol Biton, si Tata Nang, si Renato Vidal o si Velmar Di Baguio. Natuntanan, maayong pagpaniod to o pagpasalamat na ito ilang tanan labi na nini krisis amoy nangama na ito sa kinabuhi isip o sa kalungsod ato mga paginahanglan mga ayuda ilang gihatag eksod ko din ni Kristo sa dili pa kita mo padayugdog sa unahan mamati usab kita o mga dalit nga kanta sa dili pa na ito sugdanin ato ang programa.

0: Mga igsoon, ang pagbasa ug mapuhon sa Ebanghelyo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mateo kapitulo 28, kapitulo 16 ngadto sa 20. Napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea dito sa bugtod nga pagadtuan kanila ni Jesus. Ug sa ilahang pagkakita kadiya, gisimba nila siya bisan tuod may pipila kanila nga nagduha-duha. Miduol si Jesus ug mingon kanila, "Gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Ugimoa sila nga ako ang mga tinud-an. Ug bunyagi sila sa ngalan sa bahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Ug tudlui sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. O ginumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan." Igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mani ang ato ang mga pagbasa, mga sentences sa ato ang reading ug mapuhon. Kay ug mapuhon mga igsoon mao ang Domingo sa pagsaka sa langit sa Ginoo. Ug usaba niining mga Domingo, mao ang Domingo sa World Communication Sunday. Og mga puntos sa ato ang Ebanghelyo, mao ang sugo sa Ginoo na tuntanan. Niingon siya, "Panlakaw kamo." Dili magpundo, no? Manlakaw kamo. So, manlakaw gyud ita. So, gipasabot niya ng panglakaw kamo that we are missionaries. So, kung may tagmanlakaw, sa Domingo, mga ministers, mga igsoon na to, manimba, o guban pa, dili magpuntos balay kay adlaw nga Domingo. O dili lamang manglakaw, gamiton ang tiil isip mga misyonaryo kung dili usab mga igsoon kundi ni Kristo, gidasunan sa Ebanghelyo, "Panlakaw kamo nga tustanang katawas tibuo kalibutan, o himua sila nga akong mga tinunan." So, Madineo, so how do you make them na tinun-an sa mana mga igsoon ang gitawag na tuong baptism, no? Bunyag. So because the first stage of being a Christian, being Catholic, kaya mama na ito ang kwaniri is baptism. Because baptism is our membership sa Catholic Church. You cannot be a member of Catholic Church if you are not baptized. So baptism yun. So ang mga members sa Catholic Church mabasa diha sa ato ang baptismal book, no? So daghan kay mga baptismal book diha sa ato ang parokya, sugod pa sa 1849 mga igsoon. Kay kita dinhi isip Katoliko sa tayasan, kita mga igsoon nag-edad na o 177 katuig. So, gulang na day. Gulang na. So, makaingon ta nga naana sa mga 4 o 5 kahenerasyon, no? So, ang tayasan nga Katoliko was member of Tanhai City, no? Tanhay City was the parish niya, kapilya niya ang Tayasan. Niya, 1849, gibutangan nagpari din sa Tayasan. So ang mga sakop sa Tayasan na mga parukya, mga kapilya mao ang mga kapilya sa Ayungon. Tapos sa Gihulngan. Tapos sa La Libertad. Sa bana, no? Sa La Libertad, sa Gihulngan o sa Ayungon, sakop na siya sa pari dinhi sa Tayasan. Pinanguluhan sa unang pari nga gibutang dinhi si Father Jose Maria Ruiz. Sa bana. So guys ko tag bunyag, no? So mo to nga daghan kay mga karaan kayo nga mga ngalan na nasulat diya sa konbinto, no? Sugod pas mga katigulangan ninyo nga taga dini. So sa pagtuman sa pag-ingon sa Ginoo, himuan sila nga akong mga tinun-an. So aron mahimo nga tinun-an sa Ginoo, unas tanan kinahanglan gyud na magpabunyag ka. Unya ko na nakaabot na ka sa gitawag og age of reason, kinahanglan na ka magpakumpirma. So ang kumpirma usay kalainan sa bunyag og sa kumpirma. Ang kumpirma, confirmation, ipasabot, no, nga ikaw gipalig-on na ikaw katoliko gyud, no? Katoliko na, no? Manang usa sa mga gibuhaton sa obispo kung magkumpirma siya mao ang pagsagpa, no? So sagpaon siya. Ikaw na Marina na sag na nakukuha na ka?
1: Masagpaan pa.
0: So dili. Oh, na kumpirmahan na ka.
1: Yes, Father. When I was 12 years old, yeah, akong ninang ato kay si Nanay Koan. Tawagan ni, di mo to sa Nanay Brenda, pat kauban niya ba? Kauban nilang mama sa una lang ako, Paul. Nalimot na ko sa ngalan, pat naa siya ron sa simbahan gyapon, nagservisyo. Sorry kay Nanay, if namin ako karoon.
0: Ikaw, okay, na kumpirmahan na sa ka?
2: Yes, Paz. Just last year, kay, oo, kay, di na dyan ko ka-remember kung nakumpirmahan ba ko kaniadto, pero katumagong nagpakumpirma si Bishop is nag-eskwela ko o midwifery way back sa Leyte. So, pag tanaw na mo sa mga records, wala man akong name. So, last year, niari man si Bishop for confirmation, ni voluntary yun ko magpakumpirma.
0: So, gi-confirm na ka, no?
2: Yes, Paz.
0: Si kini murag na kumpirmahan ni kay bata-bata manigpari sa una, no? Si Monsignor Kenneth.
2: Yeah.
0: O niya, sa pani, mga punto, like, humana mo, ang ipasabot, anang, sagpaon ka, no? Ito, pasabot. Sagpaon ka, meaning, pamathon ka, no? So, dili na siya pagpasakit, dili pagdagmal sa obispo, sa gikumpirmahan ko, dili, giingnan siya, you are old enough, no? So, manang, dili ko ka pwede maminyo, di ka pwede kaslon o dili kumpirmahan, no? Kay ang kinabuhi is minyo sa kaseryosong kinabuhi, o ka seryos, ang kinabuhi sa pari, o sa kaseryosong kinabuhi, o sa kakinabuhi of commitment mo na kumpirmahan, yun, no? Sa manang siya. So, panlakaw ka mo sa tibuok kalibutan, o himuha sila ng ato mga tinunan, mga punto na nagpasabot, missionary of Christ, kita mga missionaryos Ginoo, o kita mga preachers of Christ. No? So the first na himuon sa Osaka Katoliko nga missionaryo mao ang sa pag-facilitate sa Ebanghelyo ni Kristo o sa pag invite kanila na mahimo nga Kristiyano, na mahimo nga Katoliko, pinagis pagpabunyag sa simbahan Katoliko. So question, Father, paano man ang wala na ko nag-ano, Father, wala na ko nag-Katoliko, wala na ng nibalhin ako ang laing reliyon niya, Katoliko man kanya, huwag mubalik ko, Father, unsa may akong buhaton. So ang imong buhaton, una mo duol kag pari, kaya nabunyaga naman ka, tapos mangumpisal ka. So simple lang. So pag-baptize ka, mo duol kas pari, mangumpisal ka, mutugan ka sa imong mga sala, pagutan na sa to pa father ang pari mo de mo pasaylog sala sa iyo. Pari instrumento lamang sa Diyos noon na pasaylo, no? So dili pari mo pasaylog sala kay tawo man ang pari. Pero matod pas Ginoo, ikaw Pedro, ibabaw ni ni bato, tukuron ko ang akong simbahan. O niya, ningon pagod siya na ugunsay mong pasayloon din is yuta, pasayloon usab dito sa langit. So, ipasabot, no, nga, ang apostoles, atong Pilimirong Santo Papa, si Pope Peter, o gantod sa itong Pope Carol Pope Leo, Apostolic Church, Catholic Church, Apostolic Church, nag padayon na ining mao nga sugo sa Ginoo natong tanan, no? So mag-umpisal siya unya mabalik siya sa Ginoo unya pwede na siya nga mag active sa simbahan. So sa pailain dire himo nga sila nga kumatino bunyagi sila sa kalasaman sa Espiritu Santo. So the form of baptism is Trinitarian, the Father, the Son, the Holy Spirit. So we believe in the Catholic Church that we have one God in three persons, the Father, the Creator, Jesus Christ, the Redeemer, and the Holy Spirit, the Sanctifier. Mga igsoon ko din ni Kristo. Yes, so pesulti diri, og hinumdumi ako mag-uban ka ninyo sa kanunay, hantod sa ka katapusan sa kalibutan. So sa may punto ani na as missionaries of Christ we encounter mga persecutions, as missionary of Christ we encounter even death, no, na sa imong pag kahimo nga missionaryo ni Kristo nay uban, no, nga patyon ka tungod sa imong pagka-Kristiyano. O diyon na Ginoo ayang kahadlok sa mupatay sa imuhang alawas kaluki ang Diyos na makalaglag sa imong kalag. So ang Ginoo assured us as a church that He is with us. If the Lord is with us, who can be against us? No? Sama na siya. Sama na ito ang mga little reflections sa ito ang koan. Gospel karon sa dili pa tabo padayugdog sa unahan kita mamati usa og dalit mga kanta diin mag hatag kanato og ideya sa sunod nato na himoon.

0: So mapadayon ta sa unahan. Kining Day Marina. Nay nag awan ako nagpadala og sulat ba. King.
1: Sa love letter.
0: Oh. Yeah, kining pare. Usahay sigian man ipadala og sulat. Dili love letter, no?
1: Dili day love letter. Tunog love letter na pads.
0: Dili love letter. Kuan ni nang sitwasyon kinabuhi kay kasagaran ang pari mao mag na ang dangpanan, no? Dangpanan sa tanan pader, libog ko pader, kuan nay balayran pader, pader kuan ang wala koy asawa pader. Lumarag naglisod na anak kay wa man tay mahimo anak, no? Sa adoratas kapitan basta walay asawa. Oh, ukin sa ba? So, naay ni padala na kong sulat mga igsuon. Og ang objective aning iyang pagpadala og sulat

Habilio Jr., Fit Defender, sa Muane, sa Bay City. Pa-shout out Father Archie Turoy. I hope makakuyog ko ni mo diya sa Star Radio FM. Kung di rasad, no? Kay Fit Defender, basa di siya. Pa-shout out me.

0: Marina.
1: Marina May.
0: Years. Asa na? Years.
1: YSRS pads. Ando na siya. Shortcut sa Yusores.
0: Ah, Yusores. Labay may kato seminarista ka Yusores. Yusores. Niya. Kuan ang... wala ni greet mo diya? Sa dili pa na ito. Paano ni
1: kato? Na yung message ni mo daik.
0: Wala?
2: So far, wala ra.
0: Ha? Daga mo ka mga kuan diri. Sige, ito rin basahon na. Pabinaw mo kay... Basi makarelate mo ani. Maing buntag ninyong tanan Father Archie o sa imong mga kauban. Kauban. Nakadagog ko nga na kay program sa radio. Maong bisan dili ni appeal sa imong program, pangayo kong tambag basi na sa sitwasyon. Basi niilig akong sitwasyon sa kinabuhi. Taguar ako sa pangalan nga si Dalmasya. Dalmasya sa ingalan, no? Kinaraan. Kini akong istorya, dugay na nako ning gisulayan o kalimot. Murag sakit-sakit ko na gini. Sigari ako ang silingan. Murag mo niyang sa mga love story niya eh. Oh, sige lang. Nga baryo. Silingan nga baryo diri sa Tayasan, Padre. Gagmay paming bata, kaila na midaan, kay among magnikanan, kaila na mandaan. Pilimero, wala pa ko'y paki, pero medyo nakasense naman ko nga murag na may special nga treatment niya na ako. Kaya muhatag-hatag na mag time, chocolates, flowers, ug uban pa. Delikado. Ako ang gidawat, pero ako giprangkahan siya nga mutapos usa akong eskwela. Sakto ko na day, tapos sa eskwela giyan. Dili ko interesado makigrelasyon kay ingon man si mama ug papa nga unahon jud ang pag-eskwela. Sa ito pa, gitambagan ko na inisyag mayo. Pila katuig ang milabay. Milabay, nakahuman na may og eskwela. Nakahuman kong eskwela. Apan siya, wala na ko'y balita. Medyo naputol din lang relasyon gamay. Nagtrabaho ko, nagtabang ni mama og papa, kay gulang naman sila. Mayo ginibataan eh. Usa ka higayon ni Ana, nakita mi sa usa ka event ni Gary. Uy. Og nangayo siyag FB sa ako unya ni chat naman. Ako pa di balos kay amigo ba yami sa una. Kada adlaw naman magchat. Yan ihangyo naman siya nga mamisitas amu ah. Naingon pa siya, pagbuhat to ko sa inyo ha, wala ba'y mangisog? Anak ko nga, wala raman. Kay hantod karon wala. Pamangkoy uyab. Mayo kayo. Maoto padre nga, may bisita siya sa mua. Unya magdala naman og pagkaon, mutabang naman sa buluhatos balay. Ugusahay mag-inom-inom sila sa akong amahan o mga igsoon. Usa ka adlaw ni Ana, niingon siya, nga unsa naman ang atong status? Anak ko, amigo. Pero ako ranga gitago nga medyo nahulog na pud ko niya. Pila lamang ay istorya padre. Nagkauyab ming duha. Nga misangko sa kamin yun. Malipayon, malinawon, kuntinto. Ang unang mga tuig sa amo nga panagpuyo.
3: This is Amapola Broadcasting System.
0: Sigari.

0: Siguro mao gyud ang kinabuhi. Usahay dili enough ang gugma para magpabilin ang duha ka tawo. Usahay ang pinakasakit nga parte dili ang pagbiya kundi ang pagtan-aw nga hinahinay mong nawala sa usag usahan tod wala na gyud ang nahabilin. Pag dinihira ko kutog pader, ako nangayo sa inyong tambag, aning ako ang sitwasyon. Sincerely yours, Dalmasya. Ijo bugat-bugat ng iyang problema. King, bugat iyang problema again.
1: Supervisor, murag makakuan mabod bugat mapod sa ato ang tigpaminaw, no? Ang iyahang istorya, pero sama sa akong isigig isulti nga lahi-lahi gyud o problema ang gidala-dala sa kada tawo.
0: Muna nga, choose wisely, no?
1: Tinood na?
0: Choose wisely.
2: Tinood yun na, Pads. Mara po nagbubotar tag politiko ba? Choose wisely po. So, sama po, hindi mo pili po kag kapikas. Wow, mara ba yung naay kapikas? Bitaw, muna siya gingon nga, mupili yung tao ka ng tao nga, tarong nga, mahadlukon kayo po sa Ginoo. Maginay atong bulungon sa usa ka tao. Kana yung God-center nga tao. Kaya di ganyan mabuhat ng mga inana nga butang, pasakitan ka niya once nga nagsunod siya sa gitudlo sa itong Ginoo. Kaya ang gitudlo ba sa itong Ginoo is love one another.
0: Namay gitawag o ga wife fearing, no? Kanang wife fearing nga mahadlok siya kasawa. God fearing. Aso may maayo para nako ang wife fearing mahadlok kasi mo asawa murag limitado ra kay nagkay mahadlok kasi mo asawa pwede ra mang mauwat gud ang asawa, no? Like maug maningil si mong cellphone pwede maglima ka buk cellphone, no? So choose wisely meaning para nako nagstart gyud sa kanibang choosing. Si Brad Kidem murag na minyo na magkausap may imong ikasulti ana.
3: So atong kaistorya ni Padel atong pilihon yun ang sakto nga tao. So uban sa pagsalig sa Ginoo, kung wala kay saligod sa Ginoo kang atong ato ang pag uban sa pamilya may posibilidad nga mawad-an ka o maglaong sa matag-usa. So, ginahanglan na magtinabangay mo sa sulod sa inyong pamilya.
0: So, magtinabangay, mag-sinabtanay.
3: Tanay.
0: Pero ako pagsabot is, una, ang kaminyo ang nagsugod ginesas uyab. Pero mag-uyab magod kasagaran, okay, ang gwapo man, no? Gwapo, matso, taas og ilong, 6 packs o 4 packs na yung lawas, tapos na yung motor nga nindot, tapos may trabaho. Murag aresto mo ining buotan.
3: Nagang madaot na napader ko, muna yung sundot.
0: So mo siguro, ate Asa, para na ako isipari na the relationship o magpili yun ka o karibang kami nyo on, o na arigin ka magpili sa kinibang usa ka tawo nga imong gihigugma. Imong gihigugma, para na imong gihigugma o nahigugma po ni mo. Munang ang relasyon, dugay kayo nga musangko sa ano, dito sa kaminyon kay ang long months or years is time to know each other. O kining imong bana, imong palamanon panglasawon, palahubog ba ni, okay, magtago-tago, bisyoso ba ni, addict ba ni, at least kung nakabalo kang addict, kung nakabalo kang palahubog niya, imog yung gipili, ay imo na nang sala, no? Kaya na mag-iuban, magtago-tago sa kinaya o batasan. Ya pag kami nyo na usap mo gawa niya mingon na og papilion ta mingon og nakabalo pa ko ani father kayo nani siya hagbay ra gid na kadaghang laking nang uyab nako pero siya gud kay murag para niya para kiring magayo gud. So sa mga uyab niya, please be transparent, magpakatotoo ka. So, unsa may panambag ni mo ani Sister Marina?
2: So, sa ako agad ni Pads, isip, ari ko sa anak kay murag sa anak mong good Pads. Kaysa kaning about magoods kami niyo on, dili pa kay kuka, sinati gid
0: ana. So, kami si Luis.
2: Oh, sige, ako si Luis. So, ari ko sa anak. Like, sa mga anak nga nakasinati ginani, ako rin yung matambag is, just pray regud ni Lord, nga kanitanan, malagpasan na gud siya and tagaan mo niya og kusog nga kabalo ko na mo gid trauma gud actually nga usahay makadoglan kag gamay nga lagubo murag magtago na ka ana. So I hope na you will overcome it gud and murag gina gud ako makuan na masulti is pray ra gud ni Lord murag gina siya pray ni Lord.
0: Pray the Lord for me because the first victim of kining broken family is always children, no? Okay, ang mga bata, may naman yung mga banag-asawag sig-away kay gulang naman eh. Pero ang mga bata, no, pay buot, ang ilahang mga pagbati, kutob ragid sa luha, no? So kung mag-away mo diha, mga igsoon, palihog, aron dili maapektuhan mga anak, palihog, tago ramon duha. Okay, kamo mag-away. Ato mo sa kwarto, huwag asa ato mo sa dagat, no? Huwag asa mo mag-away nga, dili makasaksi ang inyong mga anak. Kay matod pang Sister Marina, matruma ang mga anak, no? Luoy kay mga anak, walang, na yung mga anak nga murag na daydream ra ba, no? Na yung mga anak nga, na yung mga bata nga, tuan na sa laing pamilya, kay para nila sa laing pamilya, mas peaceful, tuanas mga barkada kay imbis ang barkada mama ug papa agke kay ang mama ug papa sige mag-away so luoy kayo. So harita si King
1: King so maying hapon no ay maying udto sa tanan. So isip health worker usa ka rehistrado nga midwife ug usa ka rehistrado nga nurse dako pug ko parte sa pagtabang niini nga problema. So number one is, I think general na lang ni Pads, no? So ang una gyud is, atong inormalize ang atong feelings, no? Dili nato inormalize ang cheating. Okay? So normalize ang feelings, but ipasabot na ko ni Ana is normal and valid kung masuko ka, mag-uol, na ay confusion or na ay numbness, no? And sometimes, ang atong kaguol, ang uban mo ingon yun na sila nga weak, no? So para nako dili gyud na weak, it is a sign of strength. It is not a sign of weakness. So this is a betrayal trauma actually. So your brain and your heart are hurting and it is valid. So sometimes makaingon mang gyud gani gyud ta nga nganong nabuhat mani or nganong nahitabo mani sa ako ang kinabuhi. Sometimes dagan kay ita og pangutana. But always remember, no, nga his cheating or his doing reflects his choices and character struggles. It is not about your looks, your love and your worth. So maura ni akong masulti sa pag-validate sa ato ang feelings. Ikaduha, we need to protect and restore our mental health. So, unsa may akong but ipasabot, Ana. So, number one is, if ever manggani makafeel ta og stress. So, tanang tao, maka-adapt yun na og stressors.
0: Kaya bang mamulid into
1: yes.
0: Depression leads
1: anxiety,
0: into...
1: depressions.
0: Suicide.
1: Yes.
0: How about that?
1: Yes, Pads. Kabahin, Ana, Pads, ako rin ikuan ang mga relaxation usap, Pads, no, para if ever. So, when naay ma-trigger, so inigka-trigger, I think breathing exercise can help.
0: Breathe so, in, breathe out.
1: Yes, breathe in and breathe out, Rajud Pads. No, so gitudlo po ni Dr. Zuniega nako before nga. Sometimes, kung naata sa ato ang peak sa atong anger, dili ta mo decide no, or nata sa low sa ato ang emotions, dili ta mo decide right away.
0: Kanang kami sa mga pari, kabantay mo mga pari ang obispo, pag naay problema ang pari, makayunta nga dugay man kayong gidesisyonan. Muna ang Vatican decision, no? Ang Vatican decision na you cannot decide when the water is not subside, no?
1: Yes.
0: Kay lubog pa, lubog. Yes, imusang pa lugdangon, patinawon, o sa kamakakita sa mga butang.
1: So, akong itudlo ang 4, 7, and 8, no? So, 4, 7, and 8 is a technique actually is a, sa breathing exercise. So, inhale 4 seconds. Dayon, inhale 4 seconds. Dayong holds 7 seconds. Dayong exhale 8 seconds.
0: May sige ko na
1: yun. So, ang tawag ani is, ang ako ang makuha ani is pursed lip breathing sa ang mm-hmm. ano, sa medical term.
0: Pag mo anong nakakasagpao na ka, ayaw sa, ginawa sa.
1: Yes, mas maayo og ato na lang ikalma kaysa makapanakita kay mo further on niya ang commotion pads ba?
0: How about, og ka nang i-trigger kas asawa?
1: I-trigger sa
0: pare ko dito na hitabo ugod dito sa live tong police ba nga to dito sa viral ba no nga giigon siya din giana siya din giana siya din paguman so, gisagpa siya din paguman gisumbag po niya ana
1: so atong nga bahin pud pads kay we don't know gyud the real kuan pa gyud kanang murag need pa natong mo dig deeper sa story kung unsa jud ang hinungdan.
0: So itawag nato siguro maximum tolerance.
1: Tolerance. No? Kanang ato sang paminawon ang both sides nganong ni end up ug ingon ato nganong kinahanglan mo end up.
0: Ilabay karabi karon mga tao ron is a very reactive people.
1: Yes.
0: Na pagmasuko sagpa dayon pag malipay hatag dayon. So siguro kinahanglan siguro og maturity og responsibility no. Diya sa decision making, no? Sa either maayong pagbati or negative na pagbati, dili sagid mo act out ang point ana, no?
1: Yes, Pads. Dayong, sa ako na pong masulti sa mga warning signs, matun na itong imong iyon, Pads, nga depression. So, sa atong mga igsuon...
0: Kaya dili naman siya, matun pa siya, kuha naman siya, na, sige naman siya kaon.
1: Aha.
0: Sige siya kaon.
1: Nagsige na siya o kaon.
0: Then, so, dili siya mo gawa sa balay.
1: Dili na siya magawa sa balay.
0: So, mga warning signs.
1: Yes. Na, possible po, Pads, nga naa siya warning signs of kay kuan man na withdrawal symptoms. So,
0: naa siya. So, di na siya mo pakita sa mga tao.
1: Kay naa siya fear nga ma-judge, no? Naa siya fear nga ma-question sa mga tao. So, kanang katong nga mga warning signs, kinahanglan po nga adapt ka na bang makakuan siya ba? Makabalo siya nga mo identify kung kanus a siya mo seek o medical
0: consult. So, in short, sa second part, second point ni mo is
1: kailang kinahanglan jud nga mo kwan og seek a medical consult.
0: Okay. No, so mga psychiatrist na.
1: Yes po. Ang ato ang kuan karon ang sa lungsod sa Tayasa na atay psychiatrist si Dr. Huh? Gerard Yapads. So para makabalo pud ang tanan no nga naa natay psychiatrist.
0: Pero
1: so,
0: ang kasagaran magud ang psychiatrist kinahanglan jud atong i-educate ang mga
1: yes.
0: tao kay ug moadto kag psychiatrist kay buang naman na.
1: Yes.
0: Ang murag mga kuyawan kay moadto ba.
1: So ang ato ang kuan atong i-kuan ang thinking so ang mga doctors ang doctors nato kanang psychiatrist is actually a specialist no sa ato ang mental so if ever manggani nga naa kay mga burdens no pwede gitang magpa-counseling so on May 29, 2026 na ay medical consult sa ato ang Tayasan
0: emotion guys mga psychiatrist
1: yes pads kay kami po din na sa LGU naka-receive po me o medical consult
0: so,
1: ni Dr.
0: Seek
1: Yap.
0: Intervention.
1: Yes, seek intervention.
0: Okay, next.
1: Then, sa physical care for our mental strength, no, so kinahanglan yun nga matulog taog sayo. So, 7 to 8 hours actually ang sleep, no, nga atong dapat nga kuhaon. So, 1 hour before well, bedtime, kinahanglan matulog. Dili na mo gamit. Kaya, limit na to ang screen time.
0: Ito, sender karon kay mabunol man siya.
1: Mabunol.
0: So, 7 to 8 hours para maayo ang mga bunol.
1: Dili dili siya pads pero ang ato is ang iyang mental state nga makuha niya kay the more manggod nga dili siya makatulog o makuha niya ang range sa iyang sleep is the more nga magbuild ang anxiety so dili siya makafocus so may alterations of the kanang sa iyang focus ba unsa sa iyang decision making o say next step niyang buhaton.
0: How about if okay rin siya sleep pero decision making like nag-addict-addict siya?
1: Dili na po dron.
0: Like, mausob yun ay mohang mind.
1: Yes, pa.
0: Mga sleep. Decision.
1: So, dili na po dron kuan ka nang kinangla na gitang mo one ana o another collaborative
0: so,
1: effort.
0: So, self-care?
1: Self-care.
0: Self-care like yes. Mag-ato ka sa parlor?
1: Yes.
0: Ato ka magpamasahi ka?
1: O ka nang makakuan siya o
0: matulog ka sa'yo?
1: Yes, Pads.
0: Like, magkuan ka, mag manahi ka?
1: Mm-mm. Sometimes, like, Pads, ang uban is, ang uban kay ilang ikuan sa liquor kaya na mag-inom-inom kung naa sila yung mga
0: mabad
1: depression.
0: Na siya.
1: Oo, so, dili na siya.
0: Mag-pickleball na lang?
1: Yes, mas maayong mag-pickleball or mag-engage og mga activities nga ka nang makapakwan bitaw, divert sa iyang attention. Kay ang alcohol manggod is murag mas
0: malimtan.
1: Yes, mas ang ilang ma-feel ana is malimtan lang nila panandalian ang pain or ang ilahang giproblema. Pero so, actually, dili siya beneficial.
0: Mga positive na mga
1: yes.
0: care.
1: Oo.
0: What else?
1: Dayon, avoid coffee, what? Alcohol, and sugar, of course. Mm. Kay, kung maguna sila pads, pwede na silang mupa-stimulate, no? Mu-add ba sa anxiety? Okay, so they spike mood swings, kumbaga. Then, walking. Pwede gihapon ang
0: exercise.
1: Walking. Yes, exercise, walking.
0: Pickleball, kay, basketball, yes, exercise. Kay, katong frisbee.
1: Yes, Pascal. It releases endorphins. Ang endorphins is one of our kanang kwan sa atong lawas nga, sa atong lawas nga pwede mo kuan nato. Yes, okay. Mo help nato. Then, if ever, if dili gyud sila kaya nga musulat, musulti, mushare ug anybody, pwede yun na nilang i-take down note. Maghimo sila.
0: Sa mag-journal sila. Journal.
1: Yes. Ipagawas ba nila through drawing? Ipagawas ba nila through
0: painting,
1: writing?
0: Painting, about painting?
1: Yes, painting. Pwede gihapon na siya, Pats. Maka-help na siya og relieve sa ilahang anxiety. Okay, so, if ever good, makitaan good ang mga warning signs, kung maka-feel na siya mga warning signs, kinahanglan good mo, sikra good siya o medical consult. Our Tayasan Primary Care Facility is always available
0: to render. Sa itong pagpasalamat, no? O pag-invita, no? O muad to ka o psychiatrist, wala na siya gapasabot na nabuang na ka. Kundili ang ipasabot anang muad to ka psychiatrist na someone na imong mga paambitan sa imong mga pagbati. So, kaning noong ang pasalamat ani nag send no si Dalmasia og si Gary no nga magamputa na maguli rapod sila atogyong kuan sa simbahan isipari una kuan gyud pray a family that prays together stays together. So most probably wa gani simba sila guro no tapos number two have always, aside from spirituality, communication, no? Communication na gamay nga problema, istoryahan. Tapos, it should be nga ang family should be God-centered and tapos family-oriented, no? Dili po pwede nga family-oriented, family-centered niya, God-oriented. It should be God-centered, family-oriented. Luoy kayo si Kuan Dalmasia atong mga pag-ampo ni Day Dalmasia no nga intawon man na decision man siya nga makigbulag so last resort na dili makaya niya kay niabot naman ang depression niya most probably breaking point na niya kasagaran same pasabot daghang problema. Yeah, labi na sa itong generation karon ang uban maghikog dayon, no? Daghan kayo mga instances na katapusan na kuan is maghikog dayon. So, og mintag maghikog dayon, unsa man na? Mura kag si Judas aron. 'Di ba? Si Judas og si Pedro, silang duha nakasala sa Ginoo. Si Pedro gilimod ang Ginoo nangayog pasaylo. Si Judas, gibaligya ang Ginoo, naghikog. So, kanang suicide, no? So, daghang mga family nga ga-suicide. Family members, tuod kay dili na makaya ang problema sa pamilya. Pwede naman tayo na maistoryahan, pero kinahanglan na yun o kanang mga other people like pari, mga sponsor, sa imuhang katong maninay sa kasal, no, nga mo adto kay imong mama, papa, adto kas mayor, adto kas imong pastor, adto kas imong pari o sa imong suod, higala, imong ipaambit. Nya pag nanay physical, nanay threat to life, adto na kas pulis. Adto ko kas pulis kay daghan ba yung instances na nangamatay na. So si Dalmasya, para niya, break na siya, so ni-decide siya magbulag. Nibulag sa Yabana. So, unsa may pananaw ana sa simbahan? Okay ra ba ang magbulag? Dili gud okay ang pagmagbulag. Kay, kuan man na siya, ang kaminyoon is a symbol of the marriage of God and His church. No, taliwala sa ito ang pagka makasasala sa itong pagkamabudhion ang Ginoo, wala gyud ni decide nga mabulag na to. God continues to love us, to care for us, to understand us, to forgive us. So ang kaminyoon usa man siya ka symbol diha sa symbol man siya sa Ginoo og sa simbahan. Pero kon dili na gyud makaya, natay gitawag og annulment. No, annulment, pasabot no nga adto na pari si Mr. Gami tulabing mukwan ana musulbad sa iyang kaminyoon na annulment, pasabot there was no marriage at all. So annulment, pasabot iya na no nga pader gikasan man mig pare, pero ang iyang kinabuhi kay mangulata siya, managpa siya, inom-inom siya, niya luoy kay iyang asawa, iyang anak. Sa ito pa, he cannot handle a life of a husband. Sa ito pa, ground for annulment. So, pwede na siya ipa-annul. So, kahit na na, matupag abogado, kahit doon man ang annulment sa simbahan o sa gobyerno. So, wala siya, no? So, pero simbahan, kung mahimo, di kin magbulag. Pero, kung magbulag, magani, annulment, no? Annulment. Divorce, annulment. Yeah. Kung dili good kaya, ay nagpagbulag niya. Uli ras inyo, ha? Kay wala may kwarta pang annulment, uli ras inyo, ha? Niya, ay rapog pagminyo. Kaya sagaran pagkwarta, kay mangita na paglain. So, magkita sa lain, lain na sa problema, kaya na sa uloy kay anak. So the first victim sa kanang broken family gyud is always the children, no? So wala naman tay oras. Okay, dako na tagbalayran na idong ayan, no? So dagat pa ang tag ipanulti, pero nakuha naman ta sa itong pagpasalamat ninyong tanan sa inyong pagpaminaw aning ato ang programa. Bago na itong programa sa itong Catholic Church, pananaw sa Kristuhanong kinabuhi. Ito ang pagpasalamat sa itong station manager, owner, sinong ayan na lahato. O sa itong manaminaw ninyong tanan, naminaw, salamat kayo ninyo. Dong, ayan, pasailua ang lapaw. Dako na yung balayran. Si Marina, si Kidim, si Iking, thank you ninyo. Nikuyog muna ako kaya ako raon taon mo sa diri. Say thank you. Thank you. May pagpaminaw ninyong tanan. Shout out na to sa tuwang mga kaneng napay diri. Gakuan. Dugang pata ah. God bless Father Archie Padayon. Ibilin Aranas. Walay unay. Dol shout out. Dahil ko nila Uncle Piano Aldi diha sa Matauta. Shout out me Father Archie, Blessed Sunday and Palomar and Amanchu family, Sirius Songka Lutay. Watching here from Bunao, Dumaguete, Amping Family Pads, nice program. Dole shout out, shout out kos mga Ariola family from Tambo, Idol. Gapnod sa Kawanangan, Ginelina, Francisco Bigote. Good day po, Father, og sa tanan naminaw og nagtanaw sa inyong programa. God bless you. God bless you always, Pads. Inyong tanan, thank you kayo. Salamat.

0: sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, ania ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Ako ba ng inyong Kuya Cardo? Dili guwapo pero uso, totoki lang di ba dagaton ka? Inaot pa ang tanga na mo sa maayong panglawas. Kay kun ako ang inyong balusan, kaluoy sa Dios maayo naman. Akong pagaw-pagaw ng tingog, antusan ninyo ha kay... Oh, manumbalay na usab sa inyong tasatag sa ka mga Pinoyanan. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil haplas walay kaparehas atong Wonder Animal Vita vitamin sa mga kahayupan ang atong Wonder Banaba Plus ang atong Vitron Drops atong Vitron Syrup atong Vitron Tablet og ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee no or niya napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napo tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup. Unya, napo na siya ay kinini ang capsule. Unay na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Alang ni kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Aduna pa ba'y anda mudawat nining binuhat nga sinalikway sa kapalaran? Giyatakan, giyamiran, giludaan sa mga lalaking iyang giservisyuhan. Susamas basura nga way bili og sagbot sa katilingban. Higo na lamang sa paghandom sa gugmang way katumanan. Gihimo niyang adlaw ang panahon sa kagabion. Nanigkamot nga sa bisag unsang paagi siya makakaon. Sayaw sa intablado nga way sapot nga nakatabon. Inabibahan sa mga nagsundong siyang lawas nga way hamong-hamong. Nilubong na lamang niyang tanan sa kalimot. Ang tunhing gugma di kayod niya makamot. Tungod kay siya sa lamang kauyamot, kalapating bubog lupad nga samahait mikapyat. Panwa niya damha kaniya may nagpaila-ila sa kabinuhat nga midigas siyang timos nga gugma. Siya nakuratan o siya natingala ganong sa kapareha pa niyang nabihag giningtawa. Dako ang kalipay nga iyang natagamtam kaya ang iyang damgo aduna di ay katumanan. Ilubong sa kalimot ang mapait nga kagahapon natubangon ang ugma nga puno sa paglaom. Pangandoy sa kalapating bubog lupad sa tudling sa mga garay. Lihim kitang minahal.

0: Oh, di ba? Lihim kitang minahal. Atot kaninyo sa pinaka the best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparihan. Nga tumaka igsuunan niya kung gusto mo haplas nga kuan ka nang manutsuhot ang kabugna o kahalang niya. Lami kas pamati, Wonder Herbal Oil. Epektibo niya, barato rapot. Kanang atong Wonder Herbal Oil. May siguro nga tistingan, suwayan, gamiton ang atong Wonder Herbal Oil. Oh. Alam mo, og patunto kay daghan kayong kasuun-suun sa mga produkto. Ingunana kasikat ang kanini ang Wonder Products. Daghan kasuun-suun mo nang mag-amping tas pagpamalit, ha? Wonder Herbal Oil. Paminawa, oh. Doon ay testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan, pangalan.
2: Luloy Anok.
1: Taga?
2: Mainit, Katarman, Kamigin.
1: Ano sa may atong na-experience sa paggamit aning Wonder Herbal Oil?
2: Efektibo kayo sa mga pamaol, ba? Kamaol mo, dalira mo wa, mga plasan sa tiil, dalira mo wa.
1: Nagpamaol ang imong tiil o niya imong gihaplasan sa Wonder Herbal Oil.
2: Oo. Pagkasaod, hindi na wa man, marumang gaano ang tiil. Efektibo na mga plasa.
1: Oh, inana na kay piktibo ang Wonder Herbal Oil.
2: Ay mga sakit sa ngipon.
1: Ah, nagsuway pod ka pagbutang sa sakit sa ngipon, ha?
2: Oo, oh, piktibo ka pun, dali rapod maayo.
1: Dali rapod kay mawa, dali rapod oh. Kaayo maayo.
2: Kumot siya niya, piktibo.
0: Unana, kanindot ang produktong Wonder Herbal Oil. Kanang atong Wonder Herbal Oil, ang gisundan na plastic bottle green ang taklob. Unya, kuan, kanang nagin siya markang manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. O niya, ang yahang label, wala gi-sticker. Dili sticker ang label. Kuan gid siya, kanini ang shrinkable film ang gigamit nga printed. Ha? Ay gin mo kumpiyansa. O kanang na i-tailer, kaya wapun milabot, ana, dinamu ah. O may appeal, ana. No? Bantayan na ni Wonder Herbal Oil karon kay pertindaghan ng gasoon-soon. Makapalit sa dili mao. Looy po. Okay. Manaway unya. Mingon nga. Sa muning mingon, nindot ni Dimday. Na. Kaya Dimday, mao imong napalit. Para sigurado yung ka, paminaw na ko, ang isudlan nga butilya, taklob green, unya, shrinkable film nga, printed yun. Ang gigamit niya, na yung markang manufactured for RSV, Life Care Marketing Incorporated. Ha? Kay luoy po rin tao, no? Kung malipat ka ba, di mo imong napalit. Kay pertindaghan na kung nakaroon, nabay uban, nanuroy ko noon na. Kay pagkapinaan ko noong ganang baldi o planggana, naunsa naman o eh. Ninaapa ko noong uban, galicture-licture ko noong diya sa barangay. Kay nakunoy insurance, wala man may ana. Wala may anang mga baldi o planggana o mga insurance, wala na. Kaya kani po ato ang produkto, Wonder Animal Vita. O, katong mga asuway gamit, ano ya? Oh, kani Wonder Animal Vita, mauning vitamins inyo mga kahayupan, bababoy mana, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban pa. Kani atong gamito ni produktong Wonder Animal Vita, ha? Oh, mauning gamito na to, parang baboy, bugat ang timbang, nipis kay tambok, baga kay gunod, lami kay karne, no? Inyo mga kabaw, di kay maluya, kabayo, nindot yung gamito ng Wonder Animal Vita. Paminawa, oh, naitestimonya, nagamit niya sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Ako nga lang si Maria Saganali sa Quiabo, Malitbog, Bukidnon.
1: Quiabo, Malitbog, Bukidnon. Sige, Nay, sultii daw, Minay. Unsay imong nabantayan sa paggamit na to, aning Animal Vita?
3: Ako, ikakwal sa Animal Vita, maayo, Diyos. Kaya akong baboy nga, kastan yung pagkaniwanga.
1: Katong Malnores?
3: Oh, Malnores. Nagagamit ko Animal Vita, doha ka, may naman akong baboy, magsunod-sunod na mga ipangayong lawag.
1: Sukad nga, imo nang gigamitan og Animal Vita?
3: Oo.
1: Kaya pila ka adlaw, Nay?
3: Simana, raman siguro.
1: Nya karon, kumusta naman ang imuhang baboy nga gimalnores? Okay na iyang lawas?
3: Okay na. Banaan lang, di kayo na. Magsunod-sunod mga ayaw lawag.
1: Animal Vita, ragyan imong gigamit, Nay?
3: Oo, Animal Vita. Salamat, Animal Vita.
0: Oto Wonder Animal Vita, na kanang Wonder Banaba Plus, may punang gamito ni Adong dunay problema sa pagbawas, labi na gito na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Kaya ang plus, anak, manggustin, manggudpod, niya epektibo na ni Adong mga naay problema sa ilang kidney. O, kaysa mo na, laga, ramtag banaba, parang makaihi, tagtarong. Wonder Banaba Plus, paminawa, o, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
4: Nirejing Bautista.
1: Taga?
4: Tagalog ng Jose Aguirre, Manukan, Sambungad Norte. Sa inyo, produkto sa Banaba Plus.
1: Wonder Banaba Plus.
4: Oo, katong mag-try ni tayo nga ang bana di sa kalibang kayo, di sa bawas. Kaya yung tanang wasay ka na kayo mukha uun kay Luya na siya, di kayo kapindog sa nawatan sa kuso. Gitryan ko na ko sa upay ng ato sa Wonder Banaba Plus. Akong gitryan sa painom, yan ko dito sa butika. Kaya ako dito dito yun, kasura dito yun ako para painom niya. Kaya nato pala kadlaw. Na uli ang Diyos siya, nakalibang na siya. Kaya sige mong kumusta niya o kumusta na, nakalibang ba? Kuan, yung sa opina, kaya nakalibang na ako. Moto, ako gimintay niya. So narakad daw niya, giming mo ba ito? Na okay na siya.
0: O na nga itong Wonder Banaba Plus. Karin ako ang mga bata, silang Christian Mark Baguio, Remark Baguio, Meryl Baguio, John Mark Baguio. Romnick Baguio dia sa Apertipan, Naga, Sambuanga, Sibugay. Hara, it's me, Rinaldo Baguio from Dipolog City. Salamat sa pagbasa. Shout out ko sa akong mga mahal sa kinabuhi, si Mama Rosila o Papa Roger. Sa akong manghod nga si Ridin o tanang nalang pabang naminaw. Sa mong programa, listening from Santo Niño, Dapitan City. Kuya Card, si Florence Bullis ni Pagaray, may mga taga Cagayan de Oro. Papa Kuya Cards nga Luis naminaw sa mong programa, Roger Abukay. Salamat sa pagbasa, it's me, Rysel. Ay mo kalimot sa Bitron Drops mo na. Oh, katong mga bata nga bagong natao, taman 1 year old, kanang Bitron Drops mo na, ay pinakadabis nga gamiton mo yan, no? Inyong anak, dili na daling magsakit, o niya, maipon matulog, basta kayo naka-Bitron Drops, kanang ilang gingon nagginabog, di na ma-experience. Kanang inyong mga anak, bagong natao, taman 1 year old, paim na na og Vitron Drops, mga pinalanggang tigpaminaw.
1: Ma'am, atong pangalan o address?
5: Si Josephine Abilio. Tagakuan, 403, Nita, Fublasyon, Samis Oriental.
1: Unsa may atong experience kalabot aning sa paggamit og Vitron Drops diya sa imong mga bata ni mo diya, ma'am?
5: Akong tulog ka bulan, kaya kuan dyan, di dyan niya siya hinga tulog. Pero paggamit na ako sa Vitron Drops, makatulog na siya. Busaya na palid sa ayo. Ipataon, mauna ako dahil ni siya.
1: Pila ka bulan na siya?
5: Tulog
1: ka bulan. Onya, kabalo na mo kaon.
5: Kabalo na mo kaon, may.
1: Onya, karon, ansa na may pakaon sa iya, ha?
5: Ay, kuan, Jack, bangka na ginaling ang bugas.
1: Ginaling ang bugas. Onya, kumusta man ang imong bata nga tulog ka bulan? Kusog na mo kaon?
5: Kusog na mo kaon. May na matulog, may na mo kaon. Ay, basta kay, muagas na lang niya akong totoy. Kaya sila lang siya totoy, matulog naman siya.
1: Tulog na sa kalit na yun.
5: Matulog na ng gabi, mamatay sa kuan, alas 5. Halos manidili matulog, web. Nakadungog mangko sa inyo ang kuan,
1: de akong gisulayan sa. Gisulayan nimo pag take sa Vitron
5: Drops.
1: Dayon.
5: Ipainom din na ako siya. So, salamat ko sa inyong produkto nga. Mauna nga, nakainom akong anak. Then, may na matulog. Kada yun sa results, hamis kayo. Tambok na siya. Kaya karoon na, bago na tayo.
1: Okay, ma'am. Sige, ma'am. Salamat kayo, ha?
0: Nana, ganindot ang Vitron Drops. Vitron syrup para po sa mga 2 to 12 years old. Na kay anak ka 2 katuig tamag 12 anyos, Vitron syrup pud mo maayo kay imong anak anak ganahan kay nga eskwela, bright ba bright. Bright sa eskwelahan, oh niya dali kay kasabot, no? May pud mo kaon, may pud matulog, mabiyaan gid ang gadgets basta kay naka Vitron syrup, gamitan eh. Paminaw, testimonya sa nagamit sa Vitron syrup mga pinalanggan dig paminaw.
1: Kinsa dong pangalan, sir?
6: Jonathan Balaloyos.
1: Taga-asa ganin sir?
6: Alubihid, sir.
1: Alubihid, Misamis Oriental. Sir, ang samay atong maika-istorya kalabot sa kuan, kining Vitron syrup.
6: O baka, may na mukha, may na matulog, bright na po siya.
1: O niya, kapilan na ni mo gipagamit ang imong bata, sir?
6: Na isa pa gali, na may na mukha.
1: Sa una di ay, dili kayo sa mukha on?
6: Na, tiwi-tiwi, pambili sa tal, karun, wala pili, sige na panunggawi kaliro.
1: Pili edad sa imong bata, sir?
6: 12.
1: O niya, karun, Vitron syrup na iyang gigamit.
6: O, Vitron.
1: Kapila naman nimo siya ipainom, karagana?
6: Oh, karagana yun.
1: Sa usa ka adlaw, ikausara nimo siya ipainom?
6: Kay sara, kung magpanyapon. Dua mga kabataan ang painom, isa nga, iskira, si Dudula, si Panungkap lang ito. Balag mo sa doon.
1: Sige sir, salamat kayo.
6: Sige, salamat.
0: Unana, ganindot ang produkto ng Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, may punis mga 13 anyos patas. Tatay, nanay, lolo, lula, papa, mama, gamit ang Vitron Tablet, ha? Okay, nindot ni gamiton ang produkto ng Vitron Tablet, mga pinalanggan, tigpaminaw. Katong inyong mga lulo o lula nga pilian na kay pagkaon, niya di na kay katulog o tarong, i-Vitron Tablet na. Paminawa ho, testimonya gagamit sa produktong Vitron Tablet.
7: Ako, Jenny Berdusilio, magabuntis ba akong Vitron Tablet? Ito ako po gigamit na.
1: Ngano nagamit man ka sa Vitron Tablet?
7: Eh, anak pong usahay nga, kasi kaya akong lawas ba, kaya ako ragoy mo daliok-liok, daris balay na mo. Ngayon mo, nag-isulay na ko, dahil makatulog na ko. Ganahan akong mukhaon, ana, dahil just, eh, tayo gabay akong edad niya. Ito, makakuan ako, anong usahay ko, dahil usahay limtanon, manggod ko.
1: Limtanon ka, nag-take din ka sa Vitron Tablet?
7: Oo.
1: Niya, kumusta man ang resulta?
7: Okay raw, medyo gani, na-blooming ko.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron Tablet mga pinalanggang tigpamilya. Taray ko sa akong partner in crime nga si Nonoy diri sa Ipil, mother Conceit og father sa Iliga nagpagaray si Mercy diri sa Ipil. Salamat. Taray ko ang nanay Lucia Katambakan sa Del Rosario tubod ni Mino sa imong programa. Taray ko sa Purok 5 Village Kawayan sa Asilan Family, Binto Family, labi na gyud sa akong mga anak. Minaw karon hana Jiboy Buday. Kuna yung maumahong abana, Anol Asilan, nagpagaray si Jane Binto Asilan, kusog kay Kadri sa Kawayan, salamat sa pagbasa. Garay ko sa Birano Family, kay Papa Boy, o kay Mama Patros nga naminaw kanimo. Galanog-lanog Kadri sa Barangay San Jose, South Upi, magpagaray ko kang Kuya Edgar Lado. Anabi Lado, yung Martin diya sa maliblib na lugar, from Amelia Lado, Mutha, salamat sa pagbasa. Kanang ato Wonder Herbal Coffee. Lamia bitaw ng Wonder Herbal Coffee. Timpla ka daw pa. Moro gipunay kanang Wonder Herbal Coffee, moro gipunay kape nga. Kanang herbal pud dili pud lang to ba. Na may mga herbal usay matilawa ni mo nga sa herbal na moro gisagulam ni kagunoy siguro. Kanang ato Wonder Herbal Coffee kay dili lang to. Lami ba lami ano? Dimdimon lami kay ba. Ingon ana kanindot ng atong produkto nga Wonder Herbal Coffee kun lami alagi. Wanang imo kinantistingan, imo kinasuwayan. Kanang atong Wonder Herbal Coffee. Katong atong mga kaigsuunan bitaw nga mga hayblaron ha. Oh, kay karon panahon na daghan pug aing mga tao nga unay gipangbati kanang taas kay ang blood pressure. Tungod siguro na sa pressure sa atoang katilingban karon og tungod pud sa pagkaon. Kay ang ato mga pagkaon karon kay lahi na gid pud ba di na gid parehas na adtong panahon bitaw nga ang mga pagkaon presko nga utan no nya isda nga piningwitan sa Dublin sapa no ngayon na ba karon kay lahi na daghan na kay mga instant ka mga foods nang usay di na siya maayo sa imong panglawas hinungdan sa imong pagtaas sa imong blood pressure one food kanini ang mga tao karon di na kaayo ga kaon og gulay kay karni-karni na gyud no ginalang-alangon, katong yung naghuboy-huboy sa katambok. No? Kira maging ng kuangod ka ng tambok, basta kaya di lang ni mo itulon. O nang magamit kag Wonder Cardio Care, natay produkto, ana ang RSB Life Care Marketing Incorporated. Natay produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kayo og blood pressure. Take note, kanang blood pressure nga problema ni mo, tridor na. Maabot ang panahon, try doron ka na, muhiwi ragkalit imong naong, mautro ragkalit imong linakwan. Maunang, prevention is always better than cure. Karon palang daan, mintras di pagin mo atake ng gitawag na stroke, ha, kanang ma-stroke, bitaw ka, mag-inom ka og Wonder Cardio Care. Take note sa pangalan ha, nasa RSV na. Nasa RSV Life Care Marketing Incorporated ng mga tindahan ang Wonder Cardio Care, ha? Kung nakay almoranas, gamay manood ako, ah, nakay colon problem. Na, kanang lisod sa pagbawas, sakit kong magbawas, nakay almoranas, ang atong Wonder Himoaid mo ay champion, anak. Oh, natay Wonder Himoaid. Mo nang kapsula nga imong imnon para ipakupos ng imong almoranas. Daghan may pong problema, anak, karon. Oh, daghang mga tao nga, di lang yung kamutugan kay, oh, mauaw, magkangamutugan ka nakay almoranas, no? Oh, pero naidaghan kaga problema ana. Oh, maunang kinanglan magamit ka og Wonder Himoaid. O na imong gamiton ha? Wonder Himoaid. Naapo na sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Naapo na sa mga pharmacy at butika. Gato pa nga to mga kaigsuunan nga permitting expose sa init og ulan. Likay nga mahilantan masubawan og magsakit. O mag-inom gyud kag Wonder C+. Oo. Para dili ka daling hilantan, dili ka daling subawan, dili ka daling hubakon, dili ka daling ubhon, Wonder C+. Oh, dili man na maunang mahinayak nang pugataman sa imong kinabuhi pagpanrabaho, painit, paulan, paabog, unya dili nimo hunahunaon imong kaugalingon. Tinuod mo nang ilang panultihon nga nagkanayon nga lawas may puhunan, tinuod mo na. Ang pingin na imong lawas, ginahanglan naa kay saktong supply sa vitamin C. Kay kanang vitamin C, ato nang i-acquire, i-outsource ta na, kay dili na kayang i-produce atong lawas. Mao nang kinahanglan mo gamit gitag Wonder C Plus. Naamot ay kapsula na. Amtay capsule para sa mga dagko, 3 ang edad pataas, Wonder C Plus na capsule imnon. Naputay sirap. Kada mga bata nga 2 ka tuig ang edad taman 12 anyos, 2 to 12 years old, gamitan na to Wonder C Plus nga sirap. Kada imong anak nga gamay ra kayong nainitan ra gamay, ulanan ra gamay, gisubawan dayon, kuha nga nag vitamin C. Paim na og Wonder C Plus nga sirap. Mao na sikreto ana. Karay ko akong anak kasi Garrett, nagpag-aray ako ni iyang mama, listening from San Miguel, Zamboanga. Karay ko sa asawa, si Mitzi, nag-greet si Jerome. Karay ko nilang Bik-Bik Rosinda, Rina, nagpag-aray Boy Salas, taga-Talon, Hingoog. Karay ko nilang Yulin Family, Rodrigo de la Cruz, Roy Pobadura, Tami Tamparo, from Adil Pacquiao, Kalimpusan, Obaluco, Tambuli. Shoutout sa mga silingan, Dresa Buluan, Umunay, Damulog, kusog kayo ang imong programa. Dere. Salamat kay nimo Kuya Carlos. Thank you. Ato na yung balakan, mga pinalanggang tigpaminaw. Wala ko nasayod kung unsa akong buhaton, niining kabuntagon nga ako magulanon. Kaya pa man ako ibuka ang maluhaon kong mga mata. Kaya kini mo ay tinugdan sa maluhaon kong gugma. Angay pabakaha nga ihilak na lang sa tago ang nagbako kong dughan. Kay saksi man ang maluhaon kong mga mata sa mapakyason kong gugma. Sa kasakit sa akong dughan ako magulanon. Tinugdan sa kaugalingon na kapangutana. Sa sayong kabuntagon angayan pabakahang ibuka ang akong mga mata. Ang akong panghupaw sa sayong kabuntagon mo ay nakapaghimata sa nakatulog kong kagahapon. Dili ko man maantos ang silaw sa bidlisyo sa adlaw. Ako na lang itikyop ang tabil sa mga mata kong kanunay mihanduraw. Saksi man ang mga mata kong mapakyason. Sa luha ako na lang idagayday ang mapintas mong kamaluibot. Ako pa baka ning ibuka ang maluhaon kong mga mata. Ay saksi sa naghanduraw kong gugma. Kaya sa imong pagbiya sa nahikatulog kong mga mata, wala ko nasayod kung angayan pa baka nako kining ibuka. Sa imong pagbiya, imong gibudhian ang nahinano kong gugma. Kawala mo'y hunahuna o balatian kung sa di ko na lamang usikan ang akong mga luha. Alang to kaninyong tanan sa tudling sa mga garay. Kani inyo gamon eh. Sa tudling sa mga garay gamon.

0: O, oh, diba? Bigay ka ng may kapal. Alam ka ninyo yung tanan, mga pinalangan, digba minaw. Kuan ba ka ng... basig, ka ng nakayabilidad nga magsuwat o balak ba? Ayun, nagtago-tagoin na yung mga abilidad. Yeah, sayang mo na, eh. Sabi at ay balak writing contest. Huli round, biya ni. Suwat na kagbalak na ako, di padani mo sa... kanang programang tudling sa mga garay. Dali na mapugay. Pwede naman kunin mo i-address sa... kanang RSV head office, ana, o Purok Uno, Barangay San Jose, Malaybalay City, ana raman. O naraman midiri sa kanang RSV head office, Purok Uno, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon, no, naraman midiri. No, pwede rin yun kay i-address ni Murisa Mua. Kaya ato nang hatagan o goan, kanini ang pagtagad, ang imong entry, kay mapilian ato na, ika, kinsa mag-uwi buhatag, purintawan, imong first prize, 3,000. Naray mo hatag, di mo na 3,000 nun. Second prize, 2,000. Oh, abatay third prize nga o sa kalibo. Basta kay magpadaam og balak, unang bantayan ninyo dapat ang inyong balak moabot siya 5 ka istanza. Oh, 5 ka istanza ba? Kasabot mo na istanza siguro god. 5 ka istanza. Unya dapat ang kada istanza niya minimum 4 ka mga sentences. Mao ginay inyong kan ba? Mao ginay inyong hang basihan mga pinalanggang tigpaminaw. Atong gidasig, atong mga kaigsuunan, nga, pangyod ka ng paningkamot mo nga, makapadamo. Makapadamo og entry sa balak, din sa balak writing contest. No? Bisayas og Mindanao, oy! Bisayas og Mindanao, no? Sanay mo? Basta kabalo ka magbinisaya. No? Basta kabalo ka magbinisaya, pwede ka magpadao niya. Pwede po nimong i-messenger sa RSB Broadcasting Network Incorporated. Pwede po ka dito. Ato na ko. Paano man tayo oras? Manamilit ng inyong Kuya Cardo Villaronte. Agad pauntang grasya og diwa. Mag-uba na to kanunay, no? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo siya ang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas og Mindanao!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Feel the music, Star Radio.
2: Oras sa Star Radio, la una, 43.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Murag maayong adlaw Sabado kanatong tanan. Sa makausap, welcome o welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Sa ngala ni Ate Arlene, ayon kini ang inyong ubos nga higala. Ate Nova Banyel. Sa gihapon kita maghatag og pagtagad niya itong mga swat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa mga katuigang ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling lapas sa panungduman. May 16, 2026, lais watan po na sa dang atong paghatagan o pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngala, Art. Standby Art, alang sa musuwat ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule.
1: Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa itong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntak. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog. Maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Kung pagtimbaya sa tanang mga gasubaybay ning atong programa again. Stand by Art alang sa mong suwating atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret Love Story.

na lamang ko sa pangalang Art. Nagsugod ang akong kasinatian sa diha. Gipakaslan na ako ang babay. Nga gituan na akong mo'y mupuno sa mga kakulangon sa akong kinabuhi. Gipadangat na ako ang akong suwatampo ate. Dili para i-justify ang akong nahimong sala. Kundi para ipasabot sa mga suking tigpaminaw. Na usahay ang tinuod na gugma ulahin na muabot. Kung kanus adili na pwede, kung kanus ad nga dili na tagawas nun.

sa gawas tanaw. Murag perpekto ang akong kaminyoon. Naami balay, naami stable nga trabaho sa akong asawa nga si Lynn. Ug labaw sa tanan. Maka-gain yung hundreds of thousands matagbulan ate. Makahingon kong haruhay ang among kinabuhi. Usa ko ka realtor samtang dako ang posisyon sa akong asawa sa usa ka BPO company ate. Duha ang among anak ni Lynn, usa ka babae, usa ka lalaki. Pareho mi nga mas gustong gamay ang among pamilya ate. Isa o duha ra nga anak. Dili tungod kay hadlok mi sa responsibilidad, kundi kini ang ideal nga anak na among gusto. Panasayod man kita nga dili tanan nga makita sa gawas mo'y tinuod sa sulod. Kay ang tinuod ate pila naman katuig nga dili maayo mong pagtinagdanay sa kong asawa. Sa sinugdanan malipayon minilin ate naghinigugmaay nagcare sa usag-usa magkauban nga nangandoy. Mahadok paghani ko sa una nga basin mawala siya sa akong kinabuhi. Pagkahuman sa among kasal, dali ming nakabaton og duha ka anak. Didto nagsugod ang tanan nga kausaban. Nahimong busy si Lynn sa iyang trabaho og barkada. Kada weekend, halos pirmi siyang naa sa gawas. Bar hopping, ino, party, usahay buntag na mauli. Ako na lang pirmi magpabilin sa balay, kauban sa among mga anak. O kung ako siyang sukmatan, masuko siya. Ngano ko nung ako pang hilabtan, nga pang stress reliever raman ko na niya. Iyang friend gani supportive sa iyang husband. Nganong lahi kuno ko ate. Tanan na lang ginabasi niya sa iyang mga higala. Iyang mga higala na isakyanan. Iyang mga higala pwede ra magparty. Iyang mga higala hinatagan og kwarta sa bana para mag-enjoy sa gawas. Yakaibog siya sa ubang mga asawa at inong. Wala ko kasabot nga no, kaka-insecure siya. Ngayahay man po nangyong kinabuhi. Okay raman sa ako nga magawa siya o ba ng iyang mga barkada. Apan talag sa raon ta ate. Kinaa naman siya'y pamilya. Kami na unta ang iyang prioridad. Apan tubagon ra ko niya ate. Naunsa ba kuno ang akong gusto? Buang siya nga magpirmi sa balay. Kinsa may bana nga dili maglagot ate. Napa siya'y batasan. Nga iya kong ginatautan sa iyang mga higala. Wala man lang siya'y kakonsern-concern sa ako ah. Sa una, sabot pa ko. Basin kinahanglan lang niya og space. Pero samtang nagkadugay, murag nagkalayo mi sa usag-usa. Wala na'y sweetness, wala na'y istorya. Murag roommates na lang mi nga nagpuyo sa usa ka balay tungod sa mga bata.

Itong higayon na nibisita ko sa iyang ipuy-an. Ingon ko sa iya nga dali ra ko kay na ako'y client nga kitaon. Nag-drop by lang ko para kumustahon siya. Apan sa tinuod lang giadto ko sa iyang ipuy-an para makipagbardagulan ate. At nakaayo ang akong kargada kay dugay-dugay na pud kining nakatambay. Kalit na ako siyang gigakos, akong gilubong akong dagway siyang liok, ug isugdan na ako kini ug halok.

naghingkod siya sa sofa. Dali-dali na akong ipaubos ang iyang kamison. Ug akong gihawira ng isa kaumbok sa iyong lughan at tinong. Ingon ko, dalion lang namo. Wala siya mi palag ate. Nakapiyong lang siya. Ug ipasagdan lang ko niya sa gusto na akong buhaton.

ura ate, the more ko nga giganahan. Gialsa na ako siya padulong siyang kwarto. Gibato na ako siya sa kama. Ugihawig na ako ang duha niya kapaa. Ipatong ko. Ugisugda na ako ang pinakagusto niya. Samtang gibuhat na ako kini ang iyang isa kakamot na siyang ngabil. Nindot kayo lang tao nang yung gibuhat ate. Mas niinit akong lawas samtang ang isa niya kakamot na sa opening siyang langop. Mabati na ako ang pagdula sa iyang mga tulad.

ang ingon na ako nga dali ra. Miabot og pila ka oras ate. Hangtod nga naluya naming duha. Ang among relasyon labaw pa sa mag-asawa. Ug natago namo kini for almost 3 years. Hangtod iya kong gipangutana kung kaya ba kuno nakong biyaan ang akong pamilya. Gipapili ko niya ate. Kay matod pa niya, dili ko no pwede nga duhami kababahi siyang kinapuhi. Dili na kuno siya gusto nga itago ang among relasyon. Nasabtan ako si Jenny ate. Apan dili na ako kayang biyaan ang akong mga anak. Dili na ako kayang mapasakitan sila ate. Pinaagi sa pagpasakit silang inahan. Nangayo ko pasayip ang Jenny ate. Niga ko siya na ako. Ipahiyong. Bisan klaro nga naghilak siya. Si Jenny lahi kang lean ate. Dili siya materialistic. Dili demanding. Bisan gani gusto ko hatagan siya og mahulon nga butang.

pagkakaroon ate, gitry na ako nga maging normal ang tanan. Nagtry ko nga isave ang akong marriage. Gitry na ako nga masigugmaon ang akong asawa. Kaysa kang Jenny ate. Nakita na ako ang hinahinay nga pagbag-o ni Lynn. Dili na siya pareho atong una. Naikaos sa ate, akong gipangutan na. Kung mabalik na mo ang panahon, siya pa ba kuno gihapon ang akong pakaslan? May pahiyom ra ko atinos. Ingon ko sa akong kaugalingon kung pwede lang unta. Apan walay time machine. Walay time travel. Siya na ang akong ipakaslan. Ugnaan na mi mga anak. Siguro kami gyud ang nakatagta sa usag-usa. Butang nga mas dapat na akong pahalagahan. Dinhi na lamang kukutob at inoof. Ug kini ang akong secret love story. Sincerely yours.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Padido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule ka Bioid Capsule. Nabalang ko gidang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa effect. Kaya isang wala pa siya nakagamit ana ng mga product. Ang iya nga til, nagahukong. As in nga nagkugid siya. Sanggi try ko na siya kag sige-sige ko na siya gamit sang Nance capsule kag Uid capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili nagid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang tiil tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag paralyze niya hantod tong paggamit nako sang Nance capsule kag Uid capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance capsule kag Uid capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang

0: walay insomnia, Nans Corn Coffee.
1: Kung gigamit ka ng Nans Coffee, na-observe na ako sa Nans Coffee, kay mayo kayo akong tulog, pati ka ng sa pagbawas, okay ka, ayos siya. Sa gabi, mo inom ko kape, kay mo inom ko kape, murag pati yung layo na akong katulogon, ka-observe sa nagamit na ako sa Nans product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
3: Ang akong sakit mayuma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayuma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa Diyos na wala yud ang buko sa matres. So para sa ako, effective yud ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang yung menstruation, pag-take na gud mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, effective yud ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Assis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Daghan kayong salamat, Art, alang si mong suwat tampog. Ingon man sa itong mga suking tig subaybay ng atong programa. Sincerely, Ate Arlene, secret love story. Mga higala ang atong istorya karong hapon na nagpakita sa realidad sa kadaghanan nga naasa kami niyon. Nga na ay mga kapikas nga napasagdan, nakabati o neglect, and lack of attention and connection. Tungod kay ang ilang kapares wala sa ilang atensyon, nagikinahanglan. O kini ang ato makita ba nga mga common nga mga problema sa mga managtiayon na kadalasan mapadulong gayod sa makasalaan hinon ng usa. Ang panangay natong timan-an nga dili gihapon angay nga tungod na kulang ka sa atensyon sa imong kapikas kay sa lain hinon mo na siya pangitaon. Imbis nga angay untang sulbaron ninyo magtiayon pinaagi sa pag-istorya, nangita ka na hinoon og laing kay istorya. Angay natong timan-an mga higala no nga ang problema dili nato masulbad kung sumpayan natog another problem. Before tamulaw sa unahan, ato sa ning ipang-acknowledge ang aton nga mga suking tig-subaybay. From Maricel Gaviola, grabiha ani nga story oy makarelate gyud ko gamay. Usahay di gyud nato mabantayan nga ang kakulang sa atensyon mo'y makaguba sa relasyon. Watching from Dumaguete City. Ate Nova, sakit kaayo ang part nga gibuyan niya si Jenny Bisan Love kay niya. Shoutout di ay sa kumbana nga naminaw pud karon diri sa Tacloban from Rhea Mantikahon. Sana all parehas ni Jenny nga dili materialistic. Shoutout sa kong mga friends diha from Cora nga aniya karon nagbakasyon pero nagtan-aw og live sa Boracay. Mogid ni rason nga importante ang quality time sa pamilya. Kay basin lain na ang mopole. From lovely Jane Abad. Shout out to Liliosa Rugay watching from Upper Tambo Magasandig CDO. Hi to Conchita Dayaday watching from Norala South Cotabato. Hi to Robert Timtim watching from EPL Zamboanga Sibugay sa mga Timtim family. Inumdum man sad kos akong ex ani. Shout out sa tanan broken hearted listeners from Mayan Lucero. Kung gi-value lang unta siya sa iyang asawa, sa una wala untay Jenny nga ni sulod. Wala siya kung giingon kaganina no. Nga kung makulang gid sa atensyon, posible gid kayo nga mangita siyag atensyon sa lain. Gikan ni siya ni Patrick Gulchano. Shout out to Renante Pio watching from Antipas North, Cotabato. Dili man unta mga bit si Art kung naalang untay time yung asawa para niya. From Nestor Librea of Pagadian City. Hi to Luz Pelias watching from Kitautau, Bukidnon. Hi to Sheila de los Trico watching from Upper Pulangi, Silae. Sakit para ni Jenny, pero sakto to nga gipalarga ni mo siya para makakita siya glalaking tinuod nga iyaha from Precious of Zamboanga. Hi to Nizel Dandalan watching from Mount Anahawon, Sumpong, Barangay Banlag, Valencia City. Shout out to Sheep Broderos watching from Panakan, Davao City. May pa si Jenny nakasabot. Unta ang mga asawa diha dili masigig barkada samtang ang bana nag-antos sa balay. From Bebot of Cagayan de Oro. Hi to Giselle Luardo from Mahanlod, Malabuyog, Cebu. Ugingan man kang Teresa Olaivar watching live from Kanhawa, Gindulman, Bohol. Daghang salamat sa inyong tanan. And of course, ang atong NANS Medical Mission 2026 Mindanao area magsugod karong May 30. Karong May 30 diya sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Function Hall at Calle Petit Barracks sa Barangay Zone 4, Zamboanga City. May 31 sa EPIL Sibugay, Covered Court Poblasyon at EPIL Zamboanga Sibugay. June 1 sa Pagadian, Covered Court Plaza at Luz Compound, Pajares Avenue Corner, V. Sagon Street, Barangay Gatas sa Pagadian City. June 2, Molave sa Carisil Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molave, Zamboanga del Sur. June 3, Dipolog sa Mini Gym, Barangay Turno at Front Barangay Hall, Turno, Dipolog City. June 4 sa Calamba, Barangay Hall of Barangay Solino, Calamba, Misamis Occidental. June 5 sa Oroqueta, Lumantas Riverside Garden at Purok Tres Barrientos sa Street Layawan, Oroqueta City. Daghan kayong salamat. Ug kung kamo adunay mga secret love story, pwede kininyo ipadangat. Ug isand lamang sa ato ang Sincerely Ate Arlene Facebook page. Mga higala, balik daw man lamang sa pipila ka pahinomdom.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc John Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops.
6: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magtula-tula o sahay. Pero sa sige na gagamit yan yung NANS Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangyang tula-tula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living NANS.
7: Mapalit ang mga produktong NANS sa ng butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka-mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
8: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gigan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, Usaka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan, makaya na kong hinumduman.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
9: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingog City, Barangay 24, Purukona. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulag sa pero di na ako makuanan kung unsa ba ako gibatik. Noon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuwanto ka dito sa butik kay kainaatan na. Unsa ba ako ganun? Pagpalit o Megaman, ay aron kadang imong trabaho regid ngayon ang trabaho pag tumarong migaman tinlawi lang na siya sa isa lang ni kayo talawa paminaw ay mong kagalingon so akong gitumaran ako ibuhan akong ibate dayo niya lagsik man dayta so nagpasalamat ko nga ang gitambag sa ato nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas nakatumar ko og migaman salamat yung nabas ko kayo ng akong lawas salamat kayo sa migaman
2: kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living nuns
10: mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
11: Sa mag-ausap pa, daghan kaayo salamat, Art, si mga suwat kahagi sa kinabuhi. Mga higala, atong tulumanon karon, nagpamatuod nga ang kalipay sa magtiayon. Dili gyud magbase sa kadaghan sa ilang kwarta. Masama sa sitwasyon nila, Art, na stable kaayo, financially stable ang ilahang kahimtang. Apan wala siya nalipay sa ilahang kaminyoon. Nagpakita kini nga angay natong hatagan og bili ang atong kapikas. Kay daghan kaayong mga bana din ha, nga sama ni Art, na underappreciated. Kaya dili ka kakita ilang effort, no? Maskin unsa sila ka maayo sa ilang responsibilidad. Apan nagi mga asawa nga gina-neglect ang ilang mga bana, dili nila kakakita ang ginabuhat niini para sa pamilya. O na siya'y mga hinungdan nga sa dihang na ay laing makahatag niini, dito na hinoon na paling ang atensyon o paghigugma. Apan believe ko ni Art, kay miskan tuod nga nakasala siya o nabalhin iyang paghigugma nga to kang Jenny. Wala niya biyay ang pamilya. O tuod jud ko nga tinud-an na iyang paghigugma kang Jenny. Kay wala man niya kinigipugnan. Sakto kaayo iyang desisyon nga iyag yung giparaya, no? Iyahang gipalarga si Jenny. Kay sama sa giingon ni Art, nga deserve ni Jenny makakita og lalaki. Nahigugmaon siya nga dili pinaagi sa pagtako. Ug mo kini ang dako kayo nga importansya nga angay natong ma-realize ani atong tulumanon karon. Nga ang tinuod nga paghigugma kayang magparaya. Ug ang tinuod nga paghigugma kayang manindigan ug pilion ang pamilya. Once again, daghan kaayong salamat kaninyong tanan o kay karon wa naman tayo igong oras sa sunod Sabado na Sabpuhon. Standby alang sa itong Health Education's Program kauban gihapon si Dr. John Paul Diasis o musunod na dayon si Balong the Great. Sa mag-ausap pa sa ngalan ni Ate Arlene Ayon, kini ang inyong ubos ng higala, Ate Nova Banyel. Alang sa itong tulumanon, sincerely Ate Arlene, Secret Love Story. Daghang salamat ug dalay gyud ang Dios.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsoonan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor. Kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
12: Ang akong polyp akong gihipo ning Dios na alibyuhan siya ning Dios sa gamay ning Dios. Hantud karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulo ginas na capsule UA dog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos. Ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na ako ng ingamay na po siya niya. Ana na po siya. Thank you Lord sa nansibang nga gigamot mo ako mga sakit. Magpasalamat yung ako. Ko si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
10: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
13: Dugay na kong gamintin sa nuns liniment oil o dalirang nawala ang pamahol sa akong lawas sa akong kemoy akong gamintin. Salamat sa product sa nuns liniment oil. Margie Buking Quito, taga Martilo La Libertad.
10: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: sa atong mga kaigsoonan, labi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
14: Nandala ko sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay sinko ang kwasigay na ultrasound mo sa medical. Kaya yung ikuan nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Kaya yung isaka yung kondisyon, nilanto na po ko sa doktor sa ihe, ikatawaan namang kayo pirahan ko, kung ni pangayuan po niya gutsinta, kaunom na po katawari kapiter, niya ako na kumunga, na ako naman ko kay ako ang ihe, magawas man sa akong ginatawa nga, buhit yung dugo. Nagamit ko ikan sa kuan o itong 2019, nagamit ko kunyo 20, kaya yung itauran kong katiter, kaya ditong ko sa doktor, hindi ayawan kong katiter, 18. Sige na kong tumarog. Yung ed, salamat po ko sa ginawa mga kay. Sa usan ako kakinsihin ang tumar, pag-ibot, nalipay mo ko kay wala namang ko kabalikig taon.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuts.
15: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Education's program ng Adlaw Sabado. The first open na to, Doc Jan Paul Diasis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome, welcome again sa ato ang NANS Health Education's program.
0: O again ha, atong balikon, ang atong medical mission para dinhi sa Mindanao, magsugod na sa May 30 pohon. May 30 sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Function Hall. Sa may Pitit Barracks sa Barangay Zone 4 sa Zamboanga City.
1: Ug sa May 31, diya kita sa Ipil, Cebu Guide.
0: June 1, dito sa Pagadian sa Covered Court Plaza, Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City.
1: Ug sa June 2, sa Mulavi, Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Mulavi, Zamboanga del Sur.
0: Pagka June 3, diya sa Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno, Barangay Hall, Torno de Pollock City.
1: O sa June 4, sa Kalamba, Barangay Hall of Barangays, Sulinog, Kalamba, Misamis Occidental.
0: Pagka June 5, dito sa Roqueta, sa Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Layawan, Roqueta City. So, kita-kits sa atong umaabot ng medical mission, daghan mo o mga ma-avail. Of course, ang atong health analyzer machine, ang atong
1: free massage,
0: ang atong mga paraffle, of course, atong mga produkto.
1: Yes,
0: at daghan ng mga pahalipay sa atong mga suki.
1: Yes, at early, nandin mga kanan no, sa tanan na nag-addto sa ato ang medical mission mga kanans. Tanan ng mga products ninyo na mapalit, anaadayin mo automatic entry sa ato ang raffle draw.
0: Yes.
1: So pwede na siya sa atong weekly o karong December mga kanans.
0: Ah yes.
1: So dato
0: paspas kay adlaw, paspas embulan, sus pastilan.
1: Yes, Aterlin. So kumbaga mga kanans no, dili na kamo maglisod bitaw na ibutang pinyo mga sinatian diha.
0: Yes, kay diha sila na mismo ang mo kuha sa inyong mga name address o sa inyong mga code number. Ate Arlene and Doc Jan, magsakit akong right side sa tiyan. Unsay tambal ini. Wa ko kabalog unsay buhaton from Maigo, Lanao del Norte.
1: Okay mga kanans, so yung sa right side sa ato ang tiyan mga kanans, possible. Possible lang kay dagan mga organ na mga involved. So halimbawa, yung liver. So, naman sa right side, pwede yung small intestine or nagkaroon ng enteritis or nagkaroon ng ulcer. So, or tinatawag na to peptic ulcer mga kanans. So, gusto na ito mga kanans, no? Ano pa ba yung uban na mga symptoms kay para mas mahatag yun na ito yung definite or yung mga treatment para sa imo. For the meantime mga kanans, ang akong ginarekomenda sa imo ha, to control the acidity mo na tayo. Kay once na makontrol yung acidity, if na kay fatty liver, na kay problema sa imuhang gastroenteritis, sa imong tungod or sa imong small intestine, makatabang siya when the time makontrol yung acidity. Kaya ang acidity, isa sa mga hinungdan nga no dali mo inflame or muhubag yung tiya nato mga kanans or ato ang gamay na bituka. So of course, para makontrol yung acidity.
2: This is Amapola Broadcasting System.
1: Of course, increase.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Siya para ma-regulate ang ato ang paglibang. So meaning to say, makaiwas kita sa constipation, makaiwas kita sa ginatawag po nato na mga dysbiosis. Dysbiosis yung pagkakaroon ng imbalance between good and bad bacteria.
2: Okay.
1: So which is ato ang tiyan, naatay good o naatay bad. So when that time na mutaas yung mga bad bacteria, diri kita magkaroon na parang butod, kutututut, kasakit ang ato ang tiyan. Then, maglisod kita kalibang or nagkakaroon ng constipations. So which is yung non-scorn coffee, aside na makontrol yung acidity sa imuhang small, then sa imuhang stomach, makatabang siya para ma-regulate ang imuhang paglibang. So non-scorn coffee, pwede imnon, buntag o gabi. And then, we recommend also to take non-serva capsule kay para makontrol yung movement sa imuhang colon. So, pati yung small intestine. Kumbaga yung peristalsis movement. Peristalsis movement, makatabang para mas dali ma-release yung mga acidity, yung mga hugaw sa sulod sa ato ang intestine mga kanans. So, ginarecommend ako yung Nance Herba Capsule na pwede imnon, one capsule, 3 times a day. Kung kasakit gid ang imuang tiyan, sabayan sa pag-inom o UE Herba Capsule. Pwede 1 capsule, 3 times a day. Kung wala nagkasakit, ipadayon na lamang ang Nance Herba Capsule. Kay makatabang siya para i-boost yung immune system at the same time makatabang siya sa good bacteria sa sulod sa ato ang intestine mga kanan. So, non-serva capsule, isa sa mga makatabang sa imuha.
2: At the RM Doc Jana, ako'y RHD or rheumatic heart disease, fatty liver, taas kong uric acid, og sugar. Akong hugaw color itom. Og talagsar ako makapupo. Hangakon kumulakaw. Maghapdos akong kutukuto. Hurot naman ni Dok. Dili ko kaayo makatulog. Magluhod ko matulog kay mura ko og comfortable kaysa maghigda. O sa may maayon ako buhaton. Grabe.
1: No? Medyo daganagan, medyo complicated yung sa case ni mo. Sa imuhang kasing-kasing, sa imuhang
2: liver, uric, sugar.
1: So ang akong
2: colon.
1: Yes, ang akong ginarecommend sa imong makanan no, modified muna tayo sa imong lifestyle. Kay kini siya yung mga sakit ni siya is nakuha man nato sa ato ang mga lifestyle, sa ato mga pagkaon, pati man sa ato mga activities. Pagpili nato sa mga kalanon nato og sa mga ilimnon. So of course identify nato yung maka-trigger sa imong sakit. Halimbawa sa imong kasing-kasing. Kay balo naman kita yung maka-trigger or makapaluya sa ato ang kasing-kasing mga kanans, yung mga fatty foods. So, iwas kita sa mga fatty foods, sa mga salty, mga high sugar, mga high in caffeine. So, in that time na ma-minimize nato ni siya or ma-control nato ni siya sa pag-intake sa sulod sa atong lawas, yung liver nato, pati man ang ato ang atay, kidney, bituka nato mga kanans, at the same time, makatabang siya. Kay mas dasig, mas paspas yung pag-cleansing sa imuhang lawas. Okay? Start with the food. Kinahanglan nato makontrol kung kinsa ang nagaka-contribute or maka-trigger sa ato ang sakit.
2: Okay.
1: When na time makontrol nato yung sa mga food intake ni mga kanans, piliin nato yung mga more on gulay muna tayo, more on prutas muna tayo. Okay? Mao kana kung para mas dasig yung recovery nato mga kanans. Para malimpyuhan ang imong colon, of course, water intake importante siya. Pero yung water intake nato mga kanans as much as possible, dili sa tapoy di mag more than 8 glasses.
2: Mm-hmm.
1: Kay take note, naka problema sa imong kasing-kasing eh. So dili nato gusto mo increase yung blood volume sa imong lawas. May natay mo increase yung blood volume, so there's a possibility sa gabi maglisod ka ginhawa. Kay imong kasing-kasing, maglisod siya sa pag-pump kay tungod ni taas yung blood volume due to increased water intake. Kay take note, imong kidney is nagkakaroon din siya ng trouble eh. So dili nato gusto na ma-additional yung trabaho sa imong kidney. Yung mga excess na water, dili nato gusto na mo samot pag itsag trabaho sa imong kidney. Yung enough lang na water lang muna yung kinahanglanon lang sa imong lawas. So 8 glasses. Pero kung na mga fruit juices, mga vegetable juices, ang plain water, more or less nasa 4 to 6 glasses lang siya mga kanans. Kung nag-add on ka sa mga fruit juices and vegetable juices. Okay, yung 4 glasses to 6 glasses, yung plain water, wala sa isagol ng mga juicing ng mga gulay or duga sa prutas, mga kanans. Okay? And then, ginarecommend ako sa imuha para malimpiyuhan ang imong colon, non-scorn coffee, mas the best sa imuha para mas dasig yung paglimpyo sa imuhang colon. Importante na siya mga kanans sa limpyo ang imong colon. When the time limpyo imong colon, kung makontrol yung

0: maturity sa imong tiyan, makita nimo na mas pagsik ang imong lawas, mas dili na kadali luyahon mga kanans. And then sa imong pagtulog, mas ma-improve, mas mulami ang imong katulog mga kanans. When the time mm-hmm. mag-start, nalimpyo ang imong colon. Kaya when the time malimpyo ang imong colon, maginahinay po na siya kalimpyo ang imong dugo.
1: Okay.
0: So sa imong dugo, para mas paspas yung recovery nimo, ugdako kayo ikatabang ang mga blood purifier mm. or yung mga detoxifier, yung panglimpyo kumbaga mm. sa ato ang dugo. So which is kinisiya, makuha po nato sa pag-inom, ugdako kayo ikatabang ang non-serba capsule o UE derba capsule. So one capsule, 3 times a day ang pag-inom. Ang NANS, mutabang siya para ma-improve yung quality sa dugo sa pasyente para ang iyang cholesterol, sugar niya, mga excess na mga sodium, mas dali siya maipagawas sa ato ang lawas. Din yung UAID, of course, naka-mention ka, taas ang imong uric acid. So makatabang siya para ma-eliminate mas dali sa imuhang kidney. Then at the same time, yung UAID makatabang sa imuhang kidney, mga kanans. For the meantime, mga kanans, no, ginarekomenda ko muna na ayaw sag higda or tulog na flat on bed. Kaya yes, dili gini siya comfortable sa imuha. Kaya nagkakaroon kasi ng problema sa kasing-kasing eh. Mm-hmm. So kung mag-flat on bed ka, after mga 2 hours or 3 hours, gikan sa imong pagtulog, yung blood volume halin sa imuhang tiil, mukalit mangguna siya balik sa imuhang kasing-kasing. So pagbalik sa imuhang kasing-kasing, yung kasing-kasing nimo, which is naka-rheumatic heart disease eh, so naka problema mm-hmm. sa imuhang kasing-kasing. So may tabo, maglisod siya pump. Sometimes magkurog na lang siya. Muna siya daw, huot kayo ang imuhang kasing-kasing mga kanans. So ginarekomenda ko sa gabi, bago ka matulog, i-hot compress ang imuhang tiil, haplasan siya og NANS liniment oil, ihang kadali ang imong tiil around mga 10 minutes para i-allow yung pagbalik sa dugo sa imuang kasing-kasing. So, higda ka ha? Pero ang paghigda nimo sa imuang upper body dapat naka-elevate yapon taas. Mm-hmm. Parang naka-V ang position nimo.
1: Mm-hmm.
0: So, naka-elevate yung tiil nimo, yung sa shoulder nimo o sa ulo, nakataas po siya.
1: Okay.
0: And then after mga 10 minutes, pwede na mo siya i-down, pwede na din ka matulog. Pero yung sa head part nimo, semi-folders gapon siya mga kanans, medyo taas pa rin gapon siya mga kanans. So dito na tam pwede na ka maka-flat on bed after mga 15 days na or after 30 days mga kanans. Kumbaga yung totally naka-recover na ang imong lawas or totally naka-adjust na ang imuang lawas mga kanans. So mo ka to no, ang ako ang ginarekomenda sa imuang mga kanans. Of course, dako kayo kabulig ang pag-inom sa NANS o UAID herba capsule. One capsule, 3 times a day. Ang UAID pagkatapos kaon, ang NANS, kahit tungod medyo taas yung sugar ni mo, we recommend 3 minutes before meals ang pag-inom.
1: Ate Arlene and Doc Jan, ask lang ko, pwede ba ang NANS Corn Coffee, Cervicare, and NANS Herbal Capsule sa buntis? Then kung pwede sa buntis, unsay oras imnon? Pila ang i-take sa buntis? Salamat and God bless. From Sheng of Iligan.
0: Okay mga kanans, ang ginarekomenda ko na mas dako kayo ikatabang sa imo yung NANS Herbal Capsule para maiwasan yung mga komplikasyon sa panahon sa pagbuntis sa babae. So yung NANS, makatabang siya para malikayan yung mga varicose, makakalikay sa mga gestational diabetes, gestational hypertension, pati man yung ginatawag nato na mga eclampsia. So dako kayo katabang yung NANS Herbal Capsule. When the time na naburos na ka mga kanans, ginarekomenda ko na stop muna yung pag-inom sa Cervicare brand Herbal Capsule. Ang pwede iinom, NANS Herbal Capsule. Mas dako ikatabang, lalo na sa development sa imuhang baby, mga kanans. And of course, proper food intake, then minimize kita sa mga carbohydrates. Kaya ang carbohydrates, mas dasig makapadako sa baby, which is dili niya kinahanglan na mas mudako sa imuhang tiyan. Kay basin, dili na inoon sa proportion sa panahon sa imong pagpanganak. So may tabo, sobrang dako ang imuhang baby, so may tabo, cesarean. So, kay para within the normal size lang yung sa baby para sa pagpanganak mo, mas dali siya, minimize kita sa mga highly taas na mga carbohydrate na mga content mga kanans. Lalo na yung soft drinks, iwas-iwas kita mga kanans.
1: At your andok dyan, mangutan na lang ko, pwede ba mo inom og NANS Herbal Capsule ang buntis? Gasakit akong kasing-kasing, Giselle Ni of Libuna, Bukidnon.
0: Yes mga kanans, makatabang siya. Mauto no, kasultin ako, yung NANS Herbal Capsule makatabang siya para ma-minimize, makontrol yung mga problema during sa pagbubuntis. Isa sa mga problema during sa pagbubuntis, yung natawag na to na gestational hypertension.
1: Mm-hmm.
0: Dili siya high blood sa wala pa siya nabuntis. Pero na uban pasyente, panahon sa ilang pagburos, dadto na sila ni high blood. So mo na ginatawag nato na gestational hypertension. So dili sila high blood sa panahon na wala sila na buros, pero sa pagburos sila, high blood sila. So ginarekomenda ko og dako kayo ikatabang ang Nance Herbal Capsule sa pag-inom sa panahon sa pagunti. So pwede imnon 1 capsule 2 times a day ang pag-inom.
1: Aki arandok dyan, dako kay ko problema kay permig yud, mag-init ang ako mga dalungan og maglabad pag yud akong ulo. Daw malipong pag yud. Unsay rason ani ati arandok? Tungod ba sa akong high blood kay taas mang ko permi og BP? Please tambagi ko. Salamat ati Arlene and Doc Jan.
0: Yes. Isa sa mga hinungdanan sa mga kalans, no? Yung pagtaas sa pressure sa dugo, isa sa mga komplikasyon, of course, mulabad yung ulo. Sometimes sa kabantay ka, medyo naigapitik-pitik. So be careful with that. Kaya kung naay mga medyo gapitik-pitik sa mga kalans, so there's a possibility nagkakaroon siya ng mga pagluya sa ugat or sa artery. So may tabo, nagkakaroon ng mga aneurysm. So if we say aneurysm, nagaburot ba yung ugat? So when the time na magburot yung ugat, so may possibility na kung dili makontrol yung blood pressure, pwede na mulupok or mubuto yung ugat. So kung once na mubuto yung ugat, so pwede ika-stroke sa pasyente mga kanan. So kaya importante makontrol yung blood pressure. Para makontrol yung blood pressure, kinahanglan makontrol na to yung blood volume. So sa blood volume naman may mga component sama sa imong sugar, isa sa mga hinungdan nagataas yung blood pressure, sugar, cholesterol, sodium or mga parat. So medyo i-minimize na to kini na mga pagkaon mga kanans. And then para sa imo, para makontrol yung blood pressure, we recommend to take og dako kayo ikatabang ang pag-inom sa Nance Herbal Capsule. Iuban sa pag-inom ang UID Herbal Capsule. Pwede imnon 1 capsule 3 times a day good for 15 days. So first 15 days importante. Then after 15 days when the time na na-control na yung blood volume, yung cholesterol, ang uric acid, pati man ang imong sugar, pati yung blood viscosity. So, pwede na natong i-reduce ang pag-inom sa UID o NANS. Pwede 1 capsule 2 times a day na lang mga kanans.
1: Uy, naman naman tayo kong oras sa itong Health Education Program ni Adlaw Sabado. Hangtod na lang mga Lunes pohon sa mga tagnag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS o UID. Ang pinaka-effective combination para naligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
0: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Nance Herbal Capsule.
1: Kaya yes,
0: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Dok.
0: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
0: So mo kini karon, anaa karon ug dugang na support sa ato ang Nance Herbal Capsule. Karon ang Nance Herbal Capsule, gitawag nato na Nance Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herbal Capsule.
1: Yes.
0: Kaya pero naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herbal Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herbal Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herbal Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herbal Capsule.
1: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababainan. Kay lagi, usbo na ito ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
0: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
0: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
1: Ayan. Og syempre ato remind kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip nga tugi kinahanglan gikan sa estudyante bangon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa tumang kabataan natay remind Choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po gina siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 ng atong Remind Choco.
0: Yes, at Arlinog, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita o coffee every morning. Pero, pangutana, ang coffee ba ni mo, anaabas siya ay benefits atong panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
1: Okay.
0: No, walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga
1: kanans. And syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, Atarlin, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw og ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Si Elma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalang ko gidang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya mga 3 or 4 ka capsule na anagin sa effect. Kaya isang wala pa siya nakagamit na ng mga product. Ang iya nga tiil nagahukong. As in nga nagkugid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nans capsule, kag Uid capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupo. Gikan pagparalyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nans capsule, kag Uid capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans capsule, kag Uid capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans capsule. Ay kung wala gid ang Nans kag Uid capsule, wala gid nagkopos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living Nans.
1: Mapalit ang mga

0: kada adlaw, delikado ka na. Para makabawas kada adlaw, og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
1: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, ang na-observe na ako sa Nance Coffee, kay mayo kaya akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay ka, ayos siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay huwag mo inom kong kape, murag pati yung layo na akong katulogon, ka-observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer?
3: Ang akong sakit mayuma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayuma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy so Diyos na wala yud ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo yud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na gud mo og kanang cervicare. Kay para sa ako, epektibo yud ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Maayong adlaw mga kanans. Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nance Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nance Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nance Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawasi. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nance Coffee and Remind Choco Mix Junior, ang code makita sa ilalom sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nance Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pag-send sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cell phone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nance Million Bonanza Season 7.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Star Radio, alas 3:04.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Ani ana ang makalingaw na programa.
11: Ang moinat-inat sa inyong Simon. Balong the Great. Ani ana ang pounder sa mga kurimaw.

Gala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninjong tanan. Welcome to Subdiris Program, Mas Kurimaw Balong Daguri. kumusta? Magina, ot lang ta may gala, karadlawa na amo sa Kapiskay. O kadasig may galas panlawas. Adlaw karong Sabado. Adlaw Sabado. May 16, 2025. Oh, di ba? Og atong tigmo di ay 2100 sa gamay may hangad sa langit. Pagdako may dungo sa yuta. Eh? Sa gamay pa may hangad sa langit. Pagdako na may dungo na sa yuta. Mga kurimaw. Pabutas sab di ay ang atong giandam karadlawang ha. Nasadyod ba ka mo? Nasadyod ba mo? Nga. Naman. Atong unang ligaw-ligaw. Unang ligaw-ligaw may gala karadlawa is... Saman. Uno. Uno, unya, pabuta may gala ang duha. Para makompleto. Kumusta lang si Nado? Comedy Bar. Dili naman si Nado ang tawag na ron. Comedy Bar. Doon na rabay hugon-hugon nga ugma. Dili sa Lunis. Doon na hugon-hugon nga sa Lunis. Mailisan na po si... Ispik kay Tano. Kayo magpabili, murag daghang milagro may Tano. Ha? Murag yung daghang milagro may Tano. Diyan yung Tano. Binayot lang agi. Magsugod at tabay gala, dari sa ito ang pagpatagman.

0: Ay, ang bagbo. Ay, subuji. Ay, ay, ay. Oga, padayon itong saligan. Dito may galas matubag, eh. Long, ang akong tubag sa digmo kay Alpirin. O si Alpirin. Arpirin. Ay, Alpirin ka karo. Mulong tambal ba? Okay, kay inigabli sa Alpirin. Kay muhangad na siya. Taon-taon na sa Alpirin. Inigtaon na ko na sa Alpirin. Kay muluko na siya. Alicia Villarta. Toledo, Cebu City. Yo-ho! Kumusta mga taga Toledo? Toledo, Cebu. Og long tubag dahon sa gabi. Estrella ng Balamban. Kumusta mga taga Balamban? Kayo pag paminaw niya. Og may hapon pa lang ang saging. Ang tubag ang nasaging na kay ang puso sa gamay pa. Muhangad sa langit kay mubugat na nang bulig ubunga mudung unas yuta wa nay way nga gadres ha wa siya nga gadres on the long osu saging kung naatay bunga or nanay bunga mudung unas yuta kay mubugat gikan kang Junalin nang nabu nabuluan asa may nabuluan sa kubay ha tugan ni Guninyo ahang nabuluan na pet aga nong tubag sa imong tigmo kay bunga na sa kalbasa akay sa gamay pa siya naghangad manas langit pag dako na mudoko na siyuta. Huwag nga, Gadres. Ha? Huwag pa nga, no, Gadres. Tubag long kay Bulak Sunflower. Asa, buntag, muhangad siya po ang mudoko.
1: Mo ba?
0: O Felix ng Amlan Negros. Mga ano niya, Sunflower, eh? Buwak. Buntag, muhangad, mahapon, mudoko. Ano man? Og balong supo sa kawayan kasi supo ka ng kuhan nabong maguwang na okay og maguwang na Edgardo Otara ng Bohol. Oy, kumusta mga taga Bohol? Murag kamulo pang bibo pang murag kamulo pang bibo pang pinistahan. Tunga-tunga, pumantas Mayo, bay. Og akong tubag ko'y balong kay Bungas ka, Kamansi. Ikan daw kang maribig sa Mabinay, Negros Oriental. Kumusta mga taga Mabinay? Ang tubag na kutig mo, ni mo balong, Ando, si Ando. At taga Mabinay ni si Jubert Buntungan. Jubert Buntungan. Bantangan. Bantangan. Jubert Bantangan. Nang Mabinay. Piyoto. Wapag-ihapon ba? Wapag-ihapon. Wapag-ihapon. Oh, kumusta mang mga... kumusta mang kalagayan? Kumusta ang puso natin? kumusta mang puso natin? Hala! Aga, dito may gala sa tuang unang pasiyaw. Gikan daw kang saki may gala, Buhol.
2: Kanang bayhin.
0: Oh.
2: Og mamatay ka bay, muhila ka bay? Og mamatay ko, muhila ka?
0: Siyempre, migo bay kita.
2: Mo ba?
0: Oh.
2: Be, sampol daw sa ilak, be. Kanang, unsaan yung pag-ilak, sampol?
0: Aw, ko, ansa.
2: Unsa?
0: Sampol sa mamatay, mamatay ka?
2: Ayaw!
0: Kamatay sa daan?
2: Ayaw!
0: Ayaw, kumuhilak buwag.
2: Ayaw! Ayaw! Be, be, be, sampol daw kanang mamatay ko, sampol daw eh. Ilak daw eh.
0: Sampol isa ko kanang mamatay ka. Kuronto gyapon. Saki sa Bohol. Oy, mga taga-Bohol. Kumusta naman mga taga-Bohol? Oh. Karong mahuman-human ang pisa niya, urot-hurot ng kalamay ninyo. Oh, hakoto na sa mga uli. Kuya Balong, ang tubag kay Aposo Saging Maribig sa Mabinay Negros Oriental. Kumusta mga taga? Mataga Mabinay Negros Oriental. Og saan siya? Oscar Contreras. Atubaga nako balong kay aeroplano. Padong lupad kay muhangad mo na. Nya modoko nagtaga. Si tagna tagatog pa. Modoko daw nigtug pa. Og gikan daw kang usko. Og long tubag kay fuel ho sa gasoline station. Tim-tim sa Cebu. Ayan. Og balong ako ang tubag. Anang tigmo ni mo kay puso saging yapon. Long tubag kay aeroplano yapon. Isa lang ilaban. Unsa man ang aeroplano? O katong paingog dahig? Dagan-dagan man. Nawa. Wa man. Aga, kibalong. Tubag sa imong tigmo kay taong saan siya? Taong hubog. Tao kunong hubog. Dayon, akong tubag balong. Dahon saging. Okay. Long tubag sa imong tigmo kay pis-pis sa langgam. Ayan. Yapag yun, balong tubag kay saan siya? Tao kay sa gamay pa. Mga mangandoy nga makabot ang langit og dako na nangandoy na lang nagpasa siya nga sikot kalang sa yuta o siya gode sa Bohol sa mani gode eh og kibalong tubag imong tigmo kay mais. Yo, Tor. Wa, ay pag-iapon ba? Wa, pag-iapon na ka. Asak tog tubag. Long akong tubag. Anang imong tigmo. Be, ang tubag anak kay. Umay na long. Og tubag. Amo na silingan. May osteoporosis. Muang po ni si Adodos Bogol. Oh, imong silingan na osteo niya. Ilag ko ng silingan ay osteoporosis. Og tubag long. Anang digmo ni mo? Ohay sa humay. Og bulok sa lubi. Akay muhangad sa langit. Og dagko ng lubi, muduko na sa yuta. Edit ng edit sa Okalia. Amin yung Okalia. Okalia. Okalia. Amin yung lugar ni. Karoon po, kadungo ka na. Wa, karon po kadungo ka na ba? Long tubag sa imong tigmo kay. Ano siya? Kawayan. Gikan daw kang undoy sa Bohol. May otto kay balong, tubag ang imong tigmo kay. Saging kay inig gamay pa. Gahangad Paguwang na, muduko na. Hisel ng Sikihor, Sikihor. Kumusta mga taga? O siya kalahin na sa Sikihor? O Sikihor, Sikihor. Sintro ng Sikihor, Sikihor. Anong kaduhaon man? Ah, ang Sikihor tinood. Ang Sikihor, Sikihor, di duwa-duwa ba? Tarak-tarak, balay-balay. Long tubag na ko. Ah, anang imo ang digmo? Ah, tubag ang along kay Gansa. Long akong tubag kay Ho Humay. Goody ng Talibon Buho. Uy, Talibon. Talib, ngalibon. Talibon. Talib, ngalibon. Okay. Ang tubag tao gikan ni Goody. Talibon Buhol Gapon. Oh, libon nga talib. Oh, di ba? Tubag Kuya Balong kay Tutus Bay Luloy Nisa. Balayag Tiki Dumanhog. Kumusta mga taga Balayag Tiki? Oh, nganong sa bata pa maingon pag ikaw ragyut, ikaw ragyut. Pag maguwang na pataga nagpumasangil, kamong tanan, kamong tanan. Ang tag-antig mo kay apunuan sa lubinga na munga puring ng San Remigio. Ayan. Og di abiyod long ang tubag sa imong digmo kay siya. Na namakpak og mais aron lubuon sa gamay pa muhangad sa langit pag nagko na munduko na siyuta kanang tuklong na o irik ng Sikatuna Street Cebu. Kumusta di irik? Ah, Sikatuna Street Cebu City. Og derita may galas lain pang pasiaw. Gikan daw may gala kang Sam asa bugo. Kinis balo og tikla may gala magtiayo nagkaon. Kanabitang wala misa may gala maglingkod lang. Ilang sudan itlog og kanton. Itlog ni mo lang. Kinira akong kanton de. Imo nang itlog de kay usaram na kabuok. Taud-taud itlog ni mo lang. Kanton ra lagi ako. Kapila nang balik-balik, long itlog ni mo lang. Ah, gahia ba ni mong ulo? Ingkong isa ka nagkabok, imong na na. Kanton rin ako. Di ba, imong itlog ba gagawas? Suko na ida yun? Gagawas mo ng itlog? Itlog ni Mulong. Pareha na itong galong agugabi yung tatay. Oh, niya kay magtuwad-tuwad, lagi huyop-huyop, lagi ato ilang isugdod ka kami basa-basa. Law-law iyang brief. Gabi tay, agabi ka karoon nga mo pagali pagtakang. Gabi tay, ay kagahig o ni sirok man kayo. Masuko man kitay nga imong itlog man mo'y nagbitay. Kabalo man kung nga mo'y pagtakang anak. Imo mang itlog mo'y gabi tay. Gabi. Gabi tay. Ikaduang ligaw-ligaw may gala numero 6. Katong kapabot numero 6. Paabot na yung usa may gala para makumplito ha. Alam mo na. Pumutabot lang naman. Long akong akong tubag ano yung tigmo kay mata mata si mata malo ni mong mamatay yung mata mata mo'y bintana sa tuang lawas yeah. Pero huwag manirado ng bintana delikado na Long akong At tubag anang imuang tigmo. Ang tubag anang gay. Mais. Piotr. Wa pagyapon. Dayon tubag long sa imong tigmo. Paglaom. Malipay mahalo ni mong matay mong paglaom. Long pungango na. Pagbigaman lang ba? Para bukad pirming airbag ba? Ay ka ng mga kalakit andi ang awanay. Ha? Luya ng kuryente sa inyo spark plug. Ha? Spark plug ninyo. Di nakapaandar. Migaman mo eh. O pag migaman mo. Para kuso kuryente spark plug. Long tubag na ko. Ana imuhang tigmo. Ang tubag ana kay adlaw. Oh, sugod-sugod na maglandong-landong may gala. Itong milabay pipilag ka mga adlaw arang initag yun. Oh, karon-karon sugod-sugod naglandong-landong. Nano ka. Ay kinarabang maglandong may gala, wag yung gamit ang sular, ang sural. Paggangit-git mo siga gamay. Wa na dayon. Ang sural. Long tubag na ko anak ay. Okay, tubag long kay Itoy. Ang Itoy dong, ang Itoy dong. Dong. Ang Itoy.

ang tubag anagay. Adlaw na long, Piotr. Wap agibon. Di apagyod, akong tubag. Buhok. Ha? Buhok long. Sa gamay, mihangad sa langit. Pagdako, indok ko, syuta. Butay na long. Ay, kumusta naman si Nilo? Ha? Nilo nga, butay. Kinumdong ko tong bayot, may gala. Lipay kasi kinakabingwit sa gwapo. Pagdasi ang balay. O palong, dunisong suga. Hubo niyang purtuwa din siya. Huwag may nitira. Gihaway lang siya may gala, huwag man siya nitira. Pagpasigyan niya sa suga, gatuwad man po di ay bayot. Yahay si nagpaabot. Bayot man po di. Yahay si tinawaray.

Ang tubag ang imuhang tigmo. Ang tubag ana longkay. Kasuko or pagdumot. Oh. Gikan daw kang Marites sa Bohol. Kumusta bang Bohol, Tess? Horot-horot ng mga kabaw diya. Baboy, kanding, manok. Isa ka buwan doon itinood ng Fiesta sa Bohol. Ha? Pero mo lagi daw, mapasmo lagi ka. Pagbira sa imo, waba ka sugod, birahon na mo ka speak. Waba ka sugod, kaon, birahon. Resulta, wag kaon. Long akong ang tubag ana imuhang tigmo. Ang tubag ana long kay suga. Suga gyapon. Piotr. Wa pagyapon. Long tubag nako. Ang tubag nako anang imong ang tigmo malongkay. Flashlight. Manong na plus light, man. Og, akong tubag balong. Okay, alog bati. Ulok bati. Hindi, ulok bati. Bulkan na balong. Okay, og buhi pang bulkan, delikado. Pero og mamatay na, wa na'y kuyaw. Piotr. Wap agi po. Og tubag. At tubag na kolong sa imong tigmo kay ugat. Sa klaseng ugat man. Itong ugat yung rag-os bao. Og long tubag na ko sa imuhang tigmo siya. Buwan long kay mamatay mo na. Himalat yun. Himalat yun kung buwan. Og tubag. Long sa imuhang tigmo kay kalaban or kaaway. Gikan daw kang mani sa Buhol. Bahay kinis mani, bakit na may mani?

ang tubag. At tubag na ko analong tuba. Tinubdan sa tubig. Gikan daw kang Hisel. Si Kihor. Kumusta mang si Kihor Hisel? Huh? Og ang akong tubaglong sa imong digmo. Unsa ni? LTO. Malipay kag matay ang LTO. Og oy. Atong dapita LTO ba gipus HPG ba to? Oh, gipusil. Ang akin mo kumpiyansa ng pagkukuron mo. Oh, kanang manggukod mo ni sagad maintunsyo. Ano mo gukod mo pud mo? Moro ni hinungdas disgrasya na. Oh, matarantar na inyong kukuron. Oh, matarantar na inyong kukuron mo ni hinungdan mo disgrasya. Na, di na kanang manggukod mo. Kanang kukuron ni mo, kanang na-involve og vehicular accident, disgrasya, niya nisibat. Nakabangga niya, sibat mo na, gukuron. Pero wala helmet niya mo, siret, gukuron ni mo. Buang. Long akong tubag. Anang imong atig mo. Mm. Ang tubag, anak longkay. Bu. Pubunga or pusos mais. Oh, mudok ko man ang tuklong na.

Ok, ahorita Miguel, la slide bang, passy out. Ok, gikan daw Miguel la kang tuloy. Asa Bohol. Tuloy yang ala na dili tuloy itlog. Kinis balong may galag si Henry. Gabaklay may gala o niya mukaagi sila o luagi nga manggahan. Before sila makaagi na itiguwang may gala. Mga onda. La. Saban mo pa yung onda. Dito la, dito sa Pikas Barangay la. Mukaagi mo anang luag kayong manggahan. O la. Oy, kaysa. Tagaan ta mong asin daw. Kadili mo pwede mo agi dihagwa mo daang asin. Mamala? Ano lo? Dahan ungo di ala?

bygde i Ångå. Daghan man dig. Alltså nej. Daghan man dig. Bungang mangga. Okay, dere ta bigal na sa to ang nasa jod ba kamu. Nasayod ba mo mga salingan? Og ang pinakalimpyo nga parte sa lawa sa tao ang mata. Matod pa dinhi. Ang pinakahugaw nga parte sa lawa sa tao mao kuno may gala ang puso.

0: si Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack. Atong paminawon si Maricel Canoy, 49 years old, taga Astoria, Cebu.
1: Ako si Maricel Canoy, taga Astoria, Cebu, 49 years old. Sa una, dahan bigibate. Nahalo ko sa kasing-kasing, kong kidney, kay makulbaan ko, kanunay gahot akong dughan, mataas din akong creatinine. Sukad din mindin ko, nasa GUED, kada humarag yung nagpamahuin nun. Taloy ang diapod, 10 years na ko nagmintin, wala naging ko nasakit-sakit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis, for healthy, happy living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Seryoso kining hisgotanan sa Civil and Family Code sa Pilipinas. Usa sa basehan.
4: This is Amapola Broadcasting System.
3: Kung

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Nanaw karon dili na ko mag-ante para ko si Rinisita Lumagtod taga Tubungan Lopez Zamboanga City.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy happy living nans.
3: Mapalit ang mga produktong nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.

0: Okay, balik tapang kurimau dari situ ang pagpataguman. Long akong ayan, tubag na kulong sa imo ang tigmo kay pungango ni mulo. Nano ako migaman ni permit. Okay. Long tubag na ko sa imong tigmo kay dahon saging piyuto. Wap agabo piyuto. Okay. Agung tumaglong adlaw. Adlaw gyapon. Katapos ang ibilin may galas kurimao numero 2. Ikadua sa isa. Oh. Ikatulo katapusan dus. Watay oras salamat kisa pagpaminaw. Salones na sa puhon og happy weekend.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
3: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pud ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Ako ay
5: ni Roselyn Mendulanas, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
2: Mapalit sa mga
6: buti. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na nami anak kong rauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oils ang iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. Mapalit sa mga butika.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o Astasan, binuhat kini sa mangustin na gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa kong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa Atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang Atasan kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, tistingin nyo og inom og Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental?

0: would visit. Udell's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udell's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udell's Travelers Inn. Visit us at Udell's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udell's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udell's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
1: Where every guest feels at home.
0: Visit us today.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Benigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
0: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Happy birthday.
5: Uy, thank you. Unsa man ni?
4: Gift nako nimo. Pagkabalo man gud nako nga naa ni nga produkto, wa ko gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini nimo.
5: Unsa day ni bibi ambi-ambrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
4: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
5: Tambal nga sabon?
4: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
5: Hala uy, salamat kayo. Maayo region nga naay Dr. Fungi nga sabon.
4: Dr. Fungi antifungal medicated soap.
5: Para sabon eh.
6: Up-up, katol-katol.
5: Ug fungi.
6: Mag Dr. Fungi na.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
8: Pure energy.
7: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Go!
8: Pure energy.
7: Naan na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit.
8: Go
7: na. Dragon Fruit. Go. Dragon Fruit Plus.
9: Ako dai si Rodalyn Tora. Taga Kuan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sauna wa pa ko kay no ani nga sa Dragon Fruit nga nang lain ka kung paminaw sa kung lawas nga nang turning couple sukad nga nakainom na ko nga sige na ko ani inom. Bayo na kay kung lawas nga lang dili na ko batyog kakapoy kanang sige na lang kung kuan ani pang laba, pang limpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawa ka pa minom kog Dragon Fruit herbal capsule. Ako sa akong masulti ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka kuan sa lawas maka bagsik.
7: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa Matag Lakang.

0: kayo nga tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Corn Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is boated ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week gyud ang usa ko makabawas ate nya. Sakit kayo nga akong panglawas, kapoy, kanang pinamik ko sa puton, kay tungod, kanang bugat, syud ka akong paminaw. Kunya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya, human, kanang hayahay kayo akong paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product, o salamat sa HMPC family. Thank you.
2: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
3: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
2: Hard Mama.
3: Hard Max. Maka-improve sa workout sa abang performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
2: Mag-hard mama. Extreme na.
4: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo nga malipay? Sa Em's Flower Shop.
5: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
4: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
5: Tapad lang sa pansuhan.
4: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
5: Emps Flower Shop.

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
1: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Oras sa Star Radio, alas 3:57.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, ug Dragon Mel Galios.
6: Welcome sa atong programa, mga ka-Dragon Fruit, Visayas ug Mindanao. So karong adlaw, lain na pod na edisyon, Doc, no? Mm-hmm. Sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotanan, okay, karong adlaw, yes, mga ka-Dragon Fruit. Doc, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot, Doc, no?
7: Tama.
6: Ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc Alan, yes, kani daghan jud kaayo nga nagpaabot, Doc, because kani, Doc, intended jud ni sa mga, especially sa mga kalalakihan, Doc, no?
7: Uh-huh.
6: Nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din, ha?
7: Tama.
6: Especially karon, Doc, sa mabugnong panahon.
7: Okay.
6: Doc, alam nung nagsiging ulan-ulan outside.
7: Maok.
6: Ania na mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan,
7: yes,
6: sa atong topic karong adlawa, ang atong bagong produkto, Doc, ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc. Nganong gibutang ni siya, Doc, ang usa sa mga ingredients ani, Doc?
7: Tama.
6: Atong hisgutan, mga suking tigpaminaw, nganong naa ang Korean ginseng, Doc?
7: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel, no? Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
6: Yes.
7: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mel, no?
6: Yes, Doc.
7: Mayong adlaw usab diha nimo.
6: Ano, yes,
7: diba?
6: Doc.
7: Ano, higala, mga suking tigpaminaw. At isgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme, no? Mga sokin tigpaminaw nga kapi nga mo'y makahatag o gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mga nahigala, mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng, mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng, mga higala, mga sokin na to nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Mail nga usa da ini siya ka enhance and sexual function o usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na po sa mga kaedad idara na, no, nga medyo nagtaas po ilahang mga sugar, di na po usab mutindog si Manoy, o niya nakulangan po sa vitamin dito ka Dragon Mail. Mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme mga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw, usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness, no, mga sokin tigpaminaw, alang sa sexual desire mga sokin tigpaminaw niadtong mga adult, no, nga dili kayo makontento sa ilahang partner. Mao ka naigala nga istadihan mga sokin tigpaminaw sa mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw kao ka Dragon Mail. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw o sana siya nga mapromote for blood flow no mga ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw o sana muhatag o active or pagpagahi no muhatag higala o kampayan nga tuosab sa ato ang partner. No, atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw ng ato ang kaugalingon kung onsag yod ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw. Well, atong hatagan o insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tigpaminaw. No, reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety. Important ako consideration mga sokin tigpaminaw. Ang importante ng naman mo'y namatikdan at tugin mo daw adayon sa inyo mga soaking doktor, no? Consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soaking tigpaminaw daily active. No, mo na igala, importante kung gusto mo nga magkaanak, ha, gamit yun mo mga soaking tigpaminaw o ekspertong mga doktor. Mo ka na igala mga pinalangga kong tigpaminaw. Ha, tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay mukalimot. Gamit mo sa ato ang lamiang kape. Ang ato ang bagong produkto, ang Hardmax Extreme mga soaking tigpaminaw. Nga classes kape nga may muhatag kaninyo dugang kusog kalig-on labi na gyud kay sa imong partner no kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tigpaminaw muhatagan og insaktong solusyon.
6: Yes mga ka Dragon Fruit, so unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men Doc. So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga suking tigpaminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng mga suking tigpaminaw usa ni siya ka traditional nga ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok
7: okay
6: nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pamangka mga suking tigpaminaw
7: okay
6: ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-o ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men para sa ato ang ako mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha
7: okay
6: sa atong mga partner ang atong love Doc kay sa kaning atong Hardmax Extreme Coffee for Men
7: tama
6: dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama
7: okay
6: mag Hardmax Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hardmax. So, ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas, uga Mindanao.
8: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
9: Dong Tulits, unsa man ang imong gipasan?
10: Ahay, day Maricel, muadto ko sa pa, mangurinti ko. May nalang na ami masumsumrunday.
9: Uy, Dong, wala ba ka mahibalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mauy hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
10: Wow, baday, dili ko day maayo mangurinti day sa... Mahurot dahil ning mga isda apil ang mga gagmayang similya. Sige day, mamingwit na lang ko.
9: Maayo pa dong Tulits.
11: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
12: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
13: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 4:05.
14: Fantastic! fantastic na hapon.
15: Inubanan sa mga manindot ng music.
14: It's hapon-tastic.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sa una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mamuok yapon nang akon tulog subong aga kagabon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Victory Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Victory Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: Victory Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Kita Balagosa.
5: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi tex 500.
5: So unsa ba feel day sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan yung sakit yan murag ni buminor ba makatumar kita sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa bat-ang ba. Abdik ba siya basta maka-state og tumar ani.
5: So wala pa na siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Yan dali siya magubo. Magdalaga na yun siya sa kuan yung gitrabahuan ani.
5: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na.
0: D3 Bio o kanang TX 500.
3: TX 500. Mabilis sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Mabibilis sa mga butika.
6: Ako galing si Rodrigo Lumpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong inainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
0: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
8: Oh la la,

0: sa dayon nga tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Si Marcelina Balaba, taga Portungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya na sway sa Wonder Oil. Pag try na ko siya kayo. Akalihok na siya ang kamot siya. Manakasaalsa na niya. Ayaw ko makalakaw. Hindi siya. Muna siya na magbahog yung baboy. At ang gusto mong tangkal ito. Diskan siya kung tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katuko pa siya haplasan o Wonder Oil. Nawala, gudi. Hindi siya makakagdi. Mahalas sayang kamo. Baga niya o kamo. Kamo, nakalihok naman siya. Tipo, gud ang haplas ng Wonder Oil.
1: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
3: Cornell Brand. Nagkinahanglan ba kamo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani-ana ang Cornell Brand. Ang Cornell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Cornell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
4: Cornell Brand. Kung kamu masulugun tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
6: Dragon Fruit Gold! Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili-lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure Energy!

0: Yummy Emmy on air.
1: Playing with the best music only right here on Star Radio 98.3 FM. Kibasa ra ka star, sikat na sikat gida. Have a good Saturday weekend sa atong mga suking tigpaminaw karoin. And I'm back. Reg, pilapod ka days, no? Si Yummy Emmy, wala ka duty. Bising linya. Arawin may hapon sa tanan. May 16, 2026, liwas na good fiesta sa Ayungon, mga ka-star. Pag-aisyaon niya. Kumusta? Nakapamiesta ba kagahapong adlawa? Nakapamiesta na. Nakabring home pa. Sana naman gina. Purpose nga mag sa ulog sa kapistahan na no, nga to ang mga suki. It's because aron makapaambit sila sa ilang grasya, diba? And at the same time na dili lang kay makapakaon, kundi makapadala pag bring home. Kinaingon nga happy kaayo ang fiesta. Sige, so welcome sa itong programa karon. This is Hapontastic, mga ka-star. Together with your, of course, Yummy Emmy and yung magkauban hangtod alas 6 kagabi on. Kaya nga itong programa 4 to 6 p.m. Yeah, hugot lines and pick-up lines nga itong ang gina-cater this afternoon. For those nga mupadangat diha alas, sige, Gora Bells. Go ahead lang, mga ka-star. Send lang na sa itong official text line. Kamu yung mga pick-up lines and hugot lines and greetings. Sige, 0969-484-5454. And then sa Globe, 0956-664-7734. Ang tod, alas 6 ta sa kagabi on. So again and again, stay tuned lang mo ha. Dari lang magyapon sa Star Radio 98.3 FM. Kaya basta naka-star, sikat na sikat kita. Maying hapon sa tanan. Together.

0: checker time is now 40 minutes down for 1 o'clock in the afternoon, and you're still listening to our favorite FM radio station. This is 98.3 FM Quebec City Star. Sikat na sikat gida. Before anything else, nag-live day ko karon sa ako ang personal account that is ML Labs mga ka-star. So pwede rin mo visit dito and drop lang sa inyong mga greetings diha, no? Ano ba na usab sa inyong mga hugot lines and pickup lines? And speaking of Facebook Live, hello day ito ni Ma Marian Sarmiento. Ag, matod pa niya, magandang hapon DJ. Good afternoon too. And also to Elmar. Dagan kayong salamat, day ha. Elmar Kabugwas. And matod pa niya, ay Ate Ming, hapon, pa-shout out ko. Ka-pretty Jude ate. Mas pretty Jude ka day. But anyway, salamat ha diyan sa gumintok man to inyo ha, Elmar, no? Thank you sa makaroon ninyo pag-suporta. And ingon na lang kasi yun, guys, sa pag-drop sa inyo nga greetings and hugot lines and pickup lines, comment lang mo sa atong live. Kaya ito na yung purpose nga mag-live punta kayo. Ang itong mga suki na tiglantaw, ang itong mga mahiligon sa social media, at least man lang po, baka padangat sila sa ilahang mga, kung bitaw, mga ipangpa-shoutout sa ilang mahal sa kinabuhi. Tuas lagi yung dapit niya, naradirip po sa ato ang lugar, ang ilahang mga minahal. Yeah, siya tuas layo. So, at least maka-keep in touch siya via sa ato ang Facebook Live.
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Boss Angel Shazoin, sa mga kanunan nga pag hatag og grasya sa matag adlaw sa programa ni Yummy Emmy. Thank you kay Boss Angel. And don't you forget to catch sa iyang block time, that is 6 to 6:30. Right after sa kong programa, mga kasar, musunod ay na si Boss Angel. Or di ba ka usa sa iyang staff din ha, no? Mo on board later. So stay tuned, lagi mo dari lang sa Star Radio again and again. And thank you kayo, Boss Angel. God bless you. Huwag pa salamatan sa nato ang Rendez Tour. Katong ganun magka-extra income diha. Ganun magpa-member for registration sa Avon. Personal collection ni Miss Ina Tasha Oguban pa. Ato lang mo sa Tiyasan Public Market Stall No. 22. Ugon ikaw tagahin malalod sa Gargolis Building lang. Sa mga taga La Libertad, Lalimco Outlet, tapad yun siya sa ATM Machine La Libertad. And sa mga taga Gihulgan, Second Floor Mega Market Gihulgan City, Stall 204. And look for Ma'am Lourdes and Sir Efren Boledo. Muna itag-iaga dumala sa Rendez Tour. Or di ba ka mag-contact sa numero 0919-412-2652. Again, 0919-412-2652. Hi to Ethan Kalihan. Salamat kayo be sa makanunay ni mga pag-watch diyan. Matod pa na, good afternoon be. Good afternoon sa Dimo. And Elmar Kabugas, shout out kong Christine May ate. Ang ni Willard nga pretty kayo, kaso si Willard wa ko gi-invite sa ilang fiesta. Wala oy. Willard, ikaw dyan na makanunay invite. And to Shane. Matod pa ni Shane, hi Ming. And Elmar. Oh, Kabugwas iparok. Matod pa mong pugod ni Elmar Kabugwas. Gwapahang Shane Chua. Uy, alam. Saan? Of course. Mga gwapa, gining ako ang mga Junakin. Sige. So padayon lang mo sa pag-drop sa inyong greetings and requests, guys. If you have requests also nga ma-fit sa ito ang programa, which is alternative Pinoy rock and beast rock ang atong gina-play karon nga genre. So pwede rin po din nyo i-drop lang din na, no? I-comment lang sa ito ang Facebook Live. So stay tuned, balik lang ta guys. Dari lang sa Star Radio FM.
2: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita og Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
4: Sabon, beauty soap, ni ana, ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon beauty soap, wala numi maingon, kung dili, mauna jud, ang pampagwapa, na dili isug sa panit, makahumok, ug makahamis, ang IU Sabon, tinuod ni,
2: puti animo oy, nadamguhan ta ka.
5: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
6: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Kay mayang adlaw na itong tanan, itong mahidami karon ang usa sa mga user sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
8: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibi man. So, makalakaw-lakaw ko, makadrive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
7: So, unsay awhag ni mo sa uban, no?
8: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o

0: kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
1: Testingan ra.
0: Testingan ra gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gipamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy na ko. So ako magpasalamat gyud ko sa astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala koy kwarta, mangutang gyud ko. Mao ginay tinuod. Okay. So, daghan kayong salamat.
1: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong ka rin.
2: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee, or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
3: Where every guest feels at home.
2: Visit us today.
4: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binig Aquino, Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
5: Testimonya sa Who Wonder Banaba Plus.
6: Adunay mga kalito in Retoso. Kagagarangan o kami siyete. Sa tanan ako nga gamit, ay mangi ako matilihan nga Who Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos eh, tanang maayo na ang akong pag-ihi, di nasakit akong puso, di nasakit akong kilig. Naayon ang Diyo ko anin
5: Who Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
2: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman o kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungo. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: kayo nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Teresita Sairi, S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ini sakit.
2: Okay,
1: giatake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom kakapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
3: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa pagihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka na limpyo ug luwas ang tubig na imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
6: Isa'y pangani mo, Nay?
7: Lucy Sardimio.
6: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
7: Matuong.
6: Bila edad ni mo?
7: Sa 28.
6: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
7: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
6: Ang imong bana.
7: Oo.
6: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
7: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
6: Nang hubag?
7: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabik lang siya, kuan man na yun, kanang murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital doon. Karon ng pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa-upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na lang. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang,
6: no, kuan. Sa mga yung tail?
7: Nang hubag, siya maayo.
6: Hubag tanang
7: ikat. Kanina inyong huabot tiri, huwas sa abot tiri. Kuan?
6: Punuan sa paa?
7: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga, naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya ni Incho, sulayan na to. Dito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
6: Ya, karon, okay na yung bana.
7: Okay na, makakuan na siya. Makalakaw, apan magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
6: pa. Kailan na itadad to?
7: Kuan, 79.
6: So, sa mga naminaw ka ron, mamunsay ka istorya ni mo.
7: Okay, umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, teel. Di lang dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
6: Amigos ko, pe, ray gino.
8: Sadala, salamat mga idol.
0: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Dapat lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: bahay na sa Kristan. Kung gigamit ka ng Nance Liniment pati Nance Coffee, sa Nance Liniment kasi ako mananahi, kapoy ka ayo permi, murag hawoy akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag na ay kuan ba kanang mawala ang mga panakit sakit pang hawoy-hawoy sa ako ang braso pati sa tiin oo. Kablang bago matulog kana akong ginahimo pagkadungog na ko aning tanan kay mamina mami kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na observe na ko sa Nance Coffee kay maayo kayo akong tulog pati kaning sa pagbawas okay kaayo siya. Sa gabi mo inom ko kape kay ug mo inom ko kape murag bati unayon na ko nga katulogon ko observe sa nagamit na ko sa Nance product.
1: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
2: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 4:58.
6: Og siyempre, alas atong Cervicare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervicare Herbal Food Supplement.
7: Ako na si Divine Faith de Rondo Sanoria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervicare. So, ako ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurang sakit akong kusun ba? Why? Klaro ba akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa Cervicare o sa Nance Product.
8: Ako si Aloha Mickey. Nakatuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas, Capiz. Sa wala pa ko nakagamit o Cervicare, dili normal akong dugo. Kung sakit akong puson, magto nag-try ko palit sa butika, yung testing kong ginom. Dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
9: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Yuta, Siyosikihor. Nisulay ko pag tumara sa Cervicare. Mga 2 weeks na akong ginom anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Sorry sa Diyos, no? Lian akong mga banod sa akong puson, sa likod aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, di na kumaga kanang magabi magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kubda ko kay nakadungog ko sa radyo aning Cervicare sa kudzog gikatabang sa akong kinabuhi.
6: Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Cervicare Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
10: Ay, ang akong ngalan, Dermatobio Baog Palaran, nagpuyo sa Rook Abakawan. Ang akong product na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa tungod kay malipay po sa imuhang produkto.
11: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga NANS product ay NANS Coffee. Ang NANS Coffee, hintay na po namo ni kayo. Kanang dili ka makatulog o mayo sa gagabion, pag mo inom ka, mayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na good gihapon namo ang mga product ninyo, kay mayo man sila. Thank you po, ma'am.
10: Ako si Lario Comoso, taxi driver, diri sa Barangay Pulang Lupa, to Trento. At yung panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong dibati nga bahay sa Baga o sa tining akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa walong kabulan, taloy sa Ginoo, adunay ang sakamigo na kung nga patyag sa kuha nga ninyo nga. Tuwa ini kay para basin makarikuger ka ani nga para ganahan ka mukaon. Tuwa sa magdugay yun gato nga panahon. Daghang salamat sa NANS Coffee nga nakarecover ato katong panahon. Gawin sa Ginoo hangtod karon balik na tubog drive.
6: Mapalit ang atong NANS Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil.
12: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko NANS product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o NANS Liniment para sa ako mga panuhot na kitang kan kalawas. Salamat, Yali, Dr. Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
13: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa NANS Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya'y ang umaunay akong gigamit niya paghilot-hilot ang NANS Liniment Oil. Daghan kaayong salamat. Ako di ay si Janice Lianto taga Campichong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa NANS Oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan yung magikan ni manguha o nanang pangwarta ng mga idlumboy iguli na mo kapuyong moy po yung lawas. Ako rang kaplasan. Salamat kayo.
6: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong NANS Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music. Manindot ng music. It's Hapon-tastic.

0: Alright, Chikur Daman is now on a good 9 minutes down 5 o'clock in the afternoon. And you're still listening into our favorite FM radio station. This is 98.3 FM. Basta na ka-star, sikat na sikat kita. Kanimong oras mga ka-star, ato din yung ipainungod, no? Siyempre, sa Dragon Fruit Plus 650 mg. So attention sa mga nangita, dig herbal nga barato gipiktibo. Ano gusto itong mga butika o parmasya ang nabantog o mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili kamaya na pansasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede gyud kang makatumar. O gaya gyud ulat ang imong lawas mo, bigay panalip di gina kanunay. Mag Dragon Fruit Plus. Nabagan og parisis sa Alcasi. And of course, mga ka-star, ayaw pod kalimti sa pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plan. Sa mga adunay high blood, diabetes, arthritis, at asong cholesterol, dili katulog, halati lawi di sinyo kini mo sa sakit o balatian. Of course, kining tanan, available gyud sa mga suking butika o parmasya nga duol lang gyud sa inyong mga lugar. Pasalamaton ta, syempre, sa makanunayon sa pagsuporta na sa CEO sa Dragon Fruit nga si Ma'am Catherine C. And, sige, padayon ta sa tuwang nga programa karoon. Abot ay mga shout-out dere, wala din. Sige, sige. Hello dito sa itong mga avid viewers again and again. Salamat sa makanunayin nga pag tambay sa ako nga live this afternoon. And hope way latuhay ha. Way latuhay sa pagtambay na ito ang programa karoon hapon-tastic mga ka-star. Kay later on, atong pagabasaho ning naihugot lines dere. Hugot lines nga gipadangat and pick-up lines also. So, just right there mga ka-star, since it is now 5:11 in the afternoon, kuha na po di ay. Sulod na po na itong pagkabuhayan showcase. Sad to say.
1: Sana
0: all. Ano siya ito ang kuha, no? Panginabuhian sa matag-adlaw ni itong pagkabuhayan showcase mga ka-star. Kasi ano yun yung palutson? Sa dili pa ang tanan. I'm in shock kaning na timing yun sa itong oras. Again sa itong mga avid viewers, this afternoon may hapon ka na itong tanan. And padayon lang mo sa pag-comment sa ito ang Facebook Live. Kung na mo ipang shoutout karon, libre rag yung shoutout. Bahala des inyong data. Baka di naman ginikwa ng data karon mas piliun pa nilang magpataon nalang wifi. Pari nalang tas wifi yami ends. Diba? Na naka-social ang mga kaigsuunan nato. Sa una, wag yun, nauso ang kuning town, kaning wifi kay Aritas ko ay. Napag itong mga pocket wifi before. Kaning pocket wifi, muna siya naka-confod guys kay if walay signal sa balay, pwede nimo isubmit kung asa man siya nahimutang. Kung asa man gani nahimutang ang iyang signal. Isa mo po, dagiin mo pong mag-load gihapon ka. Same as lang na kung magpataon po kag-wifi ka ron, nga every month na adyo kay balay run. Siyempre, ang paggamit nimo sa kuan, connection, asa man na ito. Ano siya, which is mo na yung balay run. Ingon ano lang ang kung ano ang ato ang panahon karon. Usong-uso na kayo wifi. Anagyod na uso ang SIM karon. SIM card talagsa na lang paludan. Wala tawagan na eh. May paris via messenger kay direction. Via messenger kay makita pang naong nino. Diba? Okay, kung parang kadang tawag-tawag lang sa cellphone through number, ay nako, murag dili kayo maglungtad ng relationship ano. Mas maizu ko na itong sa messenger kay klarong-klaro. Ay nako. Sige, wala tayong maduan. Wala. Muna man na siya'y na kuanan kaning namatan sa atong mga kabatanunan. Before nga buot raman dyan tagina na arang kanang tawag-tawag lang via number. Karon di na mahimutang o ma-brown out gani. Dili may utang sus kaadlaw nga dili makachat nga to ni Different siya karong mga panahon na mga kastar. Dili pa kompleto kong adlaw yung MMs kung dili ko maka-chat ni Yacha. Ganun ba talaga yun? Sige. 14 minutos naman makalabing alas 5 sa kapunan. Balik lang ta later. Right after this break, so stay tuned for more dire lamang sa Star Radio.
1: Si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabulo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio. About sa ang DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapad sa lawas ng tao.
2: DTX 500, mapali sa mga butika.
3: Ako si Lionel Lagordo, na akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungon sa akong gitumar nga DTX 500 o Ditribayo. Namuno yung akong gimintin kay kamera mo akong kita ng drive ko. Badisayas lang kanaadlaw. Basta na na yung mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay lang kayo yung gastuhon matag-adlaw. Ginhina sa Ditribayo o DTX 500.
2: DTX 500, mabali sa mga butika. Ditribayo, mabibili sa mga butika. Maitis C ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Maitis C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Maitis C! DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasa,
5: sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman, ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa Matag.

0: tayo natabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: So, di ay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang ang liniment oil. Kay ang akong dibati, mag-ngol ba? Tagad na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Aloy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
3: Kung kamo masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
5: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani-ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
6: Jonel Brand.
7: Ano ba'y special nga okasyon?
8: Wala ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay?
9: Sa M's Flower Shop.
10: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
12: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
13: Sayon ra kayo pangitaon.
14: Tapad lang sa pansuan.
15: Call or text 0966-348-9336.
16: Emps Flower Shop.
17: Emps Flower Shop.

0: Testimonia sa kibiktibo sa Wonder Animal Vital.
1: Ako si Michelle Pilatore sa Dagoy, Sindangan.
2: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vital?
1: Kaon ako alam mo ang ato, gisagol na ko sa iya ang kaon. Okay man tayo, dali ra kay manubo, dali ra ko kay mangitlog ang hinahan. Ngayon ako ang karis nga, mangitlog naman po ang patong na magwala pa man yung tigis sa kabulag ang hitopa. Ila naman pang tuhakon, kaya nangitlog na ko dahil ang hinahan.
2: So produktibo na yun tayo, ma'am, sukad na gamit ang Wonder Animal Vital.
1: Oo,
0: kung yung kayo
1: kausapan,
0: dito ang
1: mga
0: hayukan,
1: ma'am.
0: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga agri-vit supply o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
3: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manlindot ng music.
4: It's Hapon-tastic.

0: air.
1: Alright, itong balikan na ito ang programa karoon. This is a Fantastic together with your yummy Emily gihapon. Dari lang sa Star Radio 88.3 FM. Kibasa na ka Star, sikat na sikat yada. Before anything else, hello, thank you so much to Rave Cloud 9. I guess he's following me, and of course to Baby Jeb. Thank you kayo, Jeb. God bless you. Anak ni Father Everson. Pasilan and to Mom Jen Pasilan. Of course, salamat kayo sa imong makanunay nga pag-suporta sa inyo ang mga tanan karon nga nag-follow sa ko ang ko ano account. Thank you so much. And to Libra, salamat di eh. Nangutana magun siya unsay title the one nga song. With the pinamatching ano pa laugh out loud. Ay, nako. Sige. Kaya rin na ni mo di, Libra. Live to karon sa ito ang Facebook account at at the same time sa ito nga TikTok account. Emil Labs lang gihapon mga ka-star. So, please, don't you forget to comment lang sa ito ang Facebook live or TikTok live. Wala ha, duwa na na atong gigamit sa pag-live. Doon na ka social media platform nga itong gigamit karon. Ay nako. And natay hugot lines eh diri karon. Matod pa aning ato ang sender this afternoon gikan sa itong sender 2087. Hello, Yummy Ems. Naaday ko'y i-share lang gamay. I-share gamay. Matod pa niya. Lisod kayo malipay karong panahuna, Yummy Ems, no? Nga namang lisod bang malipay. Mas nindot magani ng puro lang kalipay, walay kasakit, di ba? Lisod kayong malipay karong panahuna, Yummy Ems, kay ang ikalipay ni mo kay ika-high blood man sa di ay sa uban. Mao di ay. Hay nako. Wait. Bitaw no? Adyo uban nga again sa imong gikalipay. Bilis na ganahan. Sobraan rapon siya. Uy. Salamat kayo sa tong center this afternoon. And God bless you. 2087. Alright, and we have another pagyod. At anong tagaag pagtagada. Okay, kay napudre ingon nga Yummy Ems, mura mag naglibog ko sa panahon karon. Kaya nanarbaho ganita aron na ipanglaag. Di na manoon takalaag kay na ay trabaho. Ay nako, ang purpose day ana. Narbaho ka aron na kay kwarta para sa inyo hara dili na siya panglaag. Hello to Cyril. Pa shoutout naman ako ate. Hello to you Cyril and DJ Ken. A shoutout from Davao de Oro. May ngapon ka ni mo, DJ Ken. Oras din na to karon sa Star Radio. 34 minutos suman makalabing alas 5 na. And this time check mga ka-star. Sa mga kanunay na itong gipainungod sa Clinica de Alternativo Products. D3 Bio. Ang D3 nga may visi. Ang visi nga may D3. Ano ba na sa DTX Coffee Mix? With ang palilibs siya season the sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na syempre, nakadetox ka pa. Thank you so much sa CEO sa Clinica de Alternativo Products. Doc Ramil, oy. And DJ Ken, thank you so much for following me. God bless you. 35 minutos man, makalabay ng alas 5 sa kahaponan. mo play tag song guys. Bisaya ta karon na karong orasa ha. Bistrak na niya itong ipang tirada karong hapuna. So here we go, got something here by The Inchi. This will be entitled Oh Yeah. Nibudlot iyang mata. Stay tuned naman dito sa Star Radio.

0: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili kahi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
1: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drug Store o Butika Game.
2: Ayu! Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap! Wala na may maingon! Kung dili, mauna jud! Mauna jud! Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayu Sabon! Tinuod ni!
3: Puti ani mo, oy! Nadamguhan ta ka!
0: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
1: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa Ike's Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungot, Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
5: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
4: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
5: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room.
7: This is Amapola Broadcasting System.

0: sa dayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
2: Many more.
1: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
3: Ako si Margie Bukingkito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gamintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, D.I. kang Ma'am Arlen.
4: Atong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
5: Saan ko mangihe? Ako yung kidney stone. Laki ko, ang piyokin ko kukot. Ako yung mga tambal ba? Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, murag mga balas. Dalas sa pag-ihi na ko, ang murag mga bato siguro to.
6: Nadalas, ya. Pag tumani mo sa Wonder Banaba Plus.
5: O karon, ako sa mag-ihi, hayaan ako mag-ihi.
4: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
8: Mga penata!
9: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukutas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero aktibo good kaayo, Dok.
8: Mga penata!
7: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
10: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Max

0: sa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Plus.
2: William and Funi.
3: Okay.
2: Nagpuyo ko sa Manila at Bacong Negros Oriental Philippines.
3: Yes. Mm-hmm.
2: And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko daghanong istura. Mayog yun.
3: Yes.
2: Mayog yun. Wala na ko'y kasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
3: Mm-hmm.
2: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungo po sa akong istorya.
3: Mm-hmm.
2: Sulayan ninyo.
0: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music. It's Hapon-tastic.

Radio.

Okay, itong oras sa Star Radio, it is now 56 minutes down 5 o'clock in the afternoon. At this time check, ginatod ka na ito, mga ka-star, sa makalunayan again and again sa Epers Benzel Motorcycle. Thank you so much to Madam Gina and Boss Eper Garofil. And salamat din yung one missed call. Nagdagan o kung send niya nga gift diri karon sa akong TikTok live. Thank you. God bless one missed call. Alright, and hi day ko ni Ronald Mandate, akong cousin. Hi DJ, shout out din sa ato mga parents, then request kong song Miss Nakita. Di naman ta ka-play og request karon dong kay wa naman ta igong oras. But don't you worry, by next, no? By Monday, kasi ma-kuan pa na to. Ganang mga early-early pa na itong ma-play na inyong mga request. Eh. But ato pa ni siyang i-check kung na bilong ba ni siya, asa ni na bilong eh. Isn't it Midoy Rock or something? And hi po rin ko ni Rhea Mandati Sangilan. Yung mga itagsan ako ni Watch karon. Salamat kaayo. And ayong hapon te. May hapon sa Nimo de Karanday. God bless you. And send my regards to Tito Bini. Alright, so 57 minutes. And ato ning ipang shout out ning again. Special mention to one miss call. Kay daghan siya gi-send ako nga gift this afternoon. Thank you kaayo. And to Sir Joshua Vicoy, thank you. To Sir Anthony Francisco, God bless you and shout out to you. And also to... San man to? Si Rev Cloud 9, salamat kaayo. And to one miss call idol DJ, shout out sa Barcelona, Santa Rita, Samar. Galit family, thank you so much po DJ. Walang anuman po, thank you din po sa'yo sa pag-send mo ng madaming gift sa akin. Thank you, God bless you again and again. Alright, so walang katapusan ang pagpapasalamat natin sa lahat ng nanunood ngayon at most especially sa mga nagbibigay ng gift this afternoon sa live ko. Thank you guys. Oh, sa atopod nga Facebook live viewers, thank you so much everybody. Wala ko igong oras manamilit na sa ko sa kahanginan. Kininlaw sa binyo ubos nga kanunay nga nagalagad wala in ko DC. Yummy Emmy. Manamilit na lang ko sa pagindi. Salamat. God bless. Oh, gamping da kanunay. I love you all. Bye-bye.

0: Yes, yes, you. May gabi sa mga taga-tayasan. Nas dara-dara mga palangga, no? Atong idol nga guwapo nga si Idol Abay Ray. Yes, ang sapay gipabot sa mga taga-tayasan, mga ka-star radio sa tayasan, kutaw-kutaw na bay o kape nga lamian. Kape nga tunay vitamin C ang kape nga para ni kuya o para ni ate para sa tanan tatak Amigas Coffee. Amigas Coffee, Amigas Coffee. Yes, ang sapay gipaabot na to diya sa mga taga-south of Cebu nga naminaw karon, sa mga taga-Badyan, diya sa mga taga-Alegria. Yes, ato ng kutawon mga palangga ang kape nga lamian. Kape nga paborito sa tong idol nga guwapo. Walain Idol Abay Ray. Yes, di ta maglangan-langan atong paminawon ng mga testimonya. Direta manukad sa Alegria Cebu atong paminawon ng testimonya gikan diri palangga.
1: Yes guys, so nako karon diri sa Sangi Alegria, no? So nako inaagian nga usa ka ginang usa ka noni siya sa mga user sa Amigos Coffee. So good news mga idol, kaya ako rani siyang naagian dayon. Willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, gisay pa nga na to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Kus gagamay, ma'am. Gisay pa nga to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
2: 35
1: years old. So, unsa i-share ni mo sa Amigos Coffee, ma'am?
2: Ako lang ma-share, no, sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, oh, hubakon ko niya. Kanang, akong ban, na ako'y friend nga taga-gusa, nga asawa ko na siya og pastor, nag-share sa ako nga, why daw nga, gabaligya ako og coffee, wala daw na ako gitry.
1: Okay, so nagbaligya ka Amigos Coffee, ma'am.
2: Oh, tapos
1: so,
2: wala ka man ko
1: nga, nagbaligya ka.
2: Oh, nagbaligya ako karon.
1: Wala ka nag-inom.
2: Nang wala ko nag-inom
1: at nga po. Kasi ma'am, muna'y pait sa mga dealers, oh. Amigos, ma'am, no, kasi hindi mo inom, no. So, karon ma'am, nakainom mo dito, ma'am.
2: Oh, wala ko nag-inom at nga po, kahit pero man ko, katungatan, tapos pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa Sangi, nakakita na nga, okay, nga, kuan, nga product, and then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di siya, pwede siya sa hubak, and then, na-allergy man ko at that time, tapos pagkauna ko ka ng crab, naghuot akong kasing-kasing, and then ingon akong husband nga inda na ang coffee kay naka basa ko ato nga flyer food nga kanang tambal daw siya sa akong hubak ug sa allergy.
1: Okay. So unsa tong unsa kang oras sa mam gi allergy, mam gi atake?
2: Na gi atake ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos nang gipainom ko na panic na mi at that time na inom duman niya alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagdulon og laway isakit man akong kasing-kasing. So dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siya na paralyze ang half body nako.
1: Uh-huh.
2: Tungod sa allergy. Lawa,
1: no?
2: Then pagpainom niya na siya ko kay pag-inom na ko sa kana di ba kay init man jud na siya, no.
1: Okay.
2: Pag-inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siya nanaog.
1: Nanaog. Usara ka siya imong gitimpla.
2: Oh, usara ka siya indi. Pagka naog niya ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya
1: normal
2: nagsakit
1: ulit
2: normal.
1: So wala normal na mo baginhawa mo.
2: Ni normal
1: ang allergy ni mo magnawa sa.
2: Ang allergy na ko is ni hinay-hinay siya murag wala na kain ning katol. Udi na siya ay katol. So mao to nga grasya sa Ginoo ang coffee is gi-maintain na nako until now.
1: Okay, so gamintay na gi-ka ma'am si mo baligya ma'am.
2: Yes.
1: Sawa na ma'am na baligya ra ka wa kay
2: ini. I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3 in 1 and then iabot ang point nga sa akong hubak tambal de siya wala pong ko gi hyper so
1: wala ka gi hyper ma'am.
2: Oh wala na ko gi wala pud ko gi hyper so
1: nakauyon ma'am na uyon
2: na nakauyon sad nya
1: so karon nakahuna taga ko sa ga card
2: I labaw pa
1: so, na to siya ma'am. Bayron na to siya ma'am.
2: Oh ninyo siya ang amigos.
1: Bayron nun ma'am pero makaayo man.
2: Oh makaayo kanang affordable lang po kay herbal coffee man siya.
1: Okay ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advice nimo sa tong mga listener ma'am?
2: Okay, so ako ma-advise sa ilaha no is kung naamoy mga gipamati like kanang di kakatulog, naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee kay grasya sa Ginoo gigamit na siyang instrument nga maayo ko.
1: Okay, isa pa nga na to ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong. mayroong sa Alegria.
2: Sa Sangi Alegria.
1: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so dagan kayo. Salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa atong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer na to sa Amigos Coffee. Ang problem.
0: Yes, dagan-dagan salamat ma'am Emily Irong diya sa Sangi Alegria, Cebu. So sa paigi paabot no alang-alang sa tanan mga ka-star atong idol of Ray og sa tanan-tanan nga mga taga-Tayasan. Nilang kay sa taga-Tayasan palangga sa tanan-tanan nga naminaw karon diya sa South of Cebu. Adto na sa pinakaduol nga suking butika og pharmacy para mapalit ang atong amigos Kinik Herbal Coffee. Amigos Coffee.
3: Mga higala, ang Amigos Coffee mapalit na sa mga musunod na mga dealers outlet sa inyong lugar. Sa lungsod sa Alegria, Cebu, mapalit ang Amigos Coffee sa Aid Chan Chan Pharmacy sa Highway Poblacion, Alegria, Cebu. Pivot Store sa Malbog, Alegria, Cebu. Buboy and Cherilyn Store sa Libo, Alegria, Cebu. Nulasco Store sa Alegria Public Market. Cabanyug Store sa Alegria Public Market. O siyempre, mapalitsad ni Ate Sol sa Alegria Public Market. O siyempre, ang Amigos Coffee mapalipod sa Sinovit Pharmacy diha sa Malbog, Alegria, Cebu. O siyempre, ang Amigos Coffee mapalipod sa Badian, Cebu. Nila ni Ma'am Rufina Singson o Roping Store sa Badian Public Market. O ni Ma'am Pina Costanilla o Pina Pedro Store sa Badian Public Market. O siyempre sa Medalia Store sa Highway Poblacion, Badian. O siyempre dihasab sa Reserve Store o ni Ma'am Joy Arivalo sa Barangay Panhigan at Bang sa Panhigan Elementary School. Mga higala, ang Amigos Coffee mapalitpod sa lungsod sa Mualboal sa SNJ Pharmacy. Mualboal Pharmacy.
0: Yes, dula lang palangga ah, sa mga taga South of Cebu ang mga butika o farmasya, mga suking tindahan. Yan sa mga nagtanaw sa itong live na si DC Laborte, na si Chi G. Borong. Yan sa tanan-tanan nga managtanaw, mga naminaw silang tagsa-tag sa karadyo. Ansa pa'y gipaabot mga kastor. Dari sa Tayasan palangga ha, dula lang ang mga butika o pharmacy. Naguna nga itong Tayasan Pharmacy. Ike's Pharmacy, mapalit ang itong Amigos Coffee. Dito napita mga palangga sa mga taga Himalalod. San Sebastian Pharmacy, mapalit dito itong Amigos Kinik Herbal Coffee.

0: Yes, and sa pay gilangay-langay palangga inom na kitag amigos kinik or Valcop. Yes, sa mga tagalungsod sa Ayungon nga naminaw karon sa tong Star Regior Lorin Drug Store. Mapalit diha atong amigos Coffee Y&A nga pharmacy, mapalit diha atong amigos Coffee Palangga. Napo diha ang butika Gil ug uban pang mga butika ug farmasya nga pwede palitan sa tong amigos kinik or Valcop. Yes, mamina taglaing testimonya.
1: Hello?
2: Hello, sir.
1: Hello, sir. Maying hapon.
2: Maying hapon, sir.
1: Yes, sir. Nalagway pangutan na ni mo, sir. Ah. Kisa'y pangalan na to, sir?
2: Si Junel Peroso, sir.
1: Junel Peroso, sir. Taga-asa ta, Sir Junel? Taga-Leyte ka, sir, no? Asa na pita kay Kasaliti, sir?
2: Taga-Merida, sir. Merida, Leyte.
1: Merida, Leyte. Pilang edad na to, Sir Junel?
2: 38, sir.
1: 38 anyos. Akong balita ito, sir. Usap po ka sa mga users na itong amigos copy, Sir Junel. Tama ba?
2: Yes, sir. Oh.
1: Ah, so...
2: Certified user, sir.
1: Certified user sa amigos copy. Sir Junel, ako lang, Sir Junel. Ah, on air ka karon, Sir Junel, sa mga radyo nga naminaw. Mga yun lang ko gamay ni mong opinion, Sir Junel Peroso. Nganong nakauyon ka, nganong nahimo kang certified user sa itong amigos copy? Go, Sir Junel.
2: Yes, sir. Sa una man, good, sir. Ako lang i-share sa mga naminaw karon nung ako dahi na-diagnose ko as positive sa H. pylori bacteria.
1: Unsa na siya?
2: Oh, sir, kaning bakterya na siya na nasa dugo, di siya magapan mo magsamad siya sa atong tungol, sir. So, maabot ang time na mag-bleeding siya sa ilaw.
1: Okay, sige, sige, sir. Para yan, oh.
2: Tapos, na-admit ko ato, tapos nakagawas niya, treatment ko pagpatay sa bakterya, pero nahuman ang treatment, moro niya po na kung ipaminaw mo, wala siya na naayo, nag-iapon ng acid sa kumpiyan, o katong magsakit gihapon siya.
1: Ah, mara siya, kuhan, Sir Junel, mara siya acid reflux, pero mas grabe-grabe na nang ima kay bakterya na.
2: Oo, kay bakterya to, sir, nakuha ko na to sa pagkahon, sa either sa tubig o sa pagkahon. No, to gisagunsa na lang akong gi-take nga herbal after ato nga na-introduce ni nako ang amigoscopy mo to ako sa G-try kay grabe naman gutong acid na ko, sir, kay mga acid reflux na ko, nag-heartburn niya, nagpauno, sir, niya na grabe na pagpagbuhan ka ng nito na ang nervous galing, magsakit na akong oo.
1: Amo na ito sa una, sir, nga sa una na kong pagkakita ni mo, kung nakita ta, medyo, kuhan ka, medyo dry kayo yung skin niya, medyo lusparon ka, sir, no?
2: Okay, asido mo gusto, sir, niya, ang biligan ko ka, may time na bloated ka kung tiyan, hindi ko kadugab, puno kaya kung tiyan, maglisip ko ginawa ato, sir.
1: Yeah, karon, sir, pag inom niyo sa amigos coffee, unsay nahitabo ato, sir, unsay natabang sa amigos coffee sa imong life?
2: Dako kay, sir, kay pag inom lang ako, sir, murag pag nakadugab din ko dako niya ang ako sa nahinginay pag nawala dili po dali sa siya nawa sa ko ginimana anay inanay siya na nawa ang gatong sakit sa kong ulo niya akong tiyan dili na kay permi puno niya dili na siya puno niya dili na sad kay ko magsig kuan magsigdugab sa una kay magdugab man ko sa una niya asilom gani, sir.
1: So karon, sir, ang kataw mga gipaminaw nimo sa imong sakit nagawa siya tanan.
2: Not nawa din, sir, nakaloyan din sa amigoscope, sir, nawa siya tanan.
1: Karon asa tong bakterya nga nasa imong dugo, sir, nawasan?
2: Oh, wala na, sir, kay mabatsagan man gyud nimo kung mura to siya mo atake to siya nga bakterya kay mura siya gumuto nimong tiyan ba. Karon sa lang sa ginong nga nag-inom ko kami sa scope, wala na dito, sir. Di na kay kuha na kong tiyan.
1: May gani, sir, no? Kaya nadali ni mo, sir. Kaya kung dito ni mo nadali, ang long run na to, sir, malibang kagdugo, sir.
2: Oh, mag ito time, sir, nga na-admit ko, sir, kay nagkuan man ko, kanang nisuka ko siya murag patis niya, pag-abot na ako dito sa hospital, ni waste blood yun, sir, nigawa sa kong kuan.
1: Okay, nalibang yung kagdugo, sir, at the time.
2: Oo, oh, ato, sir, niya, moto na, kuhan sa doctor, sige, antibiotic.
1: Mm-hmm.
2: Niya, pag humanog si ginog antibiotic da ni grabe akong acid, sir.
1: So hindi na kay pag trip. So tanan imong acid, sir, sa imong lawas. You wash out or gikuha tanan, no? Halos tanang balatian nimo, sir. Natabangan yun sa Amigos Coffee.
2: Yes, sir. Natabangan yun, sir. Asa sa dakong asawa, sir. Dako kagtabang to sa amatig mo pamilyan. Bina sa akong asawa kay wala pa to'y amigo, sir. Ang ako kong asawa, twice a week kasi ang paggawa sa hugaw.
1: Ah, so dili maka... Dili, ato na rin, sir. Dili makalibang kung tarong imong asawa.
2: Oh, dili siya adlaw-adlaw malibang, sir. Twice, sir. Kagdo sa usa ka semana niya. Moto niya. Na-introduce lagi na mong amigo sa mong tibok pamilya ga-inom. Moto, pag-inom niya, sir, sa usa lang kasi, taw-taw, dagan na siya, nang gawas ng mga baho ba na napundo sa entiyan.
1: Anya, karon, sir, normal na sa di mga asawa?
2: Oo, oh, everyday na siya ang pag-gawas sa ugal, sir. O sa'y gari, kaduha, o sa'y kabunta, gini kagabi ipod.
1: Okay.
2: Sabo kayong tama so, mga amigo,
1: okay, sir. No, so, alang sa tanan, sir, nga, na minaw karon. O sa'y ka-advise ni mo nila, sir, proven gira sa imong pamilya, sa imuha, unsay ka-advice ni mo, sir? Sureness, proven and tested gyud ang atong Amigos Coffee.
2: Yes, sir. Oh, proven and tested yun, sir. So, sa mga naminaw karon na sa radio or sa live, suway ninyo ang Amigos Coffee kay proven and tested din siya sa tibok na kong pamilya. Muna yung ginagamit. Ultimo gani ubusik on kami kanila nga mong inon. Dili namin mag-inom ang mga tambay.
1: Lastly, sir, naipangutana, sir. Naipangutana, lastly. Ning text yung lipap ko na siya'y pangutan. Napila ganito yung edad ni mo, Sir Janelle?
2: 38, sir.
1: 38 anyos. So sa katong gibati, para katong napakuno kay mga sakit, sir, ang pangutan na ni Sir Lipap. Kamusta man kuno ang imong junjun, sir? Dili kay kondisyon, luyasan.
2: Yes, sir. Likid siya kondisyon, sir. Daghan mga hindi paminaw, lagi na afidon pa niya. Lain kay mong paminaw, dilikid siya. Kondisyon ni mong lawas.
1: Kondisyon ay mong lawas, sir. Nakainom kag Amigos Coffee. Kamusta si Junjun, sir?
2: Oh, grabe, sir. 100% kondisyon kayo.
1: Lipay na, imong isi, sir. Lipay na, lipay na.
2: Oh, lipay na, sir. Kayo makakasaya naman sa kumitinan.
1: Pati ikaw, sir. Lipay na, sir. Lipay na, sir.
2: Oh, dako kayo kung kalipay, sir. Pagod sa Amigos Coffee, sir. Kayo mo naman na nabuhat, hindi na mabuhat.
1: Wow, sana all, ha? So, kisa ganito, once again, sir, kisa to'y pangana to, sir?
2: Si Junel Peroso, sir.
1: Junel Peroso, diya sa Merida.
2: Merida Liti.
1: Merida Liti. Dagang salamat, Sir Junel.
2: Salamat, sir.
0: Yes, dagang salamat, Junel Peroso, gikan diya sa Merida Liti. So, sa pay, ipaabot ang mga taga-Tayasa, ang mga taga-South of Cebu, mga taga-Negros Oriental. At doon na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy diya sa inyong dapit para makakutaw na sa kape nga lamian. Kape nga tunay vitamin C, ang kape nga paborito sa tong idol. Idol Abayray Palanga. So sa paigipaabot sa matag-usa. Adto na, so kaning tungura maminaw taglaing testimonya diri na pagtagikan sa Negros Oriental.
3: Kugig na ang 3 taon.
1: Okay, tagisa kita once again, kisa kita yung pangani mo.
3: Si Bergie Esmiro.
1: Bergie Esmiro, diha sa Gihulngan.
3: Kagawasan, Gihulngan.
1: Ah, Kagawasan, Barangay, Kagawasan, Gihulngan, ah, ma'am, Negros Oriental.
3: Oo. Oh.
1: Pilang edad ni mo na nai Bergie?
3: 74.
1: 74, bata pa. Baray Bergie, isalaysay ko noon na mo, biyong sa ito'y paghitabo sa mong kinabuhi, nga wapag ka nag-inom mo Amigos Coffee?
3: Si Jukong, luyaha ka, puy ka ayo.
1: Naon sa Manday ka?
3: Nakuha mo na, nasak, sana dili mo kukasabot sa akong ibati sa unang panahon, oy. Mentag din na tumbalik. Kaya Amigos Coffee sige na akong iinom.
1: Naon sa Manday ka? Anong mga magkakasabot? Naon sa Manday ka?
3: Murag, sa sige, dili lagi masabot kong paminom, murag. Alayan lagi kaayo. Nga, may hindi, gidala ko nila sa doktor, na stress ko na ko.
1: Naon sa trabaho?
3: Stress ko na sa trabaho.
1: Ah, stress ka sa trabaho?
3: Nga, di naman ko kasulti ato.
1: Di na ka kasulti niya, di na po kakabarog.
3: Kabarog, agakon ko.
1: Agakon, pero kung di ka agakon, di nagyod.
3: Adili, John.
1: Surrender nagyod.
3: Yan, sa kay mix series, patubag dumagiti, na, nangihi man ko, ko sa series ko, no?
1: Nangihi ka sa... Hey, ikaw
3: ka. Gabaan na, di ko na ng series. Sige, balo, adyo ko kabalo.
1: Wala ka kay Baog, asa na, wala ka, wala kasi mong una-huna, no?
3: Wala lagi.
1: Mga pila to kabuan na, nai?
3: Mga unom yun.
1: Unom kabuan, ngay nga ato'y mong kahimtang.
3: Nga. Nakadungog akong Paris, bahin na ng amigos. Iya, kung ipalitan.
1: Okay,
3: Iyan sa ito, karun di ako no, dahil matumara, ay nag-utuma, ay nag-inom ka ng uban.
1: So, nag-inom ka, amigos?
3: Bilang ka agon. Buntag, o to hapon, yun. Iyan, ipainom na ako.
1: Katulog, ino mo imnon na kutao ng amigos coffee?
3: Karuoy taong sa Jusil in town. Luoy yan noon kay. Wala naman ko'y kal...
1: Mga pila ka, kuan. Mga pila ka buwan yung ininom sa amigos.
3: Mga, kuan nun yung tuig na.
1: Tuig na, pero katong luoy pa kayo mong kahimtang na tong medyo wala pa kasi mong kogalingon. Mga pila ka buwan, hindi mo nga naayo ka.
3: Mga unom dyan, kuno, ingon kong pares.
1: Unom dyan ka kabuhan ng ato. Yung pag-inom yung amigos, mga pila po kabuhan nga ng alibiyo ang amigos si mong lawas.
3: Doha rin?
1: Doha kabuhan?
3: Okay. Pag human ako, inom. Kaya mga laya naman kumaato sa uma.
1: Laya na ka mo balik sa uma?
3: Nagparil naman ko sa mga batong nakayan.
1: Ako na, ning balik na, ning balik na sa normal, ni trabaho na ka.
3: Wala lagi ko eh. Di lagi ko, ba't yung kainit na yan dyan? Wadi ba't yung kainit? Ganahan dyan ko kain mo sa yung sarbaho.
1: So nanabalik ang kalagsik pag inom niyo sa Amigos Coffee?
3: Kaluoy sa Diyos yung tao. No? Kaluoy sa...
1: Ayaw lang sa yung tao palabig pa trabaho. Hinahinay lang po dah.
3: Naon niya kay... Boring man kaigo ko'y buhat dyan.
1: So bali maglihok-lihok lang yung kagadaan. Lawan sa mali ng kagawasan, mali daan sa bukid sa gihulngan?
3: Ibabaw sa tinayunan.
1: Ibabaw sa tinayunan? Okay. So, sa imong kinabuhi, nanay, sa tipanganin mo ka na kalimut ko.
3: Si Berge Esmero.
1: Nanay Berge Esmero, sa imong kinabuhi, na experience, gini mo nga, epektibo dyan ang atong Amigos Coffee.
3: Nindot dito ayaw na, gana-ganay kong mga basiyo kay Marami sige agpalit sa kumparis.
1: Amo nang ingon ka nga, imong pailisan.
3: Gani.
1: Asa man mong palitan imong paris?
3: Ato sa kuan, ato sa kanang nga lang San Sebastian.
1: San Sebastian Pharmacy,
3: O ari po sa Kajuluar.
1: Ay, sa istisyon na
3: ba?
1: Sa istisyon na. Ikaw magpaminawan sa Like Rizzo. Kaya nag-live man taro sa Like Rizzo. Ikaw gino'n niya. Ilaw na ikaw buto sa luar. DYCL.
3: Butar gani. May ato kay... Looy sa ayaw po.
1: Pero okay yun na. Okay yung paminaw ni Mostong Amigos Coffee.
3: Matay nindot. Diyo ka ayaw. Pagka nindota diyon.
1: Dugay-dugay na ka nagamit na nai.
3: Walo na kabulan.
1: Sige na yan, kay Murag na ay mo biyahe na ko di ha. Okay na, tagaan natin kang napoka box ng Amigos Coffee ha.
3: Hala kanindot. Ha? Sige. Ano, dato na ako rin mga basiyo?
1: Ayaw lang sa, kay wala, Manhattan raman ako na para makapahuay sa gagpalit. Napulo ka box ng Amigos Coffee, tagaan di ka ha.
3: Wow, kanindot.
1: What na lang, basing Lunes. Ako na ipabilin niya. Basing Lunes, Martes, Miyerkules. Basta karong si Mana, ha?
3: Okay.
1: Banto-anto lang si Mumbana, ha?
3: Okay.
1: Pakita may pangalan si Mumbana.
3: Si Dani Esmero.
1: Okay. Sige, niya, kuan. Unsa ni? Pagkapina na itong kuan. Unsa may panginabuhian ni mo niya sa inyo, ha?
3: Ay, mangguna rin sa baol.
1: Mangguna rin sa baol. Pagkapinan na ito, lima ka, kuan. Pagkapinan na ito, napo kakilong buga sumay.
3: Hala, daghang kalakain. Salamat sa Ginoo, taon.
1: Sige ha. Kuan, dito ha, basig mga Merkulis lang pa ito ay mabana o Ruibis ha. Kaya kung kahapitan dito bugas o na po ka, na po ka box nga kape.
3: Sige nya, salamat daan kuya nya.
1: Sa katoy mong testimonya, tininood to ha.
3: Tinoon jud kaayo, bisaya dirigan niya akong mga silingan, daghan ni subay, namalikpod sila.
1: Namalikpod sila?
3: Oo, okay. Tingala mo siya, tingala mo silang kuno nalagsik kuno kugahat.
1: Ah, nalagsik kagahat. So alang nanay, sa tipakani mo?
3: Si Berge Esmero.
1: Nanay Berge Esmero, alang sanan nga naminaw kay nadungog garos DYCL, kay daghan kay naminaw rin sa kong program, kay gilayab ti ka. Usay ka, okay. Usay ka sultin mo nila, epektibo yung Amigos Coffee.
3: Sus, Ginoo taon, ayaw din mag-undang anak, pamalit, pamalit din mo. Kayo, lami ka, ayaw kong paminaw sa kong lawas.
1: Okay,
3: epektibo
1: kayo.
3: Epektibo din kayo. Oo.
1: Oh. Ah, nagagayang salamat na ni Virgie Esmero, tag-asa ka ni ka?
3: Kagawasan, gihulgan.
1: Kagawasan, gihulgan, Negros Oriental.
3: Oo. Oh.
1: Ah, nagagayang salamat na eh.
3: Sige, salamat.
0: Dagan-dagang salamat Nanay Virgie Esmero diya sa kagawasan gihulngan Negros Oriental. Ayas, alang o galang sa tanang mga taga-tayasan nga naminaw. Mansapay gipaabot mga ka-star, mga taga-Negros Oriental. Adto na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy palangga. Para makapalit na sa kape nga lamian, kape nga tunay vitamin C. Ang kape nga para ni kuya, para ni ate. Ang kape para ni mama o ni lula. Ang kape nga para sa nay mga gihambin nga gibug-aton sa ilang panglawas. Nga dugay na kayo na to gidala-dala apan wala pa dyan ta kakita o alibyo palangga. Sama ni Nanay Esmero nakaihintaon sa series para magpatambal dito sa Dumaguete. Apan nakitaan ang solusyon diha aradi ay sa tong Amigos Coffee. Wow! Ipaabot pa lang nga diya pa ilaing testimonya gikan sa Badyan, Cebu.
1: Isa yung panganin mo, sir.
4: Tony, sir. Tony.
1: Tony.
4: Estelioso.
1: Estelioso.
4: Oo.
1: Ah, sir Tony. Nagpaminawan sa Bunal FM.
4: Oo, oh, paminawan kasi. Kadaan lang ako sa paminaw, sir. Para makuha ko ba? Makuha ko makilaw yun. Silaw na ko sa Amigos.
1: Nitilaw na ka sa Amigos Coffee. Oh, pila na ka-boxy mo na tilawan?
4: Usay ka, sir. Usay ka, sir. Wala kong kwanta. Pero, sir, nipalit ko sa ka-box.
1: Okay. Yon,
4: na, ano na, kondisyon ng lawas ako, sir.
1: Kondisyon ng lawas. Oh, pila may tayo sa panay. Ipaminaw si mong lawas, Sir Tony.
4: High blood mo ko sa una, sir. Nang hopong ko, sir.
1: High blood? Doon yan, nang hopong?
4: O, nang hopong yung kamot, yung paa ko ba?
1: Imotil, Tagalog na ito, Sir Tony.
4: Oh, wikam ko sa Manila, Gugusin. Pero niuli ko na ko dili kasi na alapalap na yung pananaugod.
1: Ah, basi taas yung sugar, Sir Tony.
4: Ah, yung kasi, kasawas niinom ko, sir. Nakainom ko sa Amigos. Kaya nakita-kita na ko.
1: Nakita-kita na ka.
4: Oo.
1: Oh. Tony, ah, kamusta yung blood pressure? Pila na na yung blood pressure ni mo, Sir Tony? Pila ka
4: mo? Nagpabit ko sa kung sa symptom ba dito sa Badyan 160 over 80 na, sir.
1: Oh, sa una na ipila to, Sir Tony.
4: 210 over 196.
1: 210 over
4: 196.
1: 196?
4: Oh.
1: Grabe ha, hindi na ka maglipong-lipong ato, Sir Tony.
4: Ah, ano din ang dito ta kasi dito kay kung paglakaw agakong ko sa kung pamangkon.
1: Okay. Inagak na dahil ka,
4: Oh. O, karon, yun ako nang paagak. Kasi nga, makalakaw na ako makusay. Exercise, kadabuntag.
1: Kalakaw na ka?
4: O, kalakaw mo siya. Ayos, kita na ko kwan. Pero, di pa sa una ba, magdika ko sa Manila, gusto, wala ko makita. Karon, may nakakita kasi, at ayinom na ko, gikan ko sa Dumanog, nipalit magyabong ko. O, yanin ko sa Badya, sa Kuiksoon.
1: Ah, gikan ka Dumanog?
4: Oh, sa Dumanog, dagang amigo, hugod.
1: Oh, daghan dito, nga dari sa Badyan, apo dari, daghan dari sa itong merkado.
4: Oh, yun, napapalit ko sa connection.
1: Okay. Dugay-dugay na ka nag-inom mong amigos, coffee, Sir Tony.
4: Dugay-dugay na, sir. O sa katuwing na kape, sir.
1: O sa katuwing kape na
4: tanong.
1: Okay.
4: Pupagpo ko lang, sir. O sa'yo, walang kwanta, nangunong, tapos Pagka kwanta yung anak ko, palit ka ng usap.
1: Okay.
4: Unong-unong lang ko, kasi wala mo ko part-time ng minti ko, kasi hila na kong katalabaho ko.
1: Pila, ay, by the way, pila edad mo, Sir Tony?
4: 35, sir.
1: Bata pa, 35, no? Ang taas kay mong high blood, ay mong blood pressure, plus ng hukong pag yun.
4: O, oh, nakomo eh. Kalawin siya nga, sir. Nakatulad, tila-tila ko sa amigos. Wala na yung hukong na ko ba?
1: Wala na ng hukong yung matiin.
4: Wala na, sir.
1: Imong blood pressure ni umus-umus sa ano, grabe no, 210 over 196
4: 196.
1: Grabe, hapit mo po ni level. Oh, nya karon.
4: Taas kayo. Ano, 160 over 18 na.
1: 160 over 18 for 1 year ni mo nga gigilid ino mga amigos copy nya dili pag yung straight straight.
4: Hindi ba si susay kasi wala ko pantalon.
1: Oh, yeah,
4: pagpapulong ba?
1: At least, sir, ah, namuno, naminaw ka rin sa mong radio, sir, no?
4: Oh, kadaan mo ako, sir.
1: So, kaya, sir,
4: kadaan mo ako, sir.
1: Sa tanan nga, naminaw ka rin, sir, o sa ika-advise ni mo nila. Okay, sir.
4: Kaya nga nakaminaw ka rin, mainaw lang mo sa amigos para yung sakit, mawala.
1: Mawala.
4: Ang sakit niyo, mawala. Oh, mga samad, diabetes, high blood, mawala na tanan. Basta mo kayo ng kanya, amigos.
1: Robin at tested yun, Sir Tony.
4: Robin talaga, sir. Basta nakatilaw ko talaga. Nalaksik na sila ang karang, sir.
1: Laksik na.
4: Yung ako. Oo, kasi kalon, wala ba silver yung anak ko? Ako hindi paabot. Kalong katapusan, no? Silver siya. Magpalit ako, amigos.
1: Palit ako kag, amigos. Sige, kisa to'y pangalan mo, Sir Tony.
4: Tony Esquelioso.
1: Esquelioso, diya, sa Taytay Badyan.
4: Oo. Tay-tay ba dyan?
1: Pila edad kayo, sir? 55, no?
4: 55. Oo.
1: Oh. Sa tagay kayo, salamat, Sir Tony.
4: Salamat, sir.
0: Yes, naganagang salamat, Sir Tony, diya sa Badyan. So alang ugalang sa tanan nga namina unsa pay gipaabot mga kastan. Basta kapi palangga, isa lang ang kapi ng bayan. Wala gingon, dai dali diri ha. O salang ka kapi palangga. Tatak amigos kinik or balko. Yes, dagang salamat mga mga taga Tayasan, mga taga Negros Oriental ug mga taga South of Cebu nga naminaw sa Song Star Radio. Dagang salamat palangga, wa na tayo kong oras, kini na lang ang tingog sa kape nga lamian. Basta kape, tatak amigos coffee.

0: pare si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsigar. Swerte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dugagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasa ng DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500 mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon nang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix mabasa butika.
3: Ako ay Roseli Mendulana, si Sangguro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Papalit sa mga butika.
3: Ako ay Roseli Mendulana, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi eh. Magsiksakit akong ulo. Ingan ko sa akong anak ma. Magtumar, good aning Mighty C ma. Itumar, bitaw ko, buntag, ugabi eh. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itaw kay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, piktibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C. Hasta sakit sa ulo, hasta sakit sa kasukasuhan, hindi makaihi, arthritis, mataas na uric acid, mataas na sugar. Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
5: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drug Store o Butika Gay.
6: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungot. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: kayo nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
0: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
3: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes.
4: This is Amapola Broadcasting System.
3: Take care of your

0: ng pamilya sa Kansmangyaw, nagpalis sa imong product na lunch o UAID o minamins oil o nasin coffee o cervical o remain o lunch ay drop. Ako ang excited mong good ko ma'am. Gamit ko ang nakay. Sabihin ko yung programa nga. Sana ka isiya, makayod yung sakit. O, kung ba na po na ko ano yung sisagit na tipo. Gamit po si Ani kay mag-ayong mangyan. Hindi na good si Anong yung product ni Ma'am Aileen. O, di mo ganun mo pagpabulag anak. Sige rin yung Japanese. Sada ma'am, salamat kayo Ma'am Aileen sa iyong product na naayod yung mong sakit.
1: Dragon Fruit Gold! Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
2: Christy, sa bakong. Dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyo hanga produkto.
3: Ilan na kabulan imong inom sa ato produkto, ma'am?
2: Kuan na, 6 months na. Dayon, puya-puya, wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyo hanga, as mo, sige na kong dihaplas po sa ko ang tuhod.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650
4: mg. Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
5: Helen Babor. 55. Tagayungon ko.
3: Tagayungon.
5: Sa dumanggit na pinanarba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala man kakoy.
3: Okay.
5: O de yun, lami po ang katulog.
3: Karon?
5: Katungo pagkatilaw.
3: Pagkatilaw?
5: Sila ka ng capsule o
4: mga pena ta!
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
6: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance. Mag hard max extreme na.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, las 6:57.
3: Og siyempre, alas sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan kapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement.
4: Ako na si Divine Faith Tirondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CerviCare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigiro sakit akong kusun ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa CerviCare o sa Nance Product.
5: Ako si Aloha Mickey. Nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas, Capiz. So, wala pa ko nakagamit o CerviCare. Dili normal akong dugo. Pero sakit akong puson. Magto, nag-try ko palit sa butika. Nag-testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayon na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
6: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulangyot at Kiyosikihor. Nisulay ko pag tumar sa CerviCare. Mga 2 weeks na kong inom anak niya. Dayon, ako ganing gito time sa dira. Pari sa Diyos, no? Lian akong mga banod sa akong puson. Sa likod aning-aning payod-payod. Dayon, okay na po akong pagkatulog. Di na maga kanang magabi magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kog dako kay nakadungog ko sa radyo aning CerviCare sa kujog gikatabang sa akong kinabuhi.
3: Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CerviCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
7: Hi, ang akong ngalan, Dirne Tobi Baog Talaran, nagtuyo sa Rook Abakawan. Ang akong project na iuyon, ang katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong ibapis sa akong lawas na dili ko makabawas sulod pa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa tungod kay nalipay ko sa imo ang produkto.
8: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gunamo ni kayo, kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion. Pag mo inom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na good gihapon na mo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
9: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, dili sa Barangay Pulang Lupa to Trento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong ibati nga bahay sa baga o sa tinig akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo, adunay ang takanigo na kong nga patyag sa kuha nga ninyo nga. Tuwain ni, kay para basing makarecover ka nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa maglugay nyo at nga panahon. Dagang salamat sa Nance Coffee nga nakarecover at itong panahon na gawin sa Ginoo hangtod karon balik na tubog drive.
3: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
10: Ako din si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. suway ko palit o glance liniment para sa mga panuhot na kitiyan kalawas. Kitiyan salamat, Yali. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
11: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa non-liniment oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang non-liniment oil. Daghan kaayong salamat.
12: Ako di ay si Janice Lianto taga Campisong Inatilan Cebu. Kung gikuan ron sa non-oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan yung magikan ni manguha o yun ang pangwarta ano mangunod lumboy iguloy na mo kapuyo mo'y po yung lawas ako rin sa plastan. Salamat kayo.
3: Available in 30 and 60 ml. Mapaliit nga itong Nance Liniment Oil.

0: Usahay masumulan na gid ko sa mga pangutana. Sige lang, kumusta na? Good AM, good PM, miss you. Uguban pang balik-balik ng mga messages.
1: Gusto na yun mo, lahi na po.
2: Sige, magpayornik ka. Lalibang na ka.
3: Oo,

0: sige, dalat na po. Dex, usahay mo sa ula na gid ko sa mga pangutana. Sige lang, kumusta na? Good AM, good PM, miss you. Uguban pang balik-balik ng mga messages.
1: Gusto na yun mo, lahi na po.
2: Sige, magpayornik ta. Nalibang na ka?
3: DJ

0: Mildred.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag. Tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit
3: sa mga butik. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Puffy. Kaya doon na nami anak ko daw ti. Hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Puffy Mix.
2: DTX Coffee Week. Mapaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika. Bakery Bio.
4: Ako si Pili Kabong Nason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang Bakery Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na kuy pamati sa lawas.
2: Bakery Bio. Ang Bakery ng may Vizio. Ang Vizio ng may Bakery. Mapalit sa mga butika. Bakery Bio. Asta sakit sa ulo. Asta sakit sa kasukasuhan. Dili kahi. Arthritis. High in uric acid. High in sugar. Huwag nang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
5: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drugstore, o Butika Gale.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Bulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
8: Yes, orihinal sa kumalang 74 kabuhi mahayag sa buwang ganitor.
9: Unsa man tong imong sakit? Sa wa pa ka ninom og Dragon Fruit?
8: Nagkakaay protect ako dok. Iko ka tulog. Iko ka siya. Iko ka tabawas. Iko pangi.
9: Sadya na kainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, manindot na gini mo paminaw.
8: Salamat po na yung mga produkto, so, Dok.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
10: Ako dahil si Manilin Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee. Kay ang non-liniment oil, lami akong tulog nga madali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanahong gimintin mga hapas na akong usawang anak, lami among tulog magabi nga mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayo mi sa among gibati nga kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga siko paminawa nila sa radyo.
11: Okay, may buntas na rin itong paminawan karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa tayo pala itong kapangalan, no?
12: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaysa primero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa kuntuhod o sa ako ang lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa amigos ko pe, kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa amigos ko pe. Dige, daghang salamat.
11: Okay, salamat kayo nang.
0: Esqualin, mapalit sa mga butika ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
14: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: Kung kulang kaog saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
2: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning capsule.
3: Mm-hmm.
2: Oh. Ang ako dyang namatigdan sa kape mo... Painit ko sa Changi.
3: Yes.
2: Da yung dragon fruit ako ang ginainom. Niya, da yung pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
3: Yes.
2: Maayo go di ay ni siya. Kay paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo go na siya. Abdi ko na inyong lawas.
3: Salamat kayo.
2: Tinuod yun na.
1: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.

0: check up ko, be kung buras ba ko. Huwagan kito ka kung boyfriend, oy.
1: Wala pa.
0: Bisin sa dagat, gamiton ko.
1: At mura, isda.
0: Usahay pa.

0: 500 na lang.
1: DJX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug appeal sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Mga ga-DDX, ay mga ga-D3Bio. Hello, hello, hello. O sa gamahimsogon, mabungahon nga adlaw sa dalala to ka mga suki, ka mga tigbalamati. Welcome mga higala ni nga to ang bago na usab nga edisyon ni atong tulumanong kasayuran sa maayo nga panglawas. Of course, kauban ganunay walay lain mga higala. Ganunay naka DTX 500 o ganunay naka D3Bio. Dog hands sa lima nalo sa inyong mga simiaan. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live nga abot sa itong Bagsibya, Visayas o Mindanao, tibuok kalibutan. Ay, hopefully hanggang nakakape na. Nakakape na ba? Oh, pili agyod ganunay ang healthy herbal nga coffee nga naa sa mga butika. Para nga dilita magmahay ba? Para nga magkapita, gapanambal ta, the same time ga cleansing o ga detox ta. Ika na kanindot mga higala kong naka DTX Coffee Max ta o naka DTX Premium Coffee. Ang mga bago kain na ito ng mga klase sa herbal nga coffee ha na anas mga butika at tuwa na yun. Anyway, mga higala, di ba galimta ng ato mga clinical products is available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: O, oh, ando na yun, ando na yun. Samboanga del Norte. Hello sa itong mga higala, Dries Dipolo, Gumisamis Occidental. Kumusta ang tanan na ito ng mga pangga karon nga nagka-tune in sa itong programa? Ang itong mga nanay datay o naka-DTX 500 yun na kanunay naka-D3Bio. Anyways, guta na ito kadali mga higala, kinimpipila ka mga health benefits nga makuha na ito kay daghan ang gapangutana. Daghan ang na-curious mahitungo na ning pag-inom na ito sa D3Bio. Unsa mangin ang D3Bio? O, timanaan na ha? Timanaan yun ganunay. Ang tatak D3Bio. Ang D3Bio, gikan na siya sa vitamin D3 o BCO. Cold compress virgin coconut oil. Muna'y kombinasyon. Munang gitawag siya D3Bio. Yan. Nana siya vitamin D3 which is very essential kay sa tong lawas. Magkaedad ta. Sa mga mamis, magka-menopause ta, kinahanglan tag vitamin D. Magkaedad ta, kinahanglan tag vitamin D. Masakiton ganita, kinahanglan tag vitamin D. Hinay atong immune system, kinahanglan tag vitamin D. Luya ang atong bukog. Oh, kay may edad na ta, kinahanglan tag vitamin D. Kung natin problemas kasing-kasing sa itong mga ugat, kinahanglan tag vitamin D. Oh, importante ka ayo ang vitamin D mo na mag D3Bio. Kaya sa D3Bio, naana siya'y vitamin D. Vitamin D3. Pinakaknindot nga klase sa forms sa vitamin D. Muna mag vitamin D3 ka, pag D3Bio na lang. Oh. Kung gaino man kag vitamin D3 supplements, kailagahan man yun kayo. Okay. Well accepted man gud ni ang pag-inom o paggamit sa vitamin D sa tibuok kalibutan. Daghan na yun ang, actually, daghan yun ang gainom sa vitamin D. Labi na yun to may mga edad na ilahan ang ginainom kada adlaw ingon nga suplemento. Unang gikon na ingon na to nga kung gusto kag makagamit kag nindot nga klase, pinakanindot nga klase sa form sa vitamin D supplements, gamit og D3 bio. Kay naa na kay vitamin D3, naa pa kay virgin kung kuna to. Munay vitamin D3 na may BCO. Ang BCO na may vitamin D3. Yan. Di ba? Naa na kay vitamin D3 na mainom. At the same time, gipakapinan pa mga higala. Gipaamanan pag yun o cold compressed virgin coconut oil. So, kana mo'y imna kadaan na. Okay. Ano yung pibila ka mga several scientific studies nga nagpakita sa pagkamaayo sa medium chain fatty acid nga naa sa cold compressed extra virgin coconut oil? Nga makuha na to sa pag-inom sa Clinica D3 Bio. Muna siya ipipila ka mga tremendous health benefits nga naa sa D3 Bio. Number one, 48% to 52% sa medium chain fatty acid nga naa sa D3 Bio is lauric acid. Kining lauric acid, it acts as broad spectrum as a natural antibiotic killing disease. Unsa? Unsa'y naa sa lauric acid nga naa sa D3 Bio? Naa siya'y broad kaayo nga spectrum. Sa to pa, limited ang iyahang capacity sa pagpatay sa kagaw. Giila siya ingon as a natural antibiotic killing disease. O kana mga sakit nga caused by kagaw, caused by bacteria, caused by viruses, even parasite, no, daghan man na, daghan gina, no, ang kagaw gakos ginag balatian. Kanang mga kagaw nga naa sa lawas, ginapatay na mga higala ni lauric acid nga naa sa atuan D3 Bio. Muna mag D3 Bio ka na andaw aron nga protektado ta gikan sa mga kagaw, gikan sa mga bakterya, even parasite. Pwede sa mga bata, pwede sa mga may edad, pampamilya, mga higala nga klase sa herbal, mag D3 Bio ka na andaw. Ang ginabuhat ni D3 Bio tungod kay naa ni siya lauric acid, ang mga microorganism, iyahang ginadissolve o ang mga lipid coating wall mga higala sa mga kagaw aron nga dili sila makakosog kadautan sa tong lawas. Pagkanindot, no? No. Gusto tang protektado ta kanunay sa mga bakterya, mga parasite sa lawas. Pag-inom ka na adlaw D3 Bio, giila ingon as a natural, gibantog ingon as a natural antibiotic. Tinood yung ka sir, anay nag-text ka, coming from 979. Tinood yung ka sir, mura gina akong tambal, maglain akong ginawa, mura ko kahilan tonon, magsakit akong tutunlan, maghubag akong tunsil, mag-usap, lagi kong tagduha ka D3 Bio, buntag o hapon. Kaloyan sa Ginoo, mawa yun siya sir. Si Juanito de Ainis sa Pulangko. Oy, hello sa itong mga higala na sa Pulangko ha. Sir Juanito sa Pulangko. Ayan. Sa Pulangko, sa barangay, sa munisipyo sa Pulangko, naatay mga products dira. No, kung makaadto mo butika o kopi, makaadto mo Curemed Pharmacy, available na ang atong D3 Bio. Mura daw na gina. Actually, mga higala, in fairness, very effective ang D3 Bio. Kala maghubag imong tonsil bitaw. Magka-tonsillitis ka, sakit imong tutunlan, kalat imong tutunlan, imong nang iusap og D3 Bio buntag o hapon, tagduha ka, soft gel, dali kay maayo. No, dali kay maayo mga higala. Kay kaya niya nga patyo ng kagaw nga naas tutunlan. Even ang kagaw nga naas tiyan. Magditribayo, ha? No. Ikaduha. One of the most outstanding ability mga higala sa extra virgin coconut oil anita sa BCO nga naa sa D3Bio. Kini siya ang actually ang BCO ang virgin coconut oil gigamit na ni siya as adjunct therapy for dangerous diseases sama sa HIV o AIDS. O talawa ra. Giton ano ni sa unang panahon nga ang BCO na ay capacity nga mapatay sa kagaw nga causes by HIV o AIDS. Dili ba inalalalim ng mga klase ng mga sakita? Gani, ang kaso mga higala sa HIV sa Pilipinas, gasaka. O, gasaka mga higala. Munang kining BCO, kining virgin coconut oil, kaya niyang patyon ang kagaw nga gakos og HIV, even AIDS, kaya niya nga patyon. Iga na kanindot mga higala ko na yung BCO. Ganing karon daghan na karon ang gagamit sa BCO na ng mga celebrities nga gainom kada adlaw. O, gainom kada adlaw BCO. O, daghan na. O, ginainom, ginanila kada adlaw, no? Katong BCO, yun nga virgin coconut oil. Ilahang ginainom kada adlaw as a supplements. So, kaya nakita sa pagtuon nga ang BCO, daghang benefit sa lawas. Dili laging on kayo mapatay sa gagaw sa lawas. But in terms of nutritional benefits, daghan ang nutrition nga mahatag sa BCO sa atong lawas. Makapahami sa panit, makapabatanon. O, muna yung benefit sa kuan sa BCO. Makapaniwang, makapagamay sa buyon. No. Makapadaghan sa probiotics, anti-cancer pag yun. No. So, kuan na, ang HIV o AIDS, gigamit na ni as adjunct therapy. Gigamit na ni mga higala. O, ganing sakit nga hepatitis. Oh, tungod kay highlighting mga higala ang iyang antiviral properties. Mga virus nga naa sa lawas, ginapatay usab mga higala sa BCO. Ing anak kanindot ko na antay D3Bio kadaan daw. So pa may atong gihulat. Diba na ipatsada kayong herbal mga higala nga pwede na itong i-maintain kadaan daw. O na ay D3Bio dira. Another one. Ang D3Bio mga higala, tungod kay naani sa cold compress extra virgin coconut oil. Nag-contain ka ni siya o strong detoxifying and cleansing effects sa atong digestive system. Ang atong tiyan, kaya niyang limpyuhan. Oh, ang atong digestive system, gikan sa atong tutunlan pa ingon, gikan sa atong baba, tutunlan, sa stomach, gamayng tinaay, ngadto sa kolon, ngadto sa anos. Pagawas, mga higala, sugaw na to. Kaya niyang limpyuhan, mga higala, sa virgin coconut oil. Iyahang i-detoxify o i-cleansing ang ato ang whole digestive system. Kanindot, no? Muna nga kung kanunay taga-inom o cold compress extra virgin coconut oil or ga-inom tag D3Bio kadaan na. Ma-prevent na ito mga higala ang itawag na ito mga problema sa bowel movement. Ma-prevent na to ng mga problema sa bowel movement. So, mag-D3Bio na ta. Ayglangay. Sa mga nagkaedad na, sa mga senior citizen, kanunay na itong ginapahinomdom, himuang maintenance supplements, himoa, kada adlaw, vitamina ang pag-inom sa D3Bio. Pwede ni sa itong mga bata. Patsada ni sa itong mga bata, ipamintay na ito. Ligo ng itong bata. layo sa mga balatian. Sa mga buntis pwede, sa mga kapasuso pwede. Gani gapadagan nilang gatas, mga higalas, mga gapa breastfeeding ng mga mamis. Igana kanindot mga higalaan dito libayo. Pwedeng usapon, pwedeng imnon, pwedeng directly i-apply sa panit. Or either sa buhok, mga higala nga gakanipis. Sige, aglangay, pag ditribayo na. Anyway, standby sa mga higala, kaya doon sa nintaganong pagdagaling ato mga pipila ka mga consumers nga gainom, gatumar, o naayo na sa pag-inom sa itong mga produkto nga naangkaron sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
2: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka...
3: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Nabuo akong blood pressure.
2: DTX 500.
3: Mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangkap para sa mga amarguso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, the sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
8: D3 Bio!
9: Maman sa inana na ito ba?
10: Ako si Esterlita Ebony. Ginlis po lang po. Murag arang-arang lang na akong gibati karong nga gainom of D3 Bio. Sa una, kibim kayo ako nawong Bills Palsy, Yatake. Nagkaroon karoy sa Diyos, akong baby, normal na 120 or 80. Akong hindi ko angkaroon kani arong kolesterol, murag amubububuk na.
9: Sa inyo nga nawong?
10: D3 Bio. Esterlita Ebony. Ginlis po lang po.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
9: Ako sa ngalan na ito, ma'am.

0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
1: Papalit sa mga butika.
0: Extend Food Superman.
2: Ako si Renato. Nalaro mo ko sang ginsayaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado ka
0: gin. Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Hinatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Roldan. Dali akay kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, turbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mau na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hinting pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kayo ang Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline, ga vitamin C.
1: Sa mga butika.
5: Pag Mighty C para aron mo aptika.
6: Mag Mighty C kada adlaw ang alkaline base nga vitamin C mga higala. Di ba galimtan ha? Sa edad na aron nga bisan may edad batan-on gihapon ang atong panagway ang atong panit batan-on gihapon tungod na mga higala sa Mighty C kada adlaw tungod na mga higala sa DTX 500 tungod kay ang DTX 500 nato taas og antioxidants gapabata kini nga klase sa supplements Mighty C og DTX 500 ka na. You look younger and younger basta naka DTX 500 ka og naka Mighty C ka na adlaw ha. Ayaw kalimot na sa mga butika mga hinggala. Anyway, hisgutan na to kadali ang pag-inom na to sa DTX 500.

pinakauso nga klase sa urban karon. Oh. Gipangita ang yun ganunay. May mga high blood, GTX 500. May mga diabetes, GTX 500. May mga bukol-bukol. Magkaedad na gani, gamintain og GTX 500 og Mighty C. Of course, isabay ninyo na ang pag-inom sa Mighty C. Actually, isgutan na to karon ang kaling cervical cancer. No. Kining cervical cancer, dili ni siya basta-basta nga balatian. Usa kini siya sa mga leading type sa cancer sa mga Pinay. Mga babae. Oh, mga babae nga Pilipino, mga Pinay, pwede nga magka-cervical cancer. Usa ni siya sa mga leading types of cancer sa Pinay. Remember mga higala, gataas ang cases nato sa HIV. Oh. So possible nga mutaas pug yun ang cases sa pagbato ng cervical cancer kaysa usa sa mga reason behind aning pagbato ng cervical cancer. Ang cervical cancer, ang kuani siya, cancer ni siya nga gatubo sa cervix nga bahin sa babae. Kanang agianan bitaw sa bata. Agianan sa bata, dira mga higala gasugod ang pagbaton og cancer cells. So, dira nga area ang may cancer, cervical cancer. So, agianan sa bata. Karon, sumala sa pagduon, usa sa mga causes ani is kini mga viruses, mga human pampiloma virus na makuha na ito, mga higala, mga kagaw, na makuha sa sexually transmitted disease. Hoy. Talagi niya, kung sex workers ka, delikado. Kay basin mag-develop ni lately na sa imong edad. Oh. Oh, dili maayo mga higala. So, tungod ni ang causes ani sexually transmitted disease, ha? Pwede mag-cause kini siya og cervical cancer. Oh. Karon, ang Mighty C mga higala, dakon tabang ani. Dakon tabang. Kay usa sa mga mupatay gyud sa ato sa mga kagaw. Especially kana mga sexually transmitted disease, mga kagaw nga gagos og HIV or STD. Usag yun sa mga main responsible nga mupatayan na is ang atong immune system. Kung ligon tag immune system kargado tag vitamin C, kaya niya nga patyon ng mga kagaw. Kung naa naman ugaling ni sa tong lawas, kiwa magid ta kabalo. Labi na gid to mga pataka lang dira og salom dira, kinsay makaila salom dayon, di ba? Okay, bagong makaila salom dayon, oh, di ba? So pwede mga higala makakuha taani nga mga klase nga mga kagaw. Yeah, maglead ni mga higala sa pagbaton ng cervical cancer labi na gid sa mga babae. So ang DTX 500 makatabang usab tungod kay ang antioxidants ga prevent sa mutation. Actually before na nga mahimong cancer cells ang usa ka cancer, ang usa ka cellula. Before na siya mahimong cancer cells, magmutate na siya. Ang reason behind sa mutation sa good cells to cancer cells is oxidative stress. Unya makapugongan ng oxidative stress, free radicals is ang antioxidants. Muna makatabang ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Labi na gyud ko magkaedad-edad na ta. Sa mga mamis na to, dranga menopause na, 40 na ang edad, 50 na ang edad. Kinahanglan nga naagid mo yung supplements na pangontra aning mga kagawa na mag-cause og cancer sa atong lawas. GTX 500 og Mighty C naas mga butika, ha? Sa mga nangutana sa Buanga del Norte naas mga butika. Sa Cebu naas, sa Cagayan naas, sa Butuan naanisya sa mga butika. Sa Mindanao naanis mga higala, si Quijor, Negros Oriental, Misamis Occidental naanis mga butika sa inyong mga lugar. Musay babay ko mga higala, gantong oras limited kayo. Ang atong DTX Beauty Soap naas.

0: sa mga butika usab. Ang atong extend herbal capsule basin galuya na ang performance ni Manoy. O si tatay medyo pigado na. No tay? Pigado na yun ang labing-labing tay. Ang atong extend herbal capsule na sa mga butika. Kung may panahon mo mga higala nga mag-visit sa atong butika, there is Dipolog, sa uban mga lugar nga buod sa Tambag Sibya, pangutanas mga butika. Ang atong extend herbal capsule imnon lang before bedtime. Siguradong extended ang ligaya, extended ang saya. Dog Hans Alima, nalo mo say bye-bye, saying, mga ka-DTX, mga ka-D3 Bayong, tara. Kuyog ta kay mga penata.
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galio.
5: Yes, mga ka-Dragon, welcome sa 5 minuto sa ato ang pagpanag-uban na po, Doc Alan. Okay. Dinis sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Doc Alan.
6: Yes, welcome. Welcome sa mga socket, ipapinaw. Welcome sa ka-Dragon Mel. Welcome sa ato mga iksoon na to. Nga kanunin nagkasunod sa ato ang programa sa nakadaan nilang mga socket, sibyanan. And of course, mga socket, ipapinaw. Ani asa menyang obo sigalag alagad sa kahanginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Gold Herbal Capsule, ha, ay makalimot mga socket ti kuminaw, ha, ka Dragon Meal maing adlaw usab diha, ha, from Saint Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading mga socket ti paminaw, ay makalimot, ha, kay adunay tay mga produkto ginagpahigayon mga socket ti paminaw, adunay mga produkto para usab maprotektahan o maprebensyonan ang ato usab nga panglawas. Wa kana ang pinakanindot kayo, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg, Dragon Fruit Gold 700 mg. Mga kini ang pinakarindot kayo pagsabay ninyo, buntag o hapon, ha? 1 hour after meal. Ano na may mga problema? Wala may problema? Pwede. Daily supplementation mga higala mga sokin tikpay. Tungod kay more on man natural mga ingredients ini mga sokin tikpay now. Tugob na siya sa ingredients, tugob na po sa nutrients, tugob na po sa nagkadiang classes vitamin C. Ay mo kalimot ini mga sokin tikpay ng classes kapsula. Naasa mga butika sa... inyo hang dool nga lugar nga mabuti ka mga sokin tikpaminaw. Ato usab nga kinini ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mao na higala nga nakanindot po na ini nga klases kape, ha. Ngano man, ngano mo ingat kung nindot, nindot yun kay dosi ka klaseng herbal, ha, di ba? Ay mo kalimot ini mga iksoon sa pagpalit pag-inom ini. Ay mga kaiksoonan na to nga coffee lover. Anya gibawalan sila mga sokin doctors pag inom sa publikong kape. Kanina ang katapat mga sokin tikpaminaw. Tambal na herbal pa. Mo na igala ang nakanindot kini. Herbal, kape na, herbal pa. Mo na igala ang nakanindot kayo. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga classes kape. Hard Maxtreme coffee for men mga sokin tikpaminaw with all kinds of ginseng. Ang nakanindot pinini kay nindot ay ang performance ni Mr. Fagumbati ni Mrs. Nga, di ba? Mo na say pinakamaayong ang classes kape. Muhatagudugan ko sa kaligon. Max ang simula. Max ang sarap pag ikaw naka Hard Max. Wa kana ang pinakanindot kay mga sokin tikpay now. Basta Hard Max ang ating isgutan, dako na kay nagtabang sa kumbati ni Mr. og ni Mrs. Mga sokin tikpay now. Ani usab ang ato usab nga body oil or dragon massage oil with chobaki, ha. Ay mo kalimot mo usab ninis pagpalit, ha. Nga kini siya nindot kayo nitong dunay mga varicose veins, rheumatism, arthritis. Manali tatay kung gusto magkamasay intiro kalawasan, kanina gyud ang inyong gamiton kay kini siya gidisenyo higala. Pang whole body massage nga klase sa plus ang kahumot, anaan nyo mapapilian, lavender, ilang-ilang o ang sampagitan ini. Wala gala sa tulo ka klase ng herbal na adiha. Muna ka, ayos kayo na para kanatong tanan, para yun maprotektahan ang ato ang panglawas. Ang ato usab nga Dr. Punjisop, nindot kayo na itong doon, minor skin disease, up-up buni, bahok magkagtiil ilok. Kani siya ang dako na kinigtabang higala. Dr. Punjisop, ragyot ang katapat niya na. Gusto po mo hami sa inyo hanga aping, entero kalawasan mo puti, ani apoy gi-extract na togikan sa dragon fruit, mao ang Keskin Low Power Whitening Soap. Kutis, hamis, resulta, kutis, hamis, like artista. Huwag na higala ang ato usab nga mga produkto. Ay magkalimot mga sokin, tigpaminaw, ha? Basta ang atong panglawas maprotektahan, labi na sa ato ang immune system, mga higala. Okay kayo, palikono na mga sokin pag ikaw nakatumar sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Mga sokin tigpaminaw, ang ato usab ng immune system para usab malabanan, doon na gintay prevention, doon na tayo daily supplementation. Basta ikaw makatumar gani sa ato ang mga produkto, sigurado gina mga sokin tigpaminaw, ha? Basta doon na itatak St. Vincent Ah, ni ang produkto mga socket ko na sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Inom na gyud mo sa Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold. 650 og 700 mg mga socket ko minaw. Ah, mo na nga kini siya more on herbal mga higala. Ay mo kalimot kay kini. Ah, gidisenyo kini para usab sa ato usab pagpatibay sa ato ang panglawas. Tomar matag adlaw higala. Mapalit ini sa nagkaayong butika og pharmacy sa tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ang kapsula, ang Dragon Herbal Coffee Mix o ang Dragon Fruit Gold, kani ang pinaganindot kaayo. Basta tatak, St. Vincent GSK. Sigurado, inyong lawas, pag ikaw nakatumar sa Dragon Fruit, ang inyong lawas, lig-onon.
5: Yes, mga ka-Dragon Fruit, para sa natural nga protection o kusog sa lawas, salig sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold. Available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao.
1: Kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
7: Basta na kasta.

0: Bayo.
1: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
2: Dietri Bayo.
1: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: Dietri Bayo. Ang Dietri gamay Vizio. Ang Vizio gamay Dietri. Papalit sa mga butika. Dietri Bayo.
3: Ang galing si Rodrigo Lintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makamulig kag makapapag sa lawat ng tao.
0: DTX 500, mapalis ang mga DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mapasang ang butika. Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Hindi makaihi? Arthritis? Mataas na uric acid, mataas na sugar. Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
5: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drugstore, o Butika Gay.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. Guess what? Our double room is only 898 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dempro gitaptapan ba og sulipin. Ya dili gid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nagantipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lansa Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko magantipara. Pasalamat gyud ko kay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Lance Capsule, Lance Uid Capsule, nanginom ko ang Lance Corn Cookie, Diabetic Mangugko, Servicare para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tultul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
0: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na. Ula.

0: kayo nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
3: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
5: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: gala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako atasan, binuhat kini sa mangustin na gisabulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani, nibaktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, tistingin nyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Ayus! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayus Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, og makahamis. Ang Ayus Sabon. Ayus Sabon. Tinuod ni.
3: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
4: Ang Ayus Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayus!
5: Mapalit ang Ayus Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
8: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
9: Mga pena ta!
10: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giahuwag na ko katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo para makibalo mo unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan ba na mga ingredients.
11: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
9: Mga pena ta!
11: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
12: Ako si Lucia Galanido, pagkahero hangna Bohol. Ang akong kasinatian sa Nance Capsule, daghan kong gibuhat sa mangay o hago ko mawala.
13: Daghang bawal, daghang angay likayan. Sigurado sa blood pressure, pag-Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
14: Naba espesyal nga okasyon? Naba kay tao nga gusto ni mo mamalipay?
15: Sa Em's Flower Shop.
16: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 8:56.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug okay. Lain na pod atong hisgotanan okay. Karong adlaw yes. mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no
5: tama.
4: Ang usa mm-hmm. sa mga produkto sa Dragon okay. Fruit Herbal Capsule dok Alan yes. kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because mm-hmm. kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no
5: uh-huh.
4: nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga mm. partner din ha
5: tama.
4: Especially karon dok sa mabugnong panahon
5: okay.
4: dok alam no nagsiging ulan-ulan outside ani ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan
5: yes.
4: sa atong topic karong adlawa ang atong bagong produkto dok mm. ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok
5: tama.
4: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok
5: okay so salamat kayo ka Dragon Mel no salamat usab sa kahigayunan labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa
4: yes.
5: ang pagpakabana sa maayong panglaos ka Dragon Mel no
4: yes, dok.
5: Mayong adlaw usab diha nimo
4: ano, yes, diba?
5: Dok. Ano mga suking tigpaminaw ato hisgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga soaking tigpaminaw nga kape nga mao'y makahatag og gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga soaking tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga soaking tigpaminaw ang Korean ginseng mga higala mga soki na to nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Mail nga usa day ni siya ka enhance and sexual function og usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na pod sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas pod ilahang mga sugar di na pod usab mutindog si Manoy onya nakulangan pod sa vitamin dito ka Dragon Mel mao na importante kayo nga dunay ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga soaking tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga soaking tigpaminaw alang sa sexual desire mga soaking niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kanay gala nga istudihan mga soaking tigpaminaw sa mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga soaking tigpaminaw kao ka Dragon Mel now ang ginseng mga soaking tigpaminaw o sana siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga soaking tigpaminaw o sana muhatag og active or pagpagahi no muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga soaking tigpaminaw ang atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga soaking tigpaminaw well, atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga soaking tigpaminaw no reduce to performance mga soaking tigpaminaw sa anxiety important consideration mga soaking tigpaminaw ang importante nga naman mo namatikdan at tugin mo daw dayon sa inyo mga soaking doktor no consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soaking tigpaminaw dili active no mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak ha gamit gud mo mga soaking tigpaminaw og ekspertong mga doktor mo kana higala mga pinalangya kong tigpaminaw Tagin yung pagtagad yung kagaling ay kalimot. Gamit mo sa ato ang lami ang kape. Ato ang bagong produkto, ang Hardmax Extreme mga sokin tikpaminaw. Nga klasis kape nga may muhata kaninyo dugang kusog. Kalig-on, labi na giyod kay sa imuhang partner, no, kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tikpaminaw mahatagan. O insaktong solusyon.
4: Yes mga ka-Dragon Fruit, so unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men Doc. So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga suking tingpaminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng, mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka-adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok.
5: Okay.
4: Nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pa man ka mga suking tigpaminaw?
5: Okay.
4: Ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-o ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men para sa ato ang mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha.
5: Okay.
4: Ug sa atong mga partner ang atong love Doc.
5: Yes.
4: Kay sa kaning atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
5: Tama.
4: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama,
5: okay,
4: mag Hardmax Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hardmax. So, ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas, uga Mindanao.
1: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
6: Madi, kay hapit na mahumaning akong dula nga naa sa cellphone. Oy, Sofia, ganliha ra jud kasigi og tutok anang imong cellphone. Kadisturbo ba yan imo madi oy? Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga makanahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan ko nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata? Dili madi. Busa ang akong panghimang no maoy sunda. Kay alang rausab ni sa imong mahayag na kaugmaon. I love you madi. Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
1: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
7: We play the best music. We have to. We have the best listeners.
8: This should be funny.

0: essential oil. All healing. An Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mung gamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog. Mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
2: Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Dili kaihi? Arthritis? High in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
3: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drugstore o Butika Gay.
0: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
4: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
5: Where every guest feels at
4: Visit us today.
5: Agi.
6: Naunsa ka din, ha?
5: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
6: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
5: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
6: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
5: Ah, imo na po kong binuangan, ha?
6: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
5: Mauba? Unsa man na?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
5: Dagana ding ingredients ani no?
6: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
5: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
6: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
5: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki.
5: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City og Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista og Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: kayo nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Labay special nga okasyon, labakay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop.
3: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
2: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
4: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
5: Sayon ra kayo pangitaon.
6: Tapad lang sa pansuan.
7: Call or text 0966-348-9336.
8: Emps Flower Shop.
9: Emps Flower Shop.

0: Eto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
1: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
2: Oh la la.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more.
3: Ako po si Lorde Cinco, nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya at saka arthritis, akin din, maintenance rin yan. Naayugid kami sa mga unga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat ma'am, thank you po.
4: Isa yung pangani mo, Nay?
5: Lucy Sardimio.
4: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
5: Matoong.
4: Pila edad din mo?
5: Sa 28.
4: So, kasi yung pangani mo, Lucy, no?
5: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit in ang akong bana.
4: Ang imong bana.
5: Oo.
4: Sa mga imong bana, ma'am Lucy?
5: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
4: Nang hubag?
5: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanong murabag mangisog siya. Ya, di to mi anak hospital dong. Karon ning pirma di Chuck Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Bali na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo parte na majung hubaga sa iyang mga iyang
4: no, sa mga yantil.
5: Nang hubag jug maayo.
4: Nang hubag tanan.
5: Kami ang inyo hu abot diri hu asa sa abot diri sa kuan.
4: Punuan sa paha.
5: Dapat mi sa radyo nga naaday kalang amigos ko pe siya ni Incho asura yan na to dito na maudyo ni nakakuan niya dong hantod karon
4: ya karon okay na yung bata
5: na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkul-sungkul pa hinoon apan dili
4: pa
5: kuan 79
4: so sa mga naminaw karon ma kung sa'y ka istorya ni mo
5: okay magamit sila ini kang tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na dyan siya kabangon ang amigos popi mo'y nakaayos sa iya
4: amigos popi ray gino
6: sadaka salamat mga idol.
7: Dragon Fruit Plus.
8: Enrique Torra, 72 years old. Na kwa?

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na...
2: ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang katulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Okay, mayang adlaw na itong tanan, itong mahidabi karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong ngalan.
4: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y gipamulo sa akong lawas. Kasakit ko, diabetic o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibyo man. So makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
3: So unsay awhag nimo sa uban nung?
4: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
3: Testingan ta
4: gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gipamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala koy kwarta, mangutang gyud ko, mao ginay tinuod. Okay. So daghan kayong salamat.
3: Okay lang, salamat kayo sa imong pagigpulong karon.
5: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good

0: Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites, perfect for travelers, barkadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
1: Where every guest feels at home.
0: Visit us today.
2: Ako si Loylin Leona. Ako nagpuyo sa Purokjis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung kusong permintira magsakit. Tukal nga ni Tumar ko aning cervic care na ulian yud ko o nga hapsay akong kaminaw. Nabinagid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervic care. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat, salamat.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
4: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
5: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
6: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
7: Nabay espesyal nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa M's Flower Shop.
8: M's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
7: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
8: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
7: Sayon ra kayo pangitaon.
8: Tapad lang sa pansuan.
7: Call or text 0966-348-9336.
8: Amps Flower Shop.
7: Amps Flower Shop.
9: Amps.

kung saan ka man naroon. Nais kong malaman mo, ako ngayon'y maligayang maligaya. Ang sarap ng buhay ko ngayong magkahiwalay na tayo. Pero huwag kang mag-aalaala. Naaalala pa rin kita sa tuwing kukulog at kikidlat, sa tuwing maghuhuno sa mga balat ng ahas. Naaalala kita. Ang pangit mo kasi eh.

kayang tikisin, basta't kasama ko'y ikaw pa rin. Marami ng babae akong nakilala, ngunit ikaw ay talagang ibang iba. Ang gusto ko lang ay lagi kang makakasama, hanggang ngayon hindi ko alam kung bakit ba. Ako'y nalulungkot tuwing maghihiwalay, sa paglayo sa'yo ako'y hindi na masasanay. Bakit ganito hindi ko maintindihan, ikaw pa rin ang hinahanap kahit nasaan man. Kapag nag-iisa, ikaw ang alaala, sa tuwing kasama ka.

0: This is for reference only.
1: Minsan isang araw, gusto ko nang sabihin, gusto kong malaman kung ikay ganito rin. Ang iyong mga barkada'y biglang naglapitan, ang aking sasabihin, nabitin na naman. Ilang araw pa kaya'ng aking hihintayin, ilang pagkakataon pang sasayangin. Dahil kung ako'y minamahal mo rin, dapat lang malaman mo sa akin na ikaw.

Diyos ay unawain kahit nasaan, alam mong ikaw pa rin. Kapag nag-iisa, ikaw ang alaala. Sa tuwing kasama ka, ako ay laging masaya. Di maipaliwanag aking nadarama. Ang nais ko palagi ay ang makita ka. Hindi na matigilan ang aking damdamin. Isang katulad ko, sana ay intindihin. Para sa akin ay...